0: fill your ears with music, news,
1: Pima News at 7, kia ora nam, Liva Matautia Morgan,
0: and information.
2: Now for Pacific Communities, Carver of course is
0: 531 VI.
3: This is PMN Language News with PMN Samoa.
4: If you feel lover to a fairly young to your Samoa, my love to a point in a need to learn, turn off a lover, my lord is a former here. Usi mai lona fa fonga telefone nei o le asolulu a zono me lua felus fulono a le lima tolu tasi PIPMA ni au te oroa. Ua to ata mai fina ngalo le atunu ifu fuanga fong a le vaenga fa opfai o le act fa atatau le fa malo si o tu la fono tau fi malanga inga e au fi ele toi fa afo i fa malo si o migrants po o tangata fai mai e fa ia soli tu la fono mamafa. O le tutongi o lono tāna i le aso mō lato visa fai ngā duenga le tū mau, ma le whaatali i le lima tau sanga, o ta ama fai lea o na mau o seo swani ma le mā lō. E tali tonu le act, o nei suinga, e whaatatau lea mi o tonu ma le tali atu. Pe i tae na whaaria le so opu ale, pāti i a pām ti i pāma, fai mai o se awana le nei, e toi whaafo i ele tali tonungo le tunuu, i se fai ngā tāna fea ngai mō fe maranga inga. Ua tānu sanga ina minisaru wa i fafo o New Zealand, le toi fa alelei o tuunga mau fita fita mai le Pasifika, o loo tanumia i le Gaza. E tu sama le tolu wafe onu se lau fita fita o loo teo po o lango mau i le fanua tanu o le taua i le Gaza, e au fia ima fita fita New Zealand te olua sifulu tolu. Ma fita fita mai le atu kuki o private kamati ma private arm tuta make. Wa tu la imai le loto ti ngai le Pasifika, ina walongo tala wa sua tia nei tu unga mawe fayeni olo pui pui. O le fina ngano wa wasa mana ya Winston Peters, ya tuai teo teo fa alelei ia no fuanga, ia no fuanga pe a mabaye fi ese ese ya inga po le taua o loo ya inei isa sa etu tutonu. Na faa mata uina situ stala i tonga i se fana, ina wa umana faa sa lau se tala i winga i se tangata na tue faa fo iatu mai au salia, ono o mori anga o fuala au faa saina. Olo usu asu eina i leo leo le nei faa le reverend tupu le ofisa o le kelea publications i nuku alofa i le sifunu lua asu taluai. Na faa ania le pule o le ofisa ya teisa ko kana zika, o lea tangata na ali maali mua mua le pole kalame le APC, ma o loo iailo na faa mua mua e faa tu sala la se vaa inga faa tu faa lave lave mai Australia o le Comanche Ross i Tonga. O lea faa lave lave u maa fuwai le maa tata o le ufa inga aluenga, ai o loo faa tali se tali mai leo leo. Ua faa ino esifo o mai faa mtomo fatu nga oi Palmerston North, ua matua rofi tuina au au nanga mo le faa mai no le toto po le dialysis ili atunuu. Ua faa maumonga me eustari ma New Zealand o faa aliai, ua sili atu le afo etanga te mamai o lo otonga fitia, ili numera o le au faa inga aruenga. Ai mai se lamba i au kilani, le ua paa ili se lau lima sifunu pasene le mamafa o nga aruenga. Na faa alie Curtis Walker, o se tūlanga mātua whaingataa lea mo le au whaingaruenga mtangata mamai, mo utatau waile whaingaruenga yaso e fitu o le vaa yaso. Tu sa manu salau tolu sifulu masini o loo faa alie tonu ai New Zealand, pe afua le tele o loo faa au ngai Australia. O yesi tau mo whainga mālo si faa au popo le au faa au tangata Pasifika, o loo ulu atu ili faiva faa leo leo. Pe itae o loo yesi popo lenga ne itoyo ese atu neito mai mo Australia. Ile taimi nei e tusa male valu tesi male fitu po sene o le masi anga o leo leo ni usi la o tangata Pasifika. Ai tusa male to olima sifunu wa tofi fa ingarwenga ya Australia. Na fa alia le pulo le Pacific Responsiveness ya Inspector Sila Fanga Sia Siaki le mautu o le afo e tangata Pasifika o lo tu mau le ngarwenga mo le tele o tausanga. Male tala fa ai u. Na fa alia le minister o tunu ifafo le fa maa walalo yos fa ingafou ili United Arab Emirates, masau no ai wasolia Iran le malienga le tau fia o le taua. Sa unu wa wasa mana ya Winston Peters, o ne yo sofa inga ele fiso soani italu nuanga mo le fiile mu. Watoe fa mamafa in New Zealand mana umia o le tau fia o ne vevesi, batalu sangatu ya Iran, ina yo fa muamoni italu nuanga fa apolo kiki mo se vai fofotu maun. Na ia saunu o foi, o le nei fitau wa inga, ele mawhai ona fo ia ni whanawhanua po ni waalele tau, ele ai ni pai late. Samoa, tala fauna, o le nei aso, i inga pulei Maria Makelita tuu, so i fua. 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malomo la mare Hawaii pe malo le Tonga tope ko flipo motulalo mo ngongo me Pacific Media Network a hopule lulu ko ni ono o me wa fe wa no. Uga e fa fu fu a ka lo fa tala mtangi e mala e ko ia o e unga nga we ko e tunga ko e o kuia ia e ta ma unga we he nga hi a honi e tolo nga tia ki fu fu loa. O koko foki e ngahi nganga e huko ia i he hahake loto loto, kene to e fui fui atu e ia ke tolonga atu ae loa koe ni. E tu ua e maketi ki he ngā ue totongi na e pehe he e lofa talamatangi ia. O kuna ufa fua fua, e toki maanawa mo makape hake ae maketi ko ia ki he kau ngā ue totongi, fa fua fua ki he waafe ua fitu. I kai ko ia pe, ka kuna utui, e tu ma o pe foki pe mo e tu ua e vahe ngā ia i he tokotaha kotoa pe. O kufai e tau a Amerika pe mo Iran, ka o kunofo e tokolahia o ki tau tolu, o mou mo ua i e tau ngahi ngā aue whaka aho mo amanaki koe e kei hokohoko atu pe ha pensini ke fai aki a e whefononga aki mo whaka kato i ngahi whatongia. Ko ia kua laka atua i e paremia ia o Nusilani ke kau i ha talanoa ke whapapau i he ikai uesia a e tau mo ui yanga maheni. O kutaki e he paremia ha kulupu, ko e tokolahi o kina autoulua ko e kaupisi nisi mo kina autoulu ko ia kutaki he malae o fe whakatau aki. Ko e nau fulau ki Singapore, ke e whapapau i a e area pau i he fe whakatau aki mo i ngahi koloa mahu i ngā i he nofo ko ia ka i ngā. Na e pehe he paremia, Mr. Chris Luxon, na ne osi a ahi atu ki he kautaha lolo ko ia a e Exxon Mobil, pe au ki aipe a e amanaki lerei. Lolo tonko ia, o kuasi a hiki hiki ia o e ngahi totongi ko ia ki he whefononga aki i Nusilani. Ko e waka ko ia o kulele i he vahaa o e ongo motula lahi o Nusilani, ku o whakahaa te nau hiki e nau tolia pe seti e nima whaa, ai totongi o e ngahi mea lere whakomesiare ko e o kuheka ki ho nau waka. E koe whakamatala na e tuku mai na e pehe, o kia ia e tuku hao whakamahi na ia, pea o kutaanaki atu ia ki he totongi anga maheni. Kua toi hiki foki mo e nia pe kua kamata e ni me ane afi. O ku uhinga e tuku hau ko e nia ki he ngahi lori ko ia, o ku uta ia ngahi koloa ki he kehe, o kawa ia mea tokoni, koloa whare na fuanga, pe pehe foki mo e livestock. Na e pehe he CEO ko ia o e kautaha, a Dom Kolhase, o ku si mahino pe e ngahi tuku hau ia ko e ni, e tānaki atu ia kotoa ki he totongi ko ia a e koloa. Pe a singa e pe mo e whakatuputupulangia a e totongi o koloa he ngahi ahoni. Na e kau mai fuke a minister a koia ki he rail, Winston Peters, ki he tala noa, pe nani pehe o kuikai ko hawhatongia ia o i kau taha waka, ke nau whata whakalongolongo pe a mamafa o i koloa. Ka kupau ke tuku mai ka ki nau tolu nau whakaonga i a ngā we. Kua hoko ai ki lau whakaonga ngaia na e whakotu umai e whae whakapolitikare a act. Ke ta whoki ai e tokolahia me i hono pōpō i e whae koe ni. O kukau whoki e ngahi poini na e whakotu umai e he tā ki ia. A hono tīpota e koe ia e tokotaha mau mau lao. Kono tuku hau i tola e ono ki he aho a ki nau tolu koe o ku tāri visa whakatai mi. Pea muha tau e nima he ika i lawa ai a tokotaha nofu fonua fo ou ia o whakaonga i ai wins. Na e malu i pe e he act ia a e nau fotu u a ke pe he e he taki. O ku hinga e fotu u ia ke fea ke he tokotaha kotoa pe. Pe o ku kei fo ou mai ki he fonuani. Pea ke tatau e sistemi ia ke tokotaha kotoa pe. Ka i he taim tatau na e pe he e paruma ia. O ku mahu inga ke kei mau ai falala ai kakai. Ko Totongi Whakafoki he tokoni komisiona polisi mālōlō ko ia ko Jevon McSkimming ai paanga e ni mangi au ko ia na ane whakaongai ke Totongi aki ai hōtere lorotonga e ne nofo ai muhataha o kuikai ko Honomari. Na e pehe he komisiona polisi lorotonga ia Richard Chambers ko osi Totongi Whakafoki mai e McSkimming zia ki he polisi ai paanga e ni mangi au. Na e pehe he komisiona o ne fifia ko whakalere i e Max Kimmings e maumau na ne hoko pea whatawange pe ko ne OCN. Me he potu ngā oe mo ui koia a tonga ko tuku mai fo ka whakaha ia me he potu ngā oe mo ui a tonga ko whapapau i ko ngahi keisi dengi eni e ni mango fulma a tolu. Ko e whamui mui taha ko e toko tolu me whare mahaki koia i haapai ai whare mahaki i Princess Fuspala. Ko e lahi taha o e ngahi keisi tengi, ko e tamai ki tangata ta u hongoful maa taha ki hongoful maa whaa. Pea kua whakotu foki moha tīmi ngā aueia, ke nau whakawhepaki mo toko ni atu ki hono tau i koia o e tengi. Francis ko sipoti o te mo foi fetu hopo ia he mala ai o basketbolo ko Charles Ledger Walker na ne ka watu ki he fe au hi ko ia ai Connecticut Suns pe neongo na e foi ai timi ia o no fitu ke fitu hiva ai New York Liberty ka ko e asi ko ia ai foi fitu hopo ko ni ko Charles Foki me he feitu o Waikato pe a o kukonga Maori ko ha moa pe mo konga tonga pe ko e fuafua fifine ia me inu silani ko fili ke ka watu ki he WNBA a Amerika. Nga ta ngaya ngongo ko kumai maktatole ako ni fatau mbe ke mumau ha ahulele. Fomanata tai pe tau polo kalama pe moe pie me entonga kamata ia I he tolu e fiafi. O lele e pe ki he maa ai aho pongpongi tua pule lulu. Ko flipa motulalo tua fai.
0: Pacific people together.

0: Whakawhetai, whakawhetai, whakawhetai. Tapu pia mue tau tahai o tua ua whio i ho tau lotoloto ngā. Goia whoki oku ne omi iwi pia mue ngā he tā puaki o tau inasiai i he whiawhi pule lulu koe ni hono ono o e mahina ko me o e tau anoa ua ono. Tapu pia mua ngā wai hono i te pō hono walu pia mue tangata whenua o Aotearoa. Tapu pia mua King Tupo Ono koe hau toka e whare o haa mohe ofo pia mue otu motuanga ofa. Whātapa tu whoki ki a Princesi Ofeina e Helangi, whawhanua moho eik, whātulo watu ki a hātahi whonua, hātaki lotu. Pea pē whoki ai whakapapa ma kehe ki he sola, pea mui vūlangi hono kotoa, tau kau whakataha. I he mōmeni ti koula koe ni. Ko ausio ne pulu o ku whakahoha a, pea mui tau polo kalama PM en tonga. Koi ho wani o ko ngai whakataha, pea mui la tu konferenis whonua, ke ma oato ai tau polo kalama, me he tolu ki he ono i he rea ua. Rea whakatonga, pea mui rea whakapiritania. Kai kore hango fua ke ata pea mui motuani, pea pe fo ke la tu, ke ma oato ai tau ngawe. Koi au whiawhia pito i he whainga maari e koe ni, ke tau ngau whatahai hai pia mō niurini lātu, aia koe tauhia o e kāinga lotu katolika tonga o e wāhenga o tahuhu, tine tataki e tau lotu pia mōi whakawhetai i he hōwani. Niurini, malo e tau lama, o te whakamārie ko nima au.
1: Ia, malo aku te sione. Kore pe mua he whakamārie ko ni, ki kamata pe tau lotu, lau atu pēr ki wholofola pēr mea ngā onere i a hoeni. Ai toi mahi nā whakaloto e sisi. Ai haka hili ko ia pēr whai atu pēr ki wholoto lahi. Pāsia oh, ka pēr tau lotu. Pēr wa whaita mai me alua me lau maare maa on. Amen. Pēr ngā onere i nai tohe sione. Nā ngā fulu maa ni mai wahi. Koe vai ne mo oni a se su. Tere angia si e su ki hene kaua ko. Kua ue vai ne mo oni. Pe koe tauhingo ue a eku tamai. Oku ne tuu si kotoa oku ngahi waa oku ikai ke fua. Pe koe ngahi waa oku fua. Oku ne auhani ke toe lahi ange ene fua. Tuu si auhani ki mautolu aki e ngai whakahino hino na aku whai atu. Mupiki mai ke te au. O te upiki atu ka tiki mautolo. Ange peko i kai malawa ke fua ha vaa vaini. Oku i kai ke kei piki i ha fuu vaini. E i kai ke iai ha fua o mō ngā we. O ka pau e i kai ke mau piki mai ke te au. Koe sino i vaini e au. Ngā hi vaa vaa ki mautolo. O pau te mau kei piki ke te au. Te au kei piki ke tiki mautolo. E fualahi o mō ngā we. E i kai te mou malawa ha mea e taha, o ka pau e i kai te mou piki mai ke te au. Ko ia e tuku e ne piki mai ke te au, e laku ia ki tua. E hange ia hawa a vaine mō moa o kutufi mai o tuto. Ka pau te mou piki ke te au, mo toi piki pehe ngai whakahino hino na agu whai atu. Pai o atu ha mea pe te mou lotu o kore ki ai. E langilang ia e kutamai, Oka pau e fua lahi ho mou ngā we. I o mou hoko ko e kukau ako. Koe o ngongo lei tonu ia o eiki. Viki viki ka te koe kristo. Ko kore pe mua ke u. Ka tāpu ke o tua kune a fio. E o tau loto lotonga. Ko kore ke u hufanga atu i he tāla whakatapu kakato e fonua mo e lotu. Pai eku whai hono au whaki pa mi whare whama whola re ani. Nā tā bua mo oku ai whenga maari e koeni. E whai atu ha whakaloto lahi pa mi e au shia. Nā mo e lawe mā whana e wholo whola o iki e motua ta iloa koeni. Ange koe ana aku lau atu pa mi he ngong lea sio ne. Koe taha i tala noa tupu aeni o ngahi o ngong lea o tau eiki. Pakune whakahi misi mai e hoko e lau maari e maani o ni o e ki. Ko ha malo hinga te o tau ngahi mo ui vai vai. Ko ha sino mo oni ko tafe mea i a whakatu a meri. E ko tau whai whanonga he mo ui. O ko tau tau atai na ka kato ki e tau whiri. Ko hae mea te tau whai. Ka gwea i pea e makatu ka ko maka tu unga fungani o ku toka gia ye tau amana ki ka ko eki ko Jesu Kristo a kuni o stala mai pe ia ka ika ike tau hoko kono ngahi waa ka tau ku ika iha tau fela la ve i moe moe ita ingata ka pohi ka ike tau ngā ue o whakate tau ke fina ngalo te tau ku tau hangiha waa ku moa moa pe te tāna ki a tuto Ko ki tau tōlu ko hono ngahi waa. E kono whina ngā loo ia ke tawhi mai ai ni kalāsia. Ke whakafonu mo whakatupere kine a te ki tau tōlu ai ni aloofa. E koe haha tau ngāu i lere e ko tau whai. E tau whakafua ia ha tau kai o ko longa mo uia ia amanaki lelei. Ke kaha o ko tau māmani. Koe pōre e ka te koe pa moau. Ki tau maui tau, koe whanau ki tau tolu ai eiki. Koe whanau ki tau tolu ai otua. Ko ku tau maui mi hai taata nai tafi, ia lilingi me funga kolosi. Koe fuu vaine maoni ia, ku tafi tau riki mai ai. Ai ni alo o whaaki e ni kakai. Amen. Kore peke tau lotu. Tua amasi masi mo whai mana wa au whai asiona. O ku ke tua i ke hou hau, o ke whakawāwe ke ke whawha more more. A whiona a ku ke whanongo ke whakatangi ai masi wā. E ko koe nai fuaki, ko alo tohu pē taha ki mā mani, e ne whai ho mau whakalaloa. I he loto lotonga e mau whai ang hala. O mau whawhita ai ai he ngai tāpua ki e ke ho e mo ui ko mau lawe ai. Ko ke teu teu ai māmani, pa ke toko nāti mua ngāhi lei ke mau inasi ai. Pa ko hui ko mau ngāhi vai vai i whakai tangata. Pa ko mau iwiri ke mau kumi, he to tonu whakai tangata. Pa ngālu ia tiki mau tolu ai to tonu ho a fio. Ko e to tonu ia ku whai to tonu ke mu māli ai. Ko mau kore ai ho whamore more, ko hui ko mau vai vai. E whai taha pukina mai ai pūre mo e kau ngā ue ai whare whama whula re ani. E nau ngā ue kono wahi wahi a ilo ka mo e momona. Pea ngā i mau mo ui, o i mau no nofo, ko e tonga ki mau tolu he whanua morini. E taha pukina mai ai whanua ni mohono pure anga. E kau taki mohono kakai. E toka i peho meri noi, e mau no nofo ko e whae miri mo i kāinga. Ke maula ngai ha whanua fu ou. Aki haloto o ku maunga nofu ki he iwi moe malo hi o wholwhola. Kai hoko e mamani moe whanuani o ha api masani he mau nofu i taimi. O mau kore ha merino ki ho mau mamani. Haloto a ngā vai vai e kautaki. Mo ki nau tōlo ku nau mau mawhai. I hoko e nau whai tu utu oni. Wa fie fia anga. Hoi kai ko hawhainga tā ia anga ai mau mo ui. Wa kakato mai mua e otua e lotu vai vai e ku mau whai haki eni ki ho asio. E oana ke tōku, e ta ofi ho tauhi ki mau tolu me ahoni. Vai whai atu o ta engata. Ku mau kore katoa e ni hufanga. E o alo tofu e taha ko Jesu Kristo ka ko mau whaka mo ui. Amen. E wafa i tamai mo alo o me lau maari e maa oni. Amen. Maa loa pitu.

0: O ka wha'a whaingo fua, ke tau holo ki hi wha'a ngahi mea ang te tonu ke tau tokanga ki ai e tau ngahi mo uifra aho. Ko ia, o ka mau kore whamore more atu, ke tau akisi o taimi ke whamanatu atu. O ka malawa e taimi ni ke mau ai ngai huhu maloi ke a taimi momoko, ka wai mo huhu maloi ke flu. Ka mai ke whakahoko ia, i e bookmyvaccine.nz pe ko ho tala noa ki ho toke tā mo.
1: Maloi rerei a te uroa. Ko e ongo rerei eni, ki he tau ko ia o ku kamata i e sigi, ki he ngā kau, te halanga me a kai. Aia o ku kamata me he tau ni mawalu, i kai ko tau ono noa. Ko ho au pe ko ia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho me a sigi i ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitunima. Ko sigi ko ia, o ngā kau, pe halanga me a kai, o ku malawa i ke mau wave a kansa, ki hano whaito. O ku ta e totongi, pe au kuwawe mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko siki ngā kau pe halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, malo.
2: O kuke fie whakatau atu ho api, pe whakatau mai ha o api, pe o kuke ilo hataha o kune fie whakatau hono api. Ko e whaunga ngāwe o ku whaingataa mo whakahela, pe o kulahi ngahi mea o fie mao keke ilo. Wakai ki he settle.govt.nz, ko ha website i maai kau whakatau api, ke maua e ngahi mea o kuke fie mau, keke ilo i he taimi o kuke whakatau ai ha api. O kulahi au pito ai ngahi whakahinohino mo whakamatala i he settle.govt.nz, o kawai ai ngahi tohi whakahinohino. Hino tai totongi i he lea whakahamoa mo e lea whakatonga. Ke tokoni atu ki ho o whakatau api. Ko settle.govt.nz ko a website i tau ataina mo whalala anga me he REA. Pe ko e Real Estate Authority.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Yo, fratulo watu ho eki pe mo e kakai fonua. This is PM in Tonga, malo mo e tau mau e fia fini. Ko e tau ulua ki polo kalama fia fia au pito ke tau kolosia i heni ki he otu moto anga ofa, ki he otu ferenite. Tantari mai ai ai eki pare mia, Lord, whakafanua. Your Lordship, thank you very much, Prime Minister. Malo mo e si tuku taimi ke mea mai feitu una ki he tau polo kalama. Malo e lau maari he.
3: Ono pito, John Pulu. Pa fi fi opito e to to ka mai ki hopo ka ma.
2: Ma lo opito e ki pare mia si i tuku taimi ko a lave i pea e fe mo e kina e fe tu una i he ngahi ngā ue pe kou fa ma lo lahi atu i ho oa a whakata e ki a whaika maari e ko ni ke tau polo kala mai. Ulo aki o ngongo pe ko a tuku mai i he aho ni ko tuku mai i he ngalu ea pe mo e ngalu o pe ko hala ia ai a whafafonga whare ere aho noua ka ko e toko tahaini ho kapneti ai a foki ko se misi sika and he follows another minister as well ai a foki ko honorable po la tai fai ngata a tangi mana as well. Whawhawhonga in honoua e pare mea ko na halaia ko hi peko ngahi mea koeni i he i whare hopo. Koe hana e mea whetu una ki he tuunga o kuke ongo e whewhe na ki he ngai o ngongo koeni.
3: Nei tok mahino mai pefoke ane nai. Koe tātou tō ni nei tonke e whahoko he aho moni te koe ke ni, pina e tolo e mai ki ane afi, pa to e tolo e mai ki ahon. Kau kumau taitari pe, mo tari ui pe ki he ngahi tutun gani whamaanga. Kau pe nia i he ngā ue o ku lotonga whahoko e ngahi whatonton gani u whahinga whiri. Pea ku hepe amanaki e to e whaipeho no eke he hopotangi. Kau kumau mea tātaina pe whawhonga. Pe hoko atu ki he hopo ki hono eke e tūtūni ko ni ko tari ko o mai me whamaanga.
2: Kui.
3: Tatau pēa semisika pēa mō lata e minister Malo Loko ko whawhisi me he lakanga minister Panga. Ka koe minister taha ko 17 ina e nei te mape foki ne tau tu tu ni ku o kau ai ko ko ta fa ko pe ni tai mini ki o lai hopo ko ni ai o ngo ko to e ai ko ta ni rafus ma lo mi sta fo nua pe mo e to kon pare mi a William Oske.
2: Ai a koe hareva, ai mea te mouhoko atke, ai ka pau e i kaike toi lava ki nga hoko atu i he nga whatongia pe koe la kanga, whawhawhonga whare area, pe mue whakaoko koni e ngā ue koni e kapneti kataki e kpare mea.

0: tau tau tau tau tau taha mai mahina. Ai koe waka koe tolu koutu o ta mai ki tonga ni, nga tau lau peo whapapaui, i he maina ko o si pea pefo ki ki whepueri mo maas e pereri nei lava peo whapapau i a taimi ko tu ta mai ai a e ongo kau taha i woko ia tō tō me mahina.
1: Ko ia.
0: Ko ne tu taimi ni tau lava whapapau i a e utai tōru ko eni maasi i, i me. A e ku sae o pito me ia ko ne au peko ki su ne ko e aha ua peko su ne ta o slam fa papa e hauni. Ni ongo ki ai e palani i he ongo kautaha ke uta mai e he tohenga ko su ne kau kei tu ne nef peta i min te ke ki lam fa papa i pa ko e mea penia na e, na, na mau osi ilo e hoko ko e uhi ko e ne fuoloange ko e tau ko e i, i Iran ta mo nga hi fanga ta ko ni he street of hormuz ko ne aria ko ki to fanga ta
1: ko fanga ta ange
0: a hono a poka ia to nga mahina fi ha gimo ana ta ko ka mata mai na ta fi ma ri ko ta i lo a mo fa po pai ske cho lo mahina u ka ho ko ni ku all over me u wa mahina beta ai ko ko ko me ko u fa ke to ka nga ko supply ai tau no tonga whia maare tai min ko uhi o tau mao mahina taha koe ni.
1: Oia, koe ia.
0: Pa mo iraki ni, shipmen koe ni, o ko spoka ke aho wako su ne. Koe, koe mea lahi ko whai ke ho haa koe, koe price. Ena o stari fo ke hiki koe ni i epereri. E kai ke tau hanga o pass on ka toi cost. Ai a koe, koe hiki nai pese te te au. Ka tau pass on pe, pese ni manoa. Kai, kai o mai mama rie pe ai hiki ka o te tauhanga fu hiri whakato e pese te te au.
1: Whawhetai.
0: O hangi e pe koe tasio koe ni ki he mamafa koe tiso lo nei au rio mamafa hangi anu si lai tonga.
1: Oh ia.
0: Yeah. Koe uhinga he nga mao pe he e fu, fu lahi ai we si a o ka pau te tau tukuangi whaluk fua mai te au ka tauhanga peo is in ai hiki. Ai whaingo fua hono lewa i o ka pau te tau tukuang mama rie mai pe tau toki holoki mamari i ha tau hiki vave lahi wesi a pe a holo vave. He kui ko nga tula ko ene price o kike vave ne holo ka vave ne hiki. Pe a koe mea na mauhanga ta taofi ke oa e hiki pe mi he noa ke te au ka tau alpe ni mano hiki mamari.
1: Oh yeah. Oh, fetai.
0: Ai koe koe koe ma tokanga ki ai koe koe price pea upwhai press conference i awhalaite. Pea ukea i ngahi palan ke toko ni i kakai pefo ki, ki he ngahi kupu wesia ngofua ke malui pe ki nao tolu ke o te nao fu wesia i he ngahi whediriu ako ni he kos ke uhi koe, koe tau koe ni o koko i ran.
1: Pea ku a whawhiwhia a e ngawe koe na a e pule a ngai hono tokoni a ke whaelonga e pea ngahi revolo tau i ai ke mui mui pe ki ai kakai a i he loto ngai futaimi koe ni a pea ku whamaloa te omi a ngahi a ongongo koe a ke mea e hou eki a pea lau ilo kia kakai whanoa i he whanoa ni pea mo a pea mui kolo pe foki whao sia ki pe e tata iki eki pare mia koe ta wakai koe ni ki he ngahi wike ko mari watu na e wholau foke feituna ki Amerika pea pe he foki ki ta ki i whanoa ki hapai veu na ke mea tu foki ki ai e mea mai pe mua koe huipeko nou nou e ta taimi lahi a pito e ngahi a polo kalama pea mue tari tari fie fie e ka e nga i ho o mea atu pea koe wha fofonga fo koe o hapai i wharea rea mea mai whikau aki pea mue fiohi pea mue ka e nga i hapai
0: koe na mau lava atu ki hapai koe folau ai hapai development committee ai koe Hapai Development Committee ko hape ko se ai. Pea me mi pai ai whafonga whare lea no pere o Hapai. Ai koe tokon se a ko no te, te hangana. Pea pefo ki he ko wana. Pea maungo whafonga whare lea me Hapai taha ua mo tātolo. Pea na mau wau kato au ka nai poaki mai ai, ai ek no pere ko ni o Hapai me kawai. Ko au pe pa me ko wana maungo whafonga kakai. Na maua aot ke whafonga i ai komiti development o hapai o whaki ai ngahi mama sola ma e kainga pehefo ki ki he ngai misi tibaka koe outboard motor horsepower hiva noa koe ngahi misi ni Honga Fool nei awe, pene a oe Mama Sola o, Mama Sola ono neo. Pea ihe mau woko tufa koe ngahi ofa koe ia, koe toko nia me he Sister City o Hapai i si aina, ko Tong Juan.
1: Tō ato.
0: Mau keos ilo pe John Polo, koe ngahi toko ni koe he kuohiri, nei a fe i he kautonga tapu, nei ki ki au e lahe toko ni e ki hapai.
1: Si o ange.
0: Pea, kau i ngai mea nau tukupā, ko hi koe pare mian mi hapai, ko tako a vei, ai ngahi toko ni ko mai ki hapai, ki hapton ki hapai.
1: Perfect.
0: Pea, kau i he kufo ngā ue komiti, na mau whātaha, tua taha peta e he tako osi, pea tua whā i he tō whare area ko osi. Au mai eni ki e pereri me ostu o whae mau whātaha. Pea ulahe o pito e mau ngahi palan whāraraka, ke tokoni mai ka inga masiva o hapai, pea mohiki ake tunga mo uipa mo o mai ngahi tokoni ke ton ke o mai ki hapai, ke ton ki hapai. Pea uka mau ngau ko e ni i he wholau koe nai tok whae hoko, pea mai fifi o pito, e mau au ton ke ka inga koi where mea. Na nao whari ari mai ai nao ri kupenga, pa ilong ai e moi lele e nao i kama e atakai ko huke nao ngai lele i ake SME.
1: Tō tō atu.
0: Koe quality mo e lahi, a ika koe nei mā o, o ku uhinga ia ke nao ngai lele i ake nao atakai mono pule i lele i nao SME. Ai nei ave te nao whafofonga e nao inasi, koe ngai mama sola, ngai tokon ke. Pa nei tuku pā mo e ambasto si aina, e whokio toi kore ngai toko ni hanga koe upalao mo mea ko ia ko pape ke awe ke kainga ki toko ni na ungo we pe pehefo ki ke ngahi mea ma ke na nau tokan ki ai ke ngai whapea ai hoi whawhine na whawhia fia pito e mau whiohi pa koe ngau koe ki hapai mo e kainga hapai ki ke toi tuku na ola lele mau fulau pa na whawhia fia pito e mau whiohi me kainga
1: Koutokanga tu pe e pere mea nā ngāloa holopeka mō koulo i ho o whāke o ataki i sola ki eke nau. Mantufu mā tolo kwae mau ngahi Tesla, pe mau whononga holomata. E kai mea lere ko ia.
0: O sai pe foki a fōa e pa mō li foka pe ngā mō mā mō tō. Mō pāo generator pa mō uhila pa mō pāo uhila. Koe mama sola ki whāpotopoto ange awe ke wat mō tū ko hiu ki ke fuka kato nā uhila. Pena u pauange pegi he kainga koi where mea.
1: Tō atu.
0: Te mau whetu mai spaka o lewa ke hange kutu ka loa whaka hala mū nā e ni.
1: Tō atu, tō atu. Koe whangawasa ke pegi wha maa pōpa ke ai ki i whangauko whatongia koe ni koe tau sā pate whaenu ku hanga mai. O atu peha ki whangamare ke la maare e rere whetu na tuk mai peha ki pōpo a ki mua ki talamonu ki he tau ngahi whae pe pe pe fo ki pe mua ngahi whamiri i he tau teu teu atu ki he aho sā pate. Malo e paremia.
0: Malo, o fie watu pe ku ofa mo ta mono ki he fafa e ko to pe a pe fo ki ki he nga family tonga a mahino ko time ni ku fanga ta ku ki ki to tonge ko lo mama fa uto pe nsi ni mo ti solo a o ku watu pe ai po po ka ma manaki te tau lava fe a ma nga fanga ta ko ni a ko hi pe ko e lele a pe mo mo oni e tau lo tu e te tau lava peo i kuna i ngai whainga, tai whainga tāpehi ni. Ka uwhi e whamalo atu Trumpu, ono mai whainga maari e koe ni ke tā mō nūpa mō awe ku ofa ki e ngai whawha e kono koto pe ke mō tahilere mō ngai whamiri, ke mō mō uirere, pa mō maoha ngahi monu ia i he ngai au sā pate koe ni ka hoko mai. Au kia ku whaampana Austria pe ke kainga whanau koe ni i holopeka. Don't do drugs, stay in school. Pea mō lotu pe ke mau ngahi mō nū mō tāpuaki koe ni ku amanake o mai ke o mō ngahi whāmiri.
1: O whalahi atu pea mō e lotu a ki he toenga ngahi whatongia o e weekend i e paremia Lord Whawhanua. Malo au pito. Hau eki pia mo e kakai whonua, tuk mua ke tau hoko atu ki he ki whakawaha mapa koe ni, ka tau tuk foki mai o hoko atu mua toenga e tau ngā we.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Eo au te whaatalo whātu i le mamalu o le tātou atunuu. Welcome back to PMN Tonga. Mālo mo e tautou e hausia ai whiawhi whakakoloa koe ni. Kai tuku mua ke tautou e foki he niki he tau porokalama i he hoani. To Health and Kidney Health New Zealand warns that Aotearoa's dialysis services are at our beyond capacity, struggling to meet rising demand for life-sustaining treatment due to a system that hasn't kept pace. A new report from the Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry, as well as the Australian and New Zealand Society of Neurology, confirms that this detailing workforce shortages, funding constraints, and limited capacity expansion. O ku whiawhia foki ai Polo Kalama, ke tau whakahoko ai ki i whakaike e ke pe mui tala nohanga tonu koe ni, with one of our specialists, renal specialist Dr. William Mitutone, who is with us right now. Toke tā malo e tau mau e whiawhia ni.
3: Malo e tau mau e whiawhia ni, pe mui kau whanau koe ni whiawhia ni e Polo Kalama, malo.
2: Ko ulawe i peo kesi whemoe kina i he ngāwe, pia ko whamalo atu o kaumai he tau ngāwe koe ni oe hoani. Koe tō e tai mini e toke tā o koe e whakatokanga o ku fūtoko lahi, ai whie mao koe ni ai ngahi mea ngāwe, peko whaito o ai dialysis. Ka ku wakaike motu ani mahalo keike fū whiunga lelei nai ai ngahi mea ngāwe koe ni he tai mini ke lava o toko ni ke nau tolu ngau whie mao e.
3: Iyo, koe si one o ku o kai ke peke tofu ia ko toa ngahi i tāna sisi unit ko a Nusila ni paparema ko ni. Ai ako e te ulawe pe mi meke whakapatonu pe foki mi tomo ako whiti hoko ngā ue e unit ko ia. O os mahi no pe ia e la kake tofu wa ngā ue whahinga ko ngā tāna sisi i mi tomo a. Ka mi meko e toko no ngā ue hongo fulu aki ngā tonu o ngā tāna sisi ngā ke misi ni. I ai na to nga i go fre ma haki ma fu wa ka ta se sini ma ke mi sini nga a be na to mi sini ki ap pe nga i fa de pe nga na to fa nga we ya na to lo pe ka go fa nga ko ko o fa nga we ki ma to lo no ta la se ki na to nga mi sini ko e a go de sho ko ki ai ko shift fo ki ko nga ko no ta la se ka kai pe mi sini ko bo ke ta la se to to lo na to wi ke a go fa nga na ta la se mo ni te pu le lu pe mwe whala i te. Pa wai whainga unau tāra sese, tū sike, tō pule lūru mwe tō naki, a kau whi tō tō lū, koe whi ahoe tō lū. Pa ku split lewa, tau pehe koe mōni te pule lūru pe mwe whala i te, wai shift pongpongi, mwe shift e fiafi. A ia koe pongpongi unau tāra sese, ma unau ia i ono ke fitu, o si ni meke taha taha taha ua. Pa ku shift hoa taha koe mōni te, pule lūru mwe whala i te, ni meke amatanga tō he taha, tō o si ke ni ma ke ono. Mahino pesione, ai tasu ko ke ko shift he moni te pulelu to pulelu mo falai te ko foi to tolu ai fa hinga no ta si i he wiki poki no to tolu ai ko pom pom ko ta pom pom pe ve fa hinga tu site to pulelu mo to konaki ai ko pom pom pom pom tu site pom pom to pulelu pom pom to konaki to ko ta tu site ko ta to pulelu ko ta to konaki ai ko pe ko foi shift ko ia ko na ko mi sini mo na ko ko fa hinga ta si i a hope. Ko tai mi ko lera shift i ako o lere me ni ma o no to kosa te taha wa po uri kwa na utok matu ko heng hengi pa o me ako kui ko ova ke pese ti ko alwe ni a ki e tu unga ui kai ki e tu unga ko o fai ki ai ai ai ui ai ai ai koi ko stente ti a koi ko tu kuna nga aue pau ia ai ako pongpongi mo ho ata mo isti shift pongpongi mo ho ata rengo tarses pa ga ia fa fa hinga na auto tarses ki na auto the evening o to o sing hinga to foki ki api o ka ia ki ka u ia pa mi ako ko o va ke pesi ti pa futo la fa hinga na tarses ki he ki he lava ko ni ki ki ta si ku na ko ke lava tarses ki lo to ga ha ma ma no pesi on ne ko ia ko ia ko ta ngo ta si se po u ye fi afi o le re ki hinga ni ai ko ko mai no ia ko kai ke ai mai no mai me e u ko kai ke space pe ko fitu ko ke ta la si na to pe ko ke ke pe ya space ko ke ka staff pe ko ke ke ya lo ke ke space ke ya mai mi sini ke ta la si na to pe pe fo no mai ko hinga ko na fai na u ko ia ai ko ai ko ni tu ko mi to mo ta mi ni e tu ko ni ta mi ni a ho ni ko to ko te a wo no no ka ma ki o na u ta la si na to lu i he fia fia to ko sing sing
2: wow
3: Ai ko mai na taha ka mai na hoko mai. E to e te ke to ko wano. Ai ko ta o haki e te au wano wono. Ai ka o mahaki tala sisi. O ka ke ma u ha nau tala sisi. Nau to i taimini i he pong pongi po ho ata. E to ma u e ke he fi a fi. Pehene pe rewa ko ko ngā whaku pau peke e standard pa koi ko tū kunga pau tau mui mui ki ai. Ko taim ko te tau ngā ta ke tau tāra se se fi a fi to ko se ngengi. O kai ke ngā tape e whai ngā tā no whinga ke mao space ke tāra se ke nau tōme kau staff. Ka kumai no tōku ke taim koe ma tūko whai ngā koe ni o ku lahe ngai pau parema whaka me te koro ma ki nau tōru. Taim ko se tāra se se ngengi. O ku kai ke whu loko sai fe fe taim ke tūk wai ki ono pe fofi ki a fi taim ko ia. Kaka ke ngata pe ko ga ka to ta ki ta impo u ko ya ke na ya pa ton ta ni ko ya ka pa lo pare ma al to sa tu o ku ai ga pa lo pare ma la hi fe ku ki do mo fa ga ko nu no fa ta wa se ko ni ki fa ko i e fi a fi ko ni o ka ke ngata pe e ta ni ni ke ke ke to ka nga i ki na to lu re re i fa ka mi a pe ki ka sta fe tu ke pe ka sta ko nu no ka ne si no fa ta wa se
2: ko ya
3: tau ka kia kato e tāpe, taha pe whoki ko lele ko ni, ko si rau maki ko ni, tēnau whoki ki atu heng hengi. Sai sai pe te mu mā whanai, ko hau kone momo ko, nau whoki ki atu taha ua, po e taha heng hengi. Whāra se matu tā maki ai. Ai am pehere vai, ko tū kunga, to tonu ko, tau whake ngāwe ko ni, ko tau shift pong pong pe, tau mwe si asi. Uko ke to lele atu whainga ki nau tāra, se asi nau tō, i e si asi, o tō tū heng hengi. Tā ko ue si alai tai te seo kei ki whainga ko, nau, tā se ko e fia fi komi tō mboa, o ku lahi taha, i tū kona nu si lai ni whaka kā tō.
2: Toko lahi fuke, ai kau pasifiki o kau e tau tolu tō ngā i he ngā he.
3: Ko vai tolu e ua, pe laka hake ai, o whainga ko nau tāra, se si mi tō mboa, ko ka kā i ko, kau e ngai pe me kau Māori, o ku nau, o ku e, o ku nau, i e tāra se sko e ni. Ko ka tō lahi whainga ki nau tolu, toko te awa nono, mai mini bene, la avake, o vai toko te awa ngō futu bus, te nau tāra se si. E fiafi po ulu to ko sengeng e nau tālases.
2: Oh, ya. O kui ai nai ha whaunga e lawa o toko ni ki himi ani he ku whaka au wha o ku ki ngari whakatu u tā maki. Ka pau e hoko hoko atu pe o tā naki and a lot of pressure i he ngahi mea ngāwe pe mui kau ngāwe. O kui ai nai ha whaunga e lawa i ke ha ki toko ni ki himi ani kata ki toketa.
3: So kwa pe foki ai nga au hangi ko nga ko nga fai maki fai nga goi hangi ko fai nga goi no fai pe na to na ta la sis ka mo ni foki fai nga poki si si wiki na to ke na fai nga oi ko ia ke na fai pe na to na ta la sis ka na nga ki pe mi si na ka ni na to o kwa pe foki mo singa tai min hanga mi to mo a ke ka you need for all wa me ni ma no fa ga ta mo e pa pa le mo foki tai mi ni ko no mi ka staff ke na ke si o ke pa lo pa le mo ko no ko ai ko pa lo pa le mo ko ta fi ko ki me po ke fai nga o ki ya ai ko nga o e tau po tu mai pe ni a ko fi nga ke ko te ka staff mo fi tu ko ki ave ki ya ke langa ki ta ma ta ta si ke ma o si po po mo ha ta fai nga ko ni ko ke to e fi a fi ka i he tu kunga ko ni ke ka ha o e tau si o lo a tu ta ta te fi tu ke to pa si ki ko pa pa le mo ko ni e ke ke alu e pasa i angi. Usu a tonga e kwa upeta mi mo tau lahangi whainga ki tau tonu, tau tau i e tāra sis. Pea koe, koe teke koni ke tau o ke tāra sis, o ku teke ia e suka mo toto maru nga. Pea ku lahi au pito ki tau tonu, ma o suka mo toto maru nga. Neo ngo ia, koe tūkunga koe na maman lahi koto a, o ku upeta mi mo fau tūtu e lahi angi e whainga o mao e suka, o pe ke whangata ngata ka matakari ke. Ka ko pate tau saitu nusilani koe lahi tahai e ki tau tolu, o koe mau he suka mo toto maruna. Ai koe ngā au e whai ka ki nau tolu, po ke whai ia i ngai community ano whenga, ke tao ta ofi a whenga koe nuna o mai suka. Ko mata pe tāra sisi he whai ngā i ke late teens o early 20s e taimini, koe whakatupu he suka. Ai koe pe taimia mo e lahi ange, a whai ngā o ka ke ma upe he suka ka uto e ma uhe i he ngahi ta uke i ki angi pa wabe upe te mau mau e ngahi o kani ta wai ko fua i fra tupu ko koni suka o wai fe inga e tai mimi fe ka waki pe mo e fe inga i koni ke lava e ke lahi ngahi space i pe pepe foki me kao ngā ue e na u ngā ue ki hengi fa sisi e kao maha ki u ngā ta a sisi he fia fio au ke hengi hengi wa pe fokumu ngā au, te whainga ko nō lawa tō whainau tā rasis, ke whainau ngā au, ke nau whai pēia, whai pēia na tōi tā rasis, koe whahinga pēni, unau lawa eni, i he ngahi uhinga ke eke he pē. Ka koutu mahalo koe mea mahu inga, si honi ke tau sot ke kaha u ki tau tōi Pasifiki, mā kau mā au.

0: se ona tau sa ke ka o ki tau to Pacific ma ka mauri e ma o ki tau au e tau ngai community ka ula ki ma ka ki tau to ki tau so ke mi ka i no mi pe ke fasi si ka tau ma ko ne fusi si no e ko fo mai e so ka fo mai e ta fa ke fusi si no pe mo to to ma lu ma
1: Toko tā ko a whamalo lahi atu i he wahe wahe koia a whikau aki pia mwe tū ngau kui ai koe ni e whaito o koe ni. Pia koe wha mū pē ke iai ha tokoni a ko hi koe ngahi ni hi koe ni e tau a kāi ngau nau a si i whi ao pia mwe ngai whau tua koe ni. Pia kuta wha mū pē e lava pē o mau haola lere i whikau aki pia mwe tawhaki koe ni e ngahi mea whaka ngāwe pia mwe kau ngāwe fuki i he kaha o koe ni o kutau haka tuki ai. Toko tā ko whamalo atu he tuku taimi ke tau a ngāwe whakata hai e hoani to e habe o ke fe mau ke to ku mahe ki fa mahe ko ni ke fa ma po po pe ta ki a pol kalama
0: io nga pro ku lau ke san ko ko pa pare ma ko ni po ke ta futo ka nga ya pito e ku mi me ko ko pa pare ma ni ku we si a ki ta utolu ko to a ki pasifiki pa ku ke nga ta pe nu si la ni ki ta utolu ko ni me ai la ni me ka mau ri o wa u pe ni pe he ke nga fo nu ko ni pasifiki ta to fi to ka wa to nga mo ha mo pa paro pare ma ko ni ko si a u si a ki na utolu ko ta i pe ga ta la se si to nga ka na wa u ki he tu unga ko ni a fa u tu to la he fa nga ko ni ta la se u si a ha mo mo fi si me ta ta u pu ni to ta la no ki a i fa u tu to to la he pa ko si ma u ia ke ta unga au e fa ta ha inga i community e ne fenga i ke ni hanga fa si si e ta u e ta u ma nga fa u tu a ko ni fa ni fa tu pu e so ka me ma u ma u ko i o ni fa tu pu la he ma u ma e ko fu a ki ta u to vi ta la se si ma u
1: Prevention is better than cure, eh? Aia koe ngau e koe ni ki mua, ke tata ofi, ai ngahi mea ni kau kūla vei pe motuani, ngahi taulahi foki ai toutou whakahoko e ta polo kalama, pia mwe ngahi whakaike eke foki whikau aki, pia mwe mea ni. So my thoughts and prayers are with those ko nau si i Pekia i he rotonga taimi nau whakahoko e whaito o koe ni, and we also wish the very best for those who are going through the treatment at the same time. Ka kou whamalo atu once again, e toke tā, tala monua tu kia te koe, mwe ngāo e mei hena pe pefo ki a teo teo e pe ki he taua sapa te whae i he weekend i koe ni. O whalahi atu mwe lotu.
0: Mālo
1: apito toke tā. Hau eki pia mwe kakai whanua na mōtok mea mai a ki toke tā. Aia foki koe tau matau tau ni i he malae koe a oe moui. Aia foki koe a toko ta foke ni a William Tutone. Koe toko ta ni i he tawhaki koe ni oe Reno. Aia o ku mahu inga pito ke tau mau ae ngahi whakamui mui taha. Mea ki nau tolu i he malae koe a pe koe a potu ngau e koe a i he ngai whare mahaki. Kai tuk mua ke tau a ki i wakai ki he whasi hono hoko. Ko uli se pore oe nia. Pea mwe whasi koe kui loa koe tamatonga. Mou mea mai ki ai. Kata tuk foki mai o hoko atu pia mue ngahi o ngongo mei he malae o e politiki. This time we're going to cross to Niue very soon. Ai o ku o slava lere e nau whiri wharearea. Toko uongo fulupe. Ai kau whafofonga, kau ku maare au pito ai tu unga koe ni o e ngahi o la koe ni ko lava o tuku mai. But let's have a break here as Ulise Poleo. This is Pia Mentonga. Pia Mentonga.

0: ka o tu asa lo tolo tonga ta po ma ho e ki pa pe fo ki ki ha mata ule a pa mo tau ka inga tonga malo e tau lava e asto e ni malo e fai sa tongia pe men hai kolo ka ta pe mo oku e fenga mali e o e se afini ke o ate ongongo ko ia pe a me lo tau elina toni un wa ki ko e professional development program o funded e he pot ngawe ko ia enfet ai au kiliva ia he university ko ia o Vicatoria ko e pol kala ma ko ma ke ko ni ma kai pasiki pe o ka ma ia e toko taha tolu pe a me i pasiki ko e toko taha tonga o ku ka ma ke programa ko ni ko mele manu pe a me he pot ngawe siologi ko ia a tonga na ne pe a ne po ai to ton ke na to ko ku ko ia pe o ku lava ma pe a me tonga ko por kala ma ko wike u a ni ai na ka mata he wike ni o lele ai ki he wike ka ha o pe aku ka ma ya e na a a he ki e fale ale o nu sila pe fo ki ki na he pot na o ai pule anga ta o te fito ka te na to ko ia o ku na fo ha ko fa tongia ki na he fo nua o e pasi ki o ka wa ia tonga na fa fo ke por kala ma ko ni ki mo a lava ma ya ka inga tonga ki na he ta o ki mo a ka ko po kala ma ko ni o ku ma u inga u pito ko nga ku fa pa anga e o te mawe ko ni o e Pacific sorry Ministry of Foreign Affairs ki he nga he fonua o e Pasiki nai pa hoko e pea ne po a fa ta ha ma ke he a MFET mo e Pacific Branch mo e nga he community e Pasiki nga he pot nga ue pule anga nga he klub tau taha ai ya ko fataha ko ni ki update my foreign affairs and now ngau ko ya ba ka kai pasiki na ka manta ki al ne tali tali e vice chancellor pasiki o pasiki to ta Emma Dano Bennett at the Victoria University of Wellington na to ki fa hoko pe am he pot ngau Ministry of Foreign Affairs and Trade e Deputy Secretary Pacific and Development Group aia ko Benedict Kamana, pe amo Felicity Bolland, aia ko e tale kita e ni o e Pacific Connections a e pot ngā we. Na kawa ngai tō piki o e update ko e ni a e fulau ko ia a e Palenia, Right Honourable Christopher Luxon ki ha moa pe amo tonga, pe foki ki minister o e pot ngā we a muni mo e whalatau aki. Honourable Winston Peters ki tonga. Na ka upifoki pe amo ngahi tokoni, papa anga pa mo sevesi anu usila ki e pasiki o kawa tonga. Ko e taha ngai topi ki na e lahi hono talanoa i, ko e RSE pe ko e polkalama toli fo i akau. Aia unga o whakakawa e ngahi training pe ko e ngahi ako ma kehe, ma kina tolu ko ia kukau mai ki he polkalama ko i ni. O kawa e micro potential pe amono faka ai ai ki na tolu ki he ngahi polo kalama ko e ni ke toile leiange ai fai fatongia. Na kau foki ai pe amo he langa ko ia fale alea fo ou atonga. Lahi mo e na ngahi tokoni i he tawhaki ko ia o e education i he Tonga National University. I he pot ngawe mo ui pe a pe foki ki he ngawe whakataki mamata, climate change, pe amo resilience. Oku fasi e fia foki ko hinga ko e lama ke nao a whakahoko e ngahi fatongia ko e ni i hono o mai e ngahi whaumatala ki tua. Ki he kakai ko ia e pasiki pe amo e ngahi kulup tau taha pe o kina ia i e kore ke to e o mai ki mua e ngahi polo kalama ko e ni ko hinga ke lava ke mea i he kai ngā ai polo kalama ko ia una o tonga whakahoko ki he pasiki. Hange ko mo mea i wa manake ke whahoko a e teu ko ia Fili Fale Alea no Silani i novema pe a kua kamata ke ha mai mehe ngahi pāti whapolitika lea, ngahi policies pe ngahi tu uni whapule anga o kinau tau ka vei pe a tenau teinga ke li liu ka pao tenau hoko o pule anga. Na imahin mai pe he wike ko o si a e pehe he taki ko ia ex-party David Seymour tene fai li liu lahi ki he ngahi tu uni pe amoe policy ko ia immigration. O kau hene ngahi ani ihi ngahi lalahi ki he ki whakafoki a ki nau tolu ko ia o ku fai hia lalahi pe ko serious offenders I fa foki na dogio na ngai fo nua na na o hau me ai. Ko ki na tol ko ia o ku mau ko ia mau ha na o nofo fo nua mai ki no silani e kai ke lava ke o ange ha na o vahe benefiti. Ka leva ke na o nofo i no silani he tau en nima. Pe ko e 5 year welfare stand down. Pe ko e tunga ko ia e lefa Britania ke toi fa ma ma fa yange ka tek na to de na ma ko ia nga nga we no silani tu ke he nga hi a nga we ko e fa toli pe ko RSE e to unga pe o to es o to ki ma la lo an ka ke te ne fusi i a la ko e ni pe ma nga tu tu ni ko ni le fa Britania ke to e a ma lunga nga ko nga ke la ma i he fa sa tonia ko ia i no silani Pata han issue a felave i pa mo ki na tol ko ia o ku no fota fa la o pe ko overstayers na ne pe ko ma inga o pito ke fai ha nga o ki henta te fito eni o ku a ha ke ki toko u mano o ku i na le ko ti o na o ke no fo over in New Zealand ai a ko ne fa amu ke fo tu ha overstay enforcement unit pe ko unit pe i lota he pot na we immigration ke la ma ke li pot ki ai ai ka un awe ko ni pe fa ga ta te fito nga te na to ko ia fa ga fa ga uri upa pe a moto a tes ke va kai i pe ki ai na un ofu ke na un awe ni silani kai ke ko nga hi fa ka ka ia pe a me ex party kapau te nao puli anga pe a te nao fai ang hai nau e koe ni o ai a kumahu inga ke ke tek nau tolu kai ke he o kumahu inga ke tek taua tonga ke ta ilo inga hi fokotu utu inga hi pati fa politikale koe o ta fa amu ke ta fili ki ahe ta uni o na ta fili pe koe inga koe ta maheni pe koe fili pe koe inga koe fuoloa hata a kau ki he ta fa aki pati koe ni kau toe mau inga ke ta to sio ke na ka ve nga nga we ko ha nga policies pe nga tu tu uni e ka le le ka ki ta wa ko ia pasriki o ka wa ka tonga o kla he fo ke nga se hu yo ton ke ke o as ke ka quantity ti ko ia nga a pa ti fa politika le la la hi a o ta fa am ke na hu ki fa le ale a pe mau inga o pito ke ta wa ke fa ho ko nga we ko ni a i he vakai a ena unha hi policies ko ia fikau aki pe mo immigration ko ha ai a ko mai tau fa nau nga hi nga we employment pe pe foki ki nga hi tu unha fa economica ka ke ko ta fa to ka to fa nga mali eni ki he ta fili he ta unika ko mau inga ke o atu a eta fili ki nga hi pati ko ia to koni ke aki tau a i he fili nove ma Tai ke hanga ko mo me ai na to ki o se atu pe amo e sapate a fa na o he wiki ko si pe na fa fi fi au pito da kai ki fa na we linga toni na na ka wa ki po kalama ko ni fa me ka o ta amana ki a ki sapate fa e o wiki ni ka a ta tala mo nu ki ngai fa e ko to ape a i no silani fa ta wan ke o tu an ke ni fa ta pe ki na ki mo to
1: Koinga tanga nga hengo ala ma wa se ka ko haupe o ai hau mea lere e o ature wa ki referral a tola ni mangiau ma au e to taka tope aprova ni mea lere ato ki referral to ni mangiau ala pa ngaka so pingi ki o fai ai a lere special koe ni meni yao ke apakaosi mana du ko au bege ia te tua sila ko ni mawano great south road i o tau menci ni angka nato nga panonga te au e tua ki ko baure ke mau ai so bingo ni tola ni mangi au mandu e fika telefoni mahe no au au ni ma piu tolu walta walu walu e wa si o mai ki a kesa mo mere e ia te ke na toko ni atika nuo tolu fika a kesa ko e no au au ono ni manoa pa ni ma pitu hivo a si o mai kana tolu na u pie ke ma toko ni atika nuo tolu mana du Paina kalas pe mi alere, mau e ia te. Mau e ia ke toko nea kuma tolu. O pape ke mau e ngai fai ko tope, a sapate te rei, te uiken. Malo.
2: PMN Tonga. You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko e yong ongo me he koloka kalape mo siare pasa fai to tonu. Malo e tau mai ahoni.
4: Yo, malo mo a ai fai patongia, pe a oku tatau pa moi ha e tau to e pelongo aki i he aho pulerulu koini. Pea whange koe lau, tatau pa mo ha kolonia ne mau kamata ki pe ti kiri e nima pe a ko e tafitonga e ai langi ko me fa pe fia ko hi ko e ikai ke yai ha frost pe ko ni riu ko ni ai vai o hoko ia ko e ai si pe a i roro tonga ni o ta ha ono pe a ko ta ha foki o e ngai mea o ku fa tala aki ai mo moko au pito au pito o ku teike hine hina ai ngai o ta faaki mo unga koia o e koloni. Ai ok mahino mai o ku kei mā whana pe. Ka hange ke lau, e lava pe o li liu ia i ha ngahi minik, i ha ngahi houa pe ko hau ai taimi koia o e momoko, pe ko e hoko koia ai vai o IC. Na e tatau pa moi ha, a hono fuafua a whakaawa, pe ko hono o tō makai. Ae, mara e koi au ku i loa e he ngahi aho koi ni, ta te fito ke wike, atu wike kua os, lere i pe i he wikeni. Ki he, mara e koi ni, ai au ku i loa ko e taha no sila, pe ko e pia kaha pe ko e malohi o e koloni. Pe a, koe mea whawhiawhia ni, koe hui koe maka koe ni, angai koe oku mou me ai, koe maka koe ni, ai ane iai ae, ae pure koro o e koloni, kau whawhia kau, ta pefo, kau ngā ue koe a me kau kosi li o ae koloni, ke whakamanatu, i he wea te whaaki pe o e mara eni, ae kāinga lotu koe a, ai ane iloa pe koe St. Paul Trinity Pacific. Pea whata tau ki he whakamatawa, ko whare lo tuni foki, ne whotu ia e tahawalu fitu anau pena e langa. I o toki hanga e mofu ike e wa afe tahataha o holo ki. Pea i he taim tatau foki pe, ko e whare lo tueni ne i loa au pito. Ulua ki, ko e kau tonga. Manatu heni e tahiwa fitu ni ma lele mai ke ni Pe whaloto ini le hufiai aho nau holo. Pe a i e tainta tau fukpe, ko e slimei ko e kautonga, ko nau fuataha anga ini. Pe okei, hoko hoko toi fuki a ngahi u matakari ke ke. Ke ke, ko e taimi koe nai halai a tupo ufa, ne whaka hoko ini e kautonga ai malanga fuataha taha katoa mai ai otumotu. Pe a neongo, kuo holoki ai fale lo tu ni ko ri ko mo fui ke wa fe ta ta ha ka ko ni ne he kai ke ngalo ai tu un pa mo ma hu inga ko ia o ka kai dai kai nga tai ke ki na to lu ko ia na na ka mata mai ai fale lo ko ni ko ga ta ho ka me fo fe fi o ko ai ai ti fe fine e ki tonga ko sa lo te fale to ai ne mari pepe mo e kau e kau fai fe kau ko spekia e te asi koe ni St. Paul e a koe mea fwa vie fia koe ne kei kau at koe ki ai o hange o whakafofunga i atu atonga e a ke ek ma u mahalo ko fwoi toko ua pe o kei toe mi he tahiva fitu ni maa ia aia i hono hufi o holo koe ni kane ongo ia kua puria katoa a e fale lotu koe mea pe ku o ku iai ko e maka whakamanatu o e siasi koe ni aia ne tuku koe i he feitu koe ni whakataha ia pea mo e whare koe ia whare wa inga aia koe ia mo whaatoutou mea mai ki ai aia ku o rotonga ngawe aki tatau pa moi hae e whawhiawhia i he wike kuosi ai ki tahine tau uataha aia ne whai ahono Nā kai te pehe ko whakakātoa ngai hau tau ilo pēr ngai kātoa ngā. Hange pē ko ngai maheni mo ngai whāmiri. Aia ko Siniva, Isaola, Marie, Mau. Ko nōngo mātua ko vita tahi pē mo seo siua Mau. Aia ko te kota hani foki o ku rorotonga ako i university. Pea kono pēr whawhiawhia ko hui ko tokoni me kā toke tā amanaki he lotu mis da pe foki ki e kau tangata aia ko ngai maheni pe o vika tahi foko hau me tonga pea koe kawen he te fine, nai matua ki tokoni au pito pito ki he pō ako. Aia, ne keke ngata pē ne tokoni, ka hange koe nā kutaha ngai o ngongo atu ki mua, o whelawe i koe nita mō siosi ua, koe kawen tō tāne ne hanga kau atu no whaka uhila, ae marae wa inga koni, ae kō ku mō whātou tō mea mai koe ia ti ai. Pea tatau pa moi hā, ae aho koe ni, ae piafi koe ni e wike kua si, koe whenongo aki pē mō whai pē ae lotu, pea koe taha mea whawhiwhia, koe hi he nae neongo kurotonga ako a Siniwa, i he university, kane kei tokoni foki, ki Rangiora, ae koe kolo eni mo api ako, i he nao ngai whaiwa koe ni whakapasifiki na he whakahoko, i he tau ni, kai pehe foki, i he tau koe a kua si. Pengahi, aha foki ui kua si, ae whakame, pea koe mea whakafia fia au pita au pito. Koe kei lava e whanau, ura ki, o lea whakatonga, pea wā foki, nao lava o ngawe aki ae tohi tapu, pea pehe foki e ngā himi. Pea koe taha e maari e ka e ngā lotu ia ta. Nei kai ke whai ha pehe ke whaha teu teu ia a mea tokoni, na wō katoa pe ki he ngahi whare koni, ai koe mauanga mea tokoni, pe koe ngahi whare kai o nau hange nai, ha nau hoko ati ai, ai nau ngahi akore soni koni nai whaka hoko. Pea koe mea nai whaka, mea nai ongo mai, ai whaka whiawhia ngahi usiasi koe na nau kau atu ki ai, pea okutuia kufu loa heni ke ulau whaka au liriki atu. Ka koe mea koni iho no kei puke puke, ai tau te fito, ki he rea whakatonga, pea i kai ngatai, kono ngā ke himi koia, pea moi ngahi toi tapu. Ko tui koe ki ongo ongo pe ia ua lawa ke ma watu pe me he koloni i he ahoni, ka e malo a pito ho mou mea mai, ka mou me a.
5: Koe whakamanatu whau whau mai ni, ka ta ke o kifu lahi ia. Ka koe whakamanatu lahi ni ke te koe ke whai hau ki ngā oe, ki a hoho malo i he tau mamoko koe ni o tau hoko e kiai. Ka wai moi hoho malo i flow, ke puka lewa ia i he taimini, o kumalawa ia i he bookmyvaccine.nz, pe koa o tonu ki hoto ke tāmo oi.
6: Malo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata i e sivi i he ngā kau, te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa, e o atu pe ho mea sivi i ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua o ke tau fitunima. Koe sivi koia o ngā kau pe halanga mea kai, o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano whaito. O kuta e totongi, pe au kuwawe o whai ngofua hono ngā ue aki. Ko sivi ngā kau pe halanga mea kai o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sivi pe a ke whakahoko rewa ha o sivi malo.
7: Ko e mamahi e mo ngā ulawa ki Asia i hawhainga taimi pe. Nā mo taimi mā whana. Ka mamahi e mo ngā ho whānau, e lawa peke nau mau ai rheumatic fever, pe a mau mau i aiho nau mafu. I he taimi kotoa pe u mamahi aiho nau mo ngā awe mo ao siwi pe a whaito, ko hike nau mau ha taimi mā lo lo le rei. Mui mui i a Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ki sorethroats.nz ki hata e whamatala. Pe a ke tau ta ofi e mamahi e mo ngā ke ua nā mau mau i aiho nau mafu.
3: Malo mo la maria ho e ki malo le rea tonga tope. Ko e tau uongo ngō eni ai ku tātana ki mai he aho pure lulu ko eni. Ko e aho tolu o siulai ua afe ua whā. Hange ko ia ku mō umea ai. O e tau polo kalama talu ene lele mai ane nai mei he tolu. Tātana ki mai e ngahi o ngongo, e ngahi mea ku hoko i he community. Mo whaiha ngahi whakatala noa ki ai. Ka ko ngahi o ngongo ko eni ku oko oko mai ia. Ulua ki pe, kuo whaiwhaiange pe a whai ahono whakatoka ngai. Ai kau ngā ue na e ui pe koe kau wasiasi, pe na e ui whakapiritania pe koe Coast Watchers. Koe whahinga koe ni, na anau tuku pā ke na o whakasio sio mo wasiasi, ki he whewhononga aki e ngahi waka koe o e whiri. Ngahi waka sia pani, i he potu tahi pasifiki, he lorotonga e taulahi koe a hono wā. Koe whahinga koe ni, na anau whai e nau ngā ue, i he loto ofa mo e mateaki, na e kai ke totongi ai ni pe ana na ufai aki e ngahi mea ngā ue whakapuripuri, ke na ufasi e sio ai whi alu aki koe ai waka. Na ia e ngahi tele re tio, o na ufa au ngā ia, ke whakaha mai aki ha waka, pe koha waka puna kua na usio ki ai. Koe kakai koe ni, koe kau siviliane, na e kai ke na ukau atu ki ha konga kau. Koe toko lahi me he otu motu kuki, na ia e nihi me i tonga, pia pehe foki mo otu solomone. I he taimi koia na ia e nihia, na ia e foki pia moha toko taha ia o ki nau tolu, na ke i tau taha ono pe. Ka ki he koe whaiwhai a ngeni, kua tuku mai ki tua, a ngahi tala noa, a kakai koina na nau whai a ngā aweni, pia kua whaka ilonga ia e a ki nau tolu. Whaiwhai a nge, kua tuku mai ki tua, a e tala noa koia, a kakai koini, mo e mea lahi na nau whai lolotonga a e tau, a e nau whanonga holo he ngahi konga ma o lunga mo pulipulia o e whanua, whai e nau whaka asiasi mo e nau whaka sio sio, na i kai tafu haafi, na nau tokanga ki he tapuha a hasio ata, koe whaahinga koe ni na nau whetokoni aki, i hono whata e mea ngā uhange koe tere re ti o, mo e nau mea kai, ke nau nofo fuoloa i he feitu na whai ai a asiasi. Koe ngahi whaamiri koe ni o kau asiasi, koe toko ua nima, na e lawa o tāna ki mai, o whataha hake ki he whare koe ia e pure anga o Nusilani, a e umea mea i e kō wana seni are. Na whai ai e kō wana hao wau, ke whailonga i aki mo whahonga i aki, ai ngā ue mate aki na nau whai. Iha lao whaanganga ke tari koe siti seni no usila, ai kakai haa mua koe na e wha ere i he wha a taimi, o e tahiwa ua wha ke tahiwa wha hiwa. Koe taimi eni na e whakamalumalu ai a haa mua wha politikare, i Nusilani, peko e pehe na e kolonia e Nusila a Hamoa. I hono whaike eke e he PMN tonga a e taha o e komiti ngā aue koe ni, ko susunga Seuli tone pesta ki he whakaofo koia a ngā aue o kunau whai, mo e tuu whakataha koia a e kakai, mo e ngahi komiti ke nau poupou ki he kore koe ni. Na e pehe e tone ia, Ko ne tu ko he taimini o osilo to lahia i hene ilo o whai poupoua pe tu whataha ai kakai. Nā moe ngā hei pāti whakapolitika re ko nā uomi whataha ke whataki ai kaweinga koeni pe moe kore ke whakafoki ai lao koia o e tāhiwa valua ai ena ririu aki ai whainga maarie koia ki he kauha amua o e taimi koia o more ai honau sitseni. I hano e ke atu ke atone whekau aki pe mo e whaha i National, he koki nau tolu, na e ke i whawhipaki mai me he kohiri, na e pepe e tone o ku wakai atu ku ngari molu, pe a poupou mai pe mo e whaha i National ki he nau ngahi fotu u. O ku kau foki e nia he o Katari, koki nau tolu koe o ku kei mo ui, pea o ki ai pea moe amanakia. E lawa ki nao tolu koe o ku kei mo ui ia o kore, whakafou, he ko ki nao tolu koe ea, pe koe hoko atu, pe koe tuku whakaholo, o ki nao tolu koe na isi tseni he aho koe ia. O ku kau whakataha a Pacific Media Network koe ni, o ku whakamalumalu ai a Poloklama koe ni, I he ngahi Media Pacifici o ku nao tolu whakataha, o whakahoko ha konferenisi i Suva, he ngahi ahoni. O whakarereni he University i South Pacifici, whakataha mo Pacific Island News Association pe koe Pina, pe mo Asia Pacific Media Network. O ku kawat foki, ai pule whai o ngongo ia koia, ai Radio Pacific Media Network, ki he whakataha koia. Pe hange koia, ku tau wakai atu ki aia, ngahi kautaha o ngongo he whanuani, ku o tātāpuni a ki nau tolu, O pehe a ngahi hoha a koe a ku hoko ki he kahau o e ngā aue ai media ki he kakai. O ku iai a e whainga maari ke te ki nau tolu koe o ku manako ke ifi palasa ke sivii mo oange ha whainga maari ki hona o ngahi tare niti. O ku whahoko i he ui ke ka hoko mai ha whi au hi ifi palasa pe a ku kau mai ki ai a kau ifi me Australia, Siapani, Hong Kong pe pehe foki me i tonga. I he fia fini foki. O ku afe mai ai, a ki nau tolu koia me he korisko tupou, ke kau atu i he whakatala noa a e polokalama he poni. I he whakai keke na e whai ki he taha e kau fifine o ku wifi i foni, ka okto e tarekita musika i he ifi, rinta firmo e hala. Na ne pie o ku kau atu ki he whi au ifi koini, pe au ne resisita i he kulupu e tolu. Nā pia fōki e rinta aia, o kuhoko a whi auhia koe ni, ke ne whakaawa mai ha ngahi whainga maari e kehe, ke ngahi kulupu iwhi palasa, mo ki nāu tōru koe o ku kau atu ki he iwhi palasa. Whatoa ngai ange, koe whi auhi koe ni o kuwhai i he Manukau Dewdrop Event Center he wike kahau me aho hongo fulu ki he aho tahataha. Whakao sipe, ko whakawhisi e tangata wa inga maari e koe ia, ko William Haviri, me he moana Pasifika. Na e kamata wa inga pe fuka William he kaluseti he wafe ua ua, pene wa inga mai Bunnings NPC, pea ne ostuku pā ke wa inga mai i kare tahi. Na e wa inga a William he tuunga fes, pea moe reo kolo. E taimta tau pe fuki ku ongona mai, pea moe te ufolawa e Queensland Red o wa inga i Tonga. Koe tīmi tangata, pia moe tīmi whewhine, pia e whakahoko e wa inga e koe ni, i he aho waono o siulai o e tau ni, pia o whakahistoria. Ngā taka pia ngong kua kok mai maki tātole a koe ni, whatāng peke mō maho a orerei kua o fripo maturalo, tua whātu.
8: Ka tātai mi ko hawhi e whito, tau wakai he ki Australia mo e tau ngahi o ngongo, wani vahawea. Wani malo e tau mawe ahoni.
9: Malau mai tau te lawa ki fia fin linta, pea malau mai lau maria hoi ki mo e lele a tonga kotoa e a te aloana, kau maa ki mo tolo mea mahe ngalua pe mi he feitu ke kehe o e kolope. O kokore ke uhufanga e benga e whakatapu ko ose no awhaki, ka ta mo oku ke uwhahoka te ngahi o ngongo kua la mawat mi asele elia i he fia fini. Ne tu uta lele ha ele aina fio king tupo ono i Brisbane he fia tonaki ko tokmari watu, hilia ene i Vanuatu ki he katoa ngai di whakmata i tohi ai University o e Pacific South e i hono la kanga ko e Eikisea pe ko e Sensela o e University ni te ke hoko atu foke ha ere ki Aotearoa. Ko e fie fia ka koha fie fia e ka ingatonga i Brisbane ai ane nau i ai ke taritare tu uta ha ele ke hotel e Pullman he mala e wakapuna. O laine lo ngai whanau he ngota whaake o ha ere a ngā o tue whakataha mwe ka inga tonga mo taalo e nau whanki fuka tonga. Ko e tokola he whanau ko e ni me he ako anga whaiva mwe Ati Mamana Academy a Anna Tori Mahi nā. Ne kau whakataha tfoki mwe tari ha ere talafe kau lahi leo leo a Australia ki tonga, ke tistu i halangengie, pe ki he sekeitari wā, Tasman Telefoni, ka ae ongo matāpure, ko lawe i loa ola, mo unganga, pe he ki he kau whafofonga, kau taha e kakai tonga Brisbane, ka umae kāinga tonga ne nau lawa atu me feitu ke kehe o Queenslandi. Ne whaka maafana foki ko e mahino, ne mokoi mo alo ofa a ene a fio ki hono kakai. Kua tari lelei e whaife kauto ke tasio ne havea, hono ui ma oni oni ki hono eiki, i tonga eiki, i he pule lulu i ke kua osi, pea ne whakaha ere mai o tu uta lelei se ne lahi a ne fiafi. O kui kai whalaua e au taki mai e pōpuak whamamahi, mo ngahi whaka apa apa ki he tekiani, mo hono whaniri, me i he tapa ke he kehe o mamani. Pea koe ki unga si i pēnia o whekau aki moia, ka koe matātao i he malae o e teolosia, tala o tua mo ilu whakatohi tapu, pea ni whakakoloa, whakata mai, pea tufunga whakaukau loloto, o ngā ue ake e tau ngahi ilo mo e tuku whakaholo whakatonga mo e Pasifiki. Pea ni kamata i ngahi lepa tānaki whakaukau, wike vahe vahe e nau tui whakateolosia, o hange ko e tala noa o Sienia, mo e kautaha kotohi tapu o Sienia. Nene pōpō mā lohi ki he teolosia whakakawe i ngā pe ko e contextual theology, o ikai ko e ngahi whaunga whakawesi tēpe, ka ne whaka ai ai ke tau lau mo whakauhinga e tohi tapu o makatu unga i he ngahi a usia, lea, mo e tala noa ai kakai Pasifiki, o whawakai e vā o e moana, fonua, mo e tala tuku whakaholo ki he otua. I ene pehe, ne iai ene tokanga makehe ki he kakai tupua o e fonuani, kakai apulis nale mo e otmotu tōrisi, tokanga ki feridi waki o ea mo e whakabao totonu i he hake mai ko ia, ai ngai tahi mo e wesia ko ia ngai otmot Pasifiki, panene ngā o e foki mo whaiako I he ngāhi kolisi teolosia kehe-kehe. Kawai e kolisi teolosia seas whakatahataha, pe amoe University Charles Sturt, kolisi teolosia pirikini, pe amoe University Divinity I Austeleelia. Pefok he kolisi teolosia tolutahai o tua metotisi, pe amoe Trinity Theological College I Okalani, pe amoe Uma afoki asia toutai. Ko lahi foku mga ai tohi kua ne wha umone e titai o laka hake he te au tupu. Ika inga tai, kako e tufunga lea I e tau lea whakatonga. Nene manako ke ngawe ake ngahi lea tonga o ika I kore I hanga tonu mai pe rea whakapiritania o ohi ko e rea whakatonga. Ko e toko tahalawa mea whakalongolongo. Ka au lea pe ene ngāwe o whakaapapai I he ngāhi whakatahaanga lotu whakamaman lahi mo e malae o e ako. Ka koe whaife kau ia I he siaswe siriana tau ataina o tonga. Ko whaife kau toke tā sione havea. Ko e foha si isi ia o toke tā amanake havea mo e tina havea kua na mama o. Pea koe ne pekia eni ka au keilelei pe witou. Whaife kau palo fesa Monika Melanchthon. Pea mohono o whiwhine ko tia la kai ka au maahono ta okete ka koe tangata eiki Palestinia si aswe si dana tau ataina o tō ngā whaife kao toke tā te vita koloa I a havea mohono tuo whiwhine lahi e valine haangana ka au maafo ki whamiri kotoa. Hide ngā we maloloa. Ne whakahoko fōke a whakataha ko ahe ua a kauta ki hono malu I koe e Pasifiki, Brisbane, I he pule lulu, mo e toa pule lulu I kua osi, wahiwa mo e tolu noa o e pele li. Ne whakafofonga ea I atonga e Lord Fila Kepa, pirikatia o e tau malu I whonua atonga, pea mo e komisiona polisi, Jeff Turner, kai umaa e tokoni komisiona at naisa tau mo e peau. Lolo tonga e nau iheni, ne kawatu alo a Pirikatia loti Fila Kepa e whakamalo I ihe taki o e tau malu I whonua koe a Australia a Melali David Johnston. Ko uhi ko e na kau whakataha e proklama whaka eke eke makehe a e letio mo e televisione whafonua koe a Australia, ABC, Australian Broadcasting Commission. Whekau ake mo e ngahi ola lelei o e whakataha koe ni a ia ni kawat ki ai ngahi whonua ki eke o e Pasifiki. Koe ko ngafo ki e ni o e alea pau kau me aofi koe a Australia motonga ke whalolotoa ange wā whetokoni aki a e ongo whonua. Kua whau foki e anti vulase whonua taulanga, hane ki I oa whakaata pe koe app o I loa koe keto scanner. I he whaunga maumea tokoni koe ia koe keto. O kuhinga en ke poupou ke mo uilelei. Te au whakaivia en I he poto whau pe koe AI, ai au lava ke palani ai e te mea tokoni, o hulu I ngahi iwi o mea tokoni, mo whakapolonga. Polo kalamai mo pule I e mea tokoni o ku te palani ke te mau. O I kai fok hatotonge ki oa koe ni, ai ai lava pe ke whakahifo me he oa koe a Apple, kautaha Apple, pe koe kautaha Google I he Google Play. Ko anti vulase whonua taulanga, koe ofe fine I au tabake whonua, ai au I loa ko malungahu, te amo sinai me he vao mapa perehake, te amo I taulanga whaawa maofanga. O kumari a O kumare a anti vulase mo Stephen Taulanga mo ena whanau whiwhine e toko whā, ko Elizabeth, Charlotte, Amy, pea mo Olivia. Ka kua fotu ufoki e Mirika Morgan hakulupu poupou, mo haako makehe ke tokoni, ke toi mahino ange mo ai loto ngalo ngalo, tau te whito ani ki hono tokanga e kina e ka wau. Nei ka mata ani e toko naki atu, Kawet kia e kaurea mo e kautau kei tonga I he ngahi tawhaake ke he putkaue mo uiko ia a New South Wales o hange ko Montana Luani karistontu I tawake pia mo Mark Tonga. Pia ko honau pia ne toko lahi foki mo honau kaupoupou. Pia ne manako au pito pia honga kia te nautou ne nau kawet kia I tau te fito ke kautau hi mo e whaamiri ke toi mahino ange se ao mono tau I ki nautolu oku loto ngalo ngalo. Pea oku hokohoko atu foki a e toko ni mahu inga koe ni ki ho tau kakai. Ko mirika koe o whewhine ia o viriami mo Ameria Christmas o fas mo yas mo vātu u ka kua whuoloa e nau nofo a Australia I se ne lahi. Nei he sipoti ko mau he talawa utonga ko Paola Monta ta ua noa me talisiriva i he feau i ki he hau i he suto. Suto koia kakaila lahi la kaha ke kilo te au tupu. I he kolo matatahi koia ko Mendura hau e taha ke whakatonga o PFI kolo mua koia vai whanua i hifo. Koia toko taha pe foki nene whakafofonga i mai atonga. Te ko i kuna ka whakafa ene heri koia ene i kuna feau hi osi ene a koia i melipoane i he mahina ko osi. Ai ene ne ma ua e me tari polonise i hane se paki mohani i tau kei he malai o suto nei Britania, Indonesia mo Australiani. Nene whakafofonga e foki anu silana ki mua pe a oknofo kentela kanende whakahoko ene polkalama ko suto i se apani i he tau ku en ko tok mahiri atu. O kwa manak foki kene whakafofonga e atonga i he spot komini weri i Glasgow, Scotland i a kosi o e tau ni pe a tau tala monu atu mo whatu amerie ki haola lelei foki. Ko e tua e a i se ne lahi aho ni aho whakaofo ofa pe a neongue momoko I te kirifu a mawhana a taha tolu, aloa kei ke hua tolu. Momoko taha a e kolomua a kentela, I he te kiri minu e taha, aloa kei ke taha walu, te ane kakapu mo aisi e funga whanua. Mawhana taha tawini, kolomua a koia wa whanua toke lau, I he te kiri e ua wha, aloa kei ke tolu wha, pe ala alelei, pe a koe mahu inga pangataha Australia, e kai hafuliriu me we kosi, te unga mo pangataha sini te ua ua nusila, sini te fi taha Amerika, o pangataha senki ono maltonga. Ko e ngahe ngongo pia ko la maot me Australia i e fiafini, ko a wan vahavea, malo mo mea mai ka mo mea.
8: Malo au pito e waniwa, ka tau tok whelongoa ki e wike kahau.
9: Malo.

0: au ke be ano fa mali ke apio ke ko me aveni ke fa ma wa tangi ale to ni oi ola ia ko ia e den da be vogu ku ka bata e ko mu mu ta na ku bau ka mata a honi ai hopo ko ia a e u ta ta ha ko ilo ia e ken di teiki ko em di sta mo fa fa pre re ma lo ko te vita la be mau ai fa fa la lo lo to Daniela Fuspalo, a very good staff for noir. A good one, I hope only out there, Paul. I got a hundred ten, a bong hong with a light day. The lava monopoly, yeah, but I'll try to give up, you know, to own. But I'll maybe aim at a target out politically, a bong comini. That was what you look at, say, Miss Pia Moy, Palakalaki, Korea, or a honey. A pinky fast. I will take it from Lavi, a global pain. E kongkongini ki tau fitu i pōpua e tō e lele aru ki e aho pōrite te aku tō e whakamama whai e mato e wake tō e tōngane kau whauri pe a lele tau te fitu ki e whainga heka me alere koe kwha koe tōngane o mea i pe e koe ki ngā aki murina heka koe mui e o veni o lori tika apu lai a pito paku to e ofongi mai i he padu rama koe ni nai to ki tau fiti koe ni o si malolo e to e whatoka ngai an kus pas te foki to ngani si pelts te koe tui koe uleta ka koe sea mua pe pra uri pe ma mai pasese mua tau ku lau i tai mini pe uke foka tu kunga kua ngai me alerei to ngani ka koe no ofongi koe ni o e accident nai hako Ulinga nga omea e whatokanga ki mātua tai whanau mkau uri. Lai a bita kau whaori lori nau rere to tuu ha a piako pia. E ka toko lahi a bita ni e mui. Kei gene toi hapo maa cheke anga nau tangut. Koe oi longa ni o mai. E toi toka nga ni ai ni e koi a. Nei maa e modwane a fitu kati pia mi e kaha kau ngā ue koe e komisoni ni fai fili. Ange kong mo mea i o guai o ngō lakanga la lahi e ua. E komisoni na fai fili a tonga kua whetongi. A kolo tau keti Mau malolo Scotland ko ya ku ti tonga ni. Lo apito hi mo ta ko ni kolo tal ke tok na sia e ta u commission na fai fi. O fe tongi a lo tal ke. Pe tongia e Amelia Hill. Ono po Amelia Hill. Pe u fe tongi ho ki mo pita bu ki ko retire da moia. Pe na le ore o ai a se mau. E la kanga ko ya. Ai ba ngo u ai ku fe tong. E renda da bela e tu ta ki mai am ka pure ki e motu ane ne whaha mai. Na e rotonga pe ene, o rotonga ngā ue e komisio na taifiri, a koko wale ia, e kau mono ngatanga ana e tuu aki. Na ku talanga pe geto ki mention pe, kai kai ke fuwha a lolo toke na whinga ki komisio na taifiri, ke maa nau lau, e kau aki pa moe, pe tu taki mai koe ni, anai te kei ke ha whainga maari. Oi poke taim peheni, Ang mawi nga bit bit ke tau ka nga u ta tau pe ka nga u i e nga fa pure anga nga nga nga u nga pisi tau ka o ya ye ai tai ni ku tanu mi ya e nga to tonu ai ni i to i ko ke ke cha sino ke na u ko ki ai o avi ke na u la wa ka ko so ma wa nga pe ko ko ke ni i ke na u ma wa se ni ti ke fa ya ke fa ka ko me ke na u to tonu ke so ma wa nga ta ko i ko o ko ya i fo ke anti corruption e tai mini i to ngani Nea wa uki ai pepa mo isi uia i ai, ko hiko e li e tako tolu ko nau whakapisi nau tolu. Ka koe ngai si neu fie mao ke whakaidia, pe mo ngā ue hange koe pa awati ki mua mua ni a mawhai ke nau malawa ke ta wanga. Scrutinize the wha e ngai mea, pe malawa ke si whakanoa, ko ke ni e koe ni kumita tonu, ko e ni. Tai ki tōna lai e wikien ko o si whakapōpua e waha hua e ua nai poke a toko ua ua e hala tau a hau e heria nuku ala whake whauri kona. Ke kau e nia avari slahi tau pito. Pau mahi no mai e toko lahi kau whauri kona i o tau whonuani. Nau mau mau e lao ko ia. Au ku lahi e ngai palo pare mau hoko hala preanga a koe lahi ka hako kau whauri kona. Kanei ki tu mai whoki e tesi koe o e pekuilo ako koe press test i hena. I tō mai ki muini, ka i tāngu o si, e nē tō tāia nē hau o neanga ia hopoi, ai priestess tonga ni pege whakawawa oia ke whakahoko. Tana e longo mai ai, ai tūngai sidi kona, e tai mlawa loa. Ka goeni, ko lea vai na fōki, ai umaino kos whakalao i. I longa au bita bito na atu se kau wha ouli, a me whanonga aki. Ko kukawe ni he mea kufu umahu inga bito kainga ke whaia tokanga aki whanwani. Ko na uhinga, e ko tau wakai atke ki otu murina nge ko nusrana, ko e kembein lahi mo e pangalahi whakauria pure angana whakamureki. Ke tuku e whakauri kona. Ako ulawe i beo koe, tau tea hena u kaloa o mano, to o me laisin whakauri. Pe oke keke te hata hei nisi nana te zi whakauri kona. Koe fui, koe fui, wango o yao fie mau ke mau e kau kona koe fonuani. O fie mau ke hoi e he, kau whakauri kona i he fonuani, o keke te zi whakauri kona. Koe hae mea e lawa ike, o mea koe ia. Koe hiki tau tea, to o me laisin, ke malo i abito abito, ka malawa, ke whakasi i siki. E wi kai ke o ku fu lahi o ka holo no u mai tonga ni. Ka wi kai ke sai ai me ko pi pek te ke ka fu ka uri o na e ve ro ke nga ia la ka ye. Ko ne tu u a ta u ki polo ni tai ni ni. Te wai te ho ki ai ka ta nga fa no ke centurio no wa o lo tu. O ko blak ke fa ka ho ko ko ya men ki me ko te mai na ta ki ai. O kalak ki ai pe ta dai ki prestine se spesial ta tai na o tonga. Kau tere kā te wita kua ia hawea. Koe kātonga ni o ku mau inga te whaelonga i mouki. Koe kātonga ai whonua. A wewe kua kātonga pēne e te sui te nā tau tāina tonga. Te kua toi kia. Ta koe kātonga ini ai tonga kotoa pē. Pagu māwhana. Ai kakai o e whonua. Ta mō ngā o kau taklo tō, mō ngā i sēs kotoa pē. E whaelonga i. Ta mō tau tangata aho ni. Ani kunu tau kaua i. Kau lawe i pēl tako lai apeta mā kau wholau mai me i hēna. Tōrai me ka ngai siasi, me ka uhiwa. Ko haide le whakasi ia, na e kai ke tau ia i senturi ua ki. Na ko tau tau tangata ai, ni ku tau ihen, e ka tau ngai senturi ua. O kua e ngai tau tangata ngai, na umisi e na utolu, a ka tau ngai koe ni. E a kumahi na upita upita pe neonga na e tok soket peni ihi me tongani, e ngai ka tau ngai ke, a kua mau ke na upoke mai. O ka tau tau tau moe, tongi pakapuna, kumahi na peo ki ngawe ki olonga, Ka tau bebe mo e te tongi lolo i tongani. Ko e lolo i tongani ka inga tau te whitu ki ngai merele ti solo. O ku mimi panga i nidma ki i lita ta. Ko e hiki lahi au pito ia. Tau kamata mage i longa i hala pure anga kamata i waha waha. Ia ta ata e hala. I hiki koe pensinito mo lolo. Koe ka maari e waka murina ku teka pe ki seniti. Mo ai ki seniti pau. Ako tongani. Ko ne ki i hiki bea ngai mea u ngai essential need to ngai family. Ok mai no bito ai ongo ai me ai ko ia obe itu fare obe kama ko lisi a to poto a ulukala la ta ko prindisi pure ta vi ku ke trabaja be ai kama ko king to po wono in ai fatongia a fatu ya be king ai fatongia ke ke o ki folo ho ke ai le ha ere ai o tu muli a ko ka ipo ki pama pana no tali tali le le ai ka inga tongo ko ye Brisbane i he taimini. Ai a ku hoko i te hoko me taimini kou ki follow ai. Ai trabaha ai ene api o. E hoake e pe ai tui whakare o. O mau hana patake whanuada mo whakaanganga. E hi koe karau e ni. O tonga, a ngau i ngā pita o pito. Ai ne ala ke fwoe nai toki riu mai ai ne haere pe mei wako ai tui whakare o. E ko ku lati i, o ki tonga tapuni. E nai lafoke ne haere atu. O kau whataha pe moe ni i e kuri se chatou tai i he lotu mo whakamana tua o e te kia. Ai whaif kau i loa o tongani. O whaif kau profesa Sione Avea. Tau o tā whako e ni e ka inga tane lava mai ki tongani o i koe nao mea whaka eiki. Tana hoko ai pe ai whaingata ake te ia o ne pe kia pe mo ia. Ai promoke atu a whaikau profesa Sean Havia ki ono hoa te moine i o fine be tota i Australia a ne fiasi te unau taritari le leia i ahoni. Pe tota a goni mo was mea i pe i longa abito abito ko e fu sai a neti eni i e ngahi fetu taki whakamamain lahi kua whai mai ki ai. Lahi abito ka te oate ki konga si. Ko e Ko sirio o ngai siasi a mamani. Ko sirio o ngai siasi a mamani ka inga. Ko sino ko ni me mi hange ko i e na ka ngou tau ta no pure angai. I ngai fiesti. Ma tei me una wala yo po po ki ta ta. Ko e mi ala. Ko na u ye ni ko a o tai fi kau professor sen havia. I e na u o i o no pong o ene pekia. E me i he ko sio o ngai sasa mamani ko e tō tau eni at palofita o pasiki. Palofita o pasiki. Ko tō tahani, ma te hea nōu nunga ngā mki tau tōru nā wawalawe, ko tā hala tō ki lalo, ka koe skola, ka koe matau tau kalas uruaki e. Tau eni e tōko taha, na e whiinga, para ne e fuo, muiaki hake no whiinga, ke tau i ma e pasifiki, ka te vitore ngai mea whaka teolosia, tau i ma e pasifiki, e tau ma wahe me e whakakau kau whakau e whiitei. Te mo e whakakau kau ai ngahi whanua e kutau ngā maheni mai ki ai. Tano ai ngoi te mahino ange, a kukai koe kolonia i te ha whanua hano pūre. A kutau kei kolonia i te he lau a se me havea e tau whakakau kau. Neongo kau tau atai na pe, a kula he ngai mea e tau whakakau kau whakakai sviki kei kolonia i te ia e whakakau kau whakakau e sviki. E kai koe iawe voki. Tana kai ke whakamantala e aonga e tokatahani ki e CSI, ki e Fonua, mo ngahi apiako, mo ngahi pea keke. O ku mislahi, e ngahi feitu keke. Ko e le volo keke e toko tahani. E ue kai ko e ngahi mea pe ko urawe ki ai, ana ne toi lava li li mo e feohi. Na fitu ki e feohi, ka mo e kau maukawa tonga, mo e ni e le volo kotoa pe. Ko e whaka mui mui, ma ke anga toko taha ko e ni, taranoa ane uku ke mo e toko taha ofi, au pito ki ai mi Australia na ne pehe, Pero si kuoloa musione, mea kone whakataunga e toko taha koe ni, ko toko taha i kai maa lua loi, ma toko taha, na se inga mau peke whai ki toni. Ko i kai maa lua loi, no whakatanulea e toko taha koe ni, na e haia e whai ngati uteu e whai se kau koe ni. Tau tolu nao mea, sa nea mea, wei nga tau ngahi, ni uteu wanga maheni, na neongo koe whai se kau, Ana ne te utewa ki pe mea hau ki ai moani mai kei ke ne te uteu. O tatau ai pe. Lava ke ha lea hanga tonu. Na lava ke ne hanga breaking ngai state. A te skuo whakafunua. A ui kai ko whakafu pati. Ene mahina. O e hanga to tonu. O i kai. O e hanga maalua loi. E kai ko ia pe. E toko taha na e puli. E tonga toko lahi. E na e kai ke fie. Uu pasi ki mua ene ngai pea. O e. Kaua teng hia te yu whaipia mei tonga ni ki whaosia ke tau ongongo ki New Zealand na moe taha kau tangata o ku hoko ai pekia ki ai po hoko wa morela ai ke whonua kai o maa foki ai CSC. Ala munu watu te mei tonga ni e mei he ongongo whakawi ki koea pe mei tonga ni ki si ngai whakawai whae ko toa te i Aotearoa na ala tawange ki mou mao ka te waki o a sāpate whae sāpuikina pia mo fie fie poki. Ma o whaka toa te mei tawani. Pia te mou tolu kai mālo pita o mou pia mai. Tau whaas mama.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: in Tonga.
1: Whakatulo watu pea, kore pe ke hufanga toi pe i e tala whakatapu nei ka mata aki a e ngā ue ue aho ni. Mi he whale ma unga talani, kai a tā mo i fini motu ani, linda o tolo se pasi, ke u whakahoko atu e to o whatongia me whare ni. Whatawange pe o kongore lei atu a e ngā polo kalama ko i a kuo nai o atu ane nai ange e John Pulu pe ki ala atu whonua, pea ok ia ma fata wangi ok toka mari e ngai me ko to pe me apina pe ko fe pe fe tu ko ke me mai me ai ki he eta polo kalama ko wi ke ma ho inga fo kieni ko ta a lave iloa e tonga ko to mo eta ko to pe ok fa mana tu ai a e to anga ai ngai fa e pe ko eta polo kalama ko ia ki he poni me he tai mini o lele atu o a o ki he hoko ko ia ai hong fulu ma wa e whakahoko atu ia e kau whewhine ka koe kau whae whita. Tau wakai ki he hokohoko ko ia e tau ngai polo kalama. Whitu tau noa pe koe polo kalama ko ia na mō wanga maheni ki ai koe langi kakao. E whia whini oku o mai e langi kakao a e taha o e ngahi leo mei he kuhirina e whaangona atu mei whaleni ka kala tau moe folau pe a moe polo kalama ko ia melenga mei ono aho. Kene o mai haki i foi whananga ma ki tau tolu i he fia fini. Hoka ko ia e walu, ko e tala tala i whale ia ki he mo uilelei, pea o kufua mamafa ai polo kalama ko ia, ko e api a whafine, pea mo hono ngahi whatongia, pehe ki e ene whika o aki, pea mo e mo uilelei, mo uilo tolu, ata mai sino, pea mo e lau maali e. Whakakoa tia e toke tā aivi peini puloka. Hafe a hiva, kua hiri lolotongani pia moe kaha o. Hoko atu ia a e talanoa ko ia o whinau uluka alala pia mo Lydia Simpson, pehekia e seta whinau ka maafoki a sefita hao uri. E hoko a hiwa te tau wakai ai koe mahina ni foki, o ku whaka ilonga iai koe mahina ia oe musika, pe o ku whaka ilonga iai ai ngahi hiwa i e fonuani, ki nga utolo kau musika pe koe kau whauhiva, kau hiva inu usilani kau maafoki a ki nga utolo o ku whaka au ngai atu me whaleni e nga o ngahi hiva pe a whaka malo o lahi ki a ki mautolo kotoa pe ki nga utolo si kau whauhiva pe koe kau musika i loa i he mala e koe musika kua nga utatau mai ki he whanonga anga koe ni pea pe foki ki aki nga tolu o kuna o kei whakahoko whatongia koe ni malawa ke mau tuku atua ia e ngalo ea ke mau mea mai ki ai mea pina. Koe polo ka lama ia o e whiawhini e whaka ilonga ia a e kamata anga ko ia o e mahina o e musika wha ilonga ia ki a me whareni a e ni ihi o si kau wha e fita ko nao tatau mai ki e whanonga anga ka koho nao tareni ti o kutokonia ki hono whakatolonga i hono tātu o e ngahi hiva ko ia me whare whakamafola lean ka wai ai PMN polo kalama ko ia PMN tonga a risi tu ila tai mataele ka uma a foke naitin keili o tonga tu i malakaho pea e ka uma iki ai pea mo leilani haviri whakatou mei Amerika hafe ko ia hongo fulu ko e ki polo kalama e nia ai home base pe ko e whangaki iako ko ia o ku whakahoko i he ngahi api. Ki iako ko ia koe kakapa atu, home base koe ni, whakako atu ia e helei ne feki. Koe tau polo kalama ngā maheni ko ia whelafo aki, koe boni, koe hui, koe wike mau inga koe ni, pia moe mau inga si e tau ngahi whae. Ko tuku ma kehe ai a polo kalama koe ni, ke kau mai ai hani ihi, me he ngahi feitu kehe kehe pe, koe vahe vahe e nao a usia pia mo e nao whakakau kau ki e mau inga o e sāpa te whae. Malawa foki ke ke kau mai me apina ka pau viaha o pōpua tala monu o kwhia tuku atu i e ngalo ea. Kau mai i e taimi koe ni, ka koe kau whakaafi ke pōni ko ulua ki mata moala. I kai whakasola e toko tahani ki a ki mo tolo ko i a kau whanonga koe toko tahani o kune whakaunga tāmaki i e whakamafola lea i tonga. Pea pe foki ki si inga hei whae o kunau kau whakataha i intia ko e kau atu i he feinga ko si o toke tā ko e uhi ko e tu unga whakamo uilelei. E kau mai pia mo Ebenisa faha e valo mi Amerika pe fo ki ki anila la tūtū uta pia mo hola ki haa mea toki tawe me Australia. Koe ta pulgala mai a ki poni. Mei he hoko koia ai taha wā ki he wā ki he ono a heng heng. Pulgala mai ku leo o e whakatu amelie. Whakau kua te polkalama ko ia e piso pe Selawini, Silalavea, kau ma ueina i London tu ifua, pe foki ki a Sione o Nevela Tupou, pe a mo Faiva Soane. Ko le whamore morea, o ku whakautua ai tangata to ofohe ko ia o e henghengi, te vitamaka ka te uiheni pe ke uhoko atu ae whatongia pea pehe foki ke kau whakaafi ko ia o e polo kalama. Ko e ka veinga uluaki o e polo kalama ko ia ahengi hengi. Ko e whewhine, waifi fita, aia koe ngahi nao nao ia o e waifi fita e whai e potala noa ki ai ahengi hengi ko hai tene mao kono uhinga pea pehe foki ki he ko ia o kumahulu ai ai wai fifita. Ui ai mono vees folo fola pala o vepi vahe tau taha vees ua fitu pa moe tolo noa. Ka veinga hono ua, ko e saa pate fae mono mahu inga pe foki ki e faunga o e family pe moe lotu pe ke fonua pe moe pule anga lute vahe ulua ki vees i taha ono pe moe taha fitu. Hele polgalama go ia e ki malo olo ai polo kalama tok foki mai i he hafi ko ia ai tolu pe mo ngai fasi tu ki mua e hongo folo ngai fasi tu ki mua e hongo folo fo ha ko ai pa mo popo ak tala monu ka ma foki a hono analaiso o ngai hiva mo hei nei lon tonto i fua ka ma asio ne one vela tu po pe ki a so ane faiva ko ngai fasi eni yongi brothers pe mo kon istuto ne Toloa whiri moe hala, pia moe hala holo mui. Waka pō leo, ko e uie e si api, ko he unofo. Teine la tu tanoa, o fea fila, ka pena, pia moe o faloto. Chei poi fale maka, si e kulupe, luke manu mua, lose o pema. Ongo i waha la tu, pia moe ua fitu o sune. E maloni iongi, leo e na iongo mai, pe foki kia chei kula, pia moe lau olive. Ko ngā hiwa ia ke polo kalama ko ia ngahi leo e hing hing ko la. Pe koe whasi tu ki mua e hongo fulu o e wiki. E whao mā opo e polo kalama ni e hoko ko ia ai ni mā pia te tau. Ta tau aki ai toko ni whakalau maari e pe lotu whakawheta ai hawhi hoa whakalotu o e pongi pongi tu a pule lulu. Ai ia e whakahoko atu ia e paula moala, whaife kau paula moala. Me he siasi me to tisi ko ia o he militoni. Ko ai ngai fotu tu e tau polo kalama. O te ki fwoi whasko ni pa tau foki mai ki he e tau polo kalama ko ia. Melenga me yono aho. Pea mo kakalata mo e folau. Victoria Liu, pea mo e fai fasta a lotu koe ni koho kue ki. O atia mai si ngai fa e ko tope. O kuna o whakau fatongia i e fia fini me he ngā oe anga. Ko fei pe ngā oe anga pe whakau fatongia me iai. O atu mai fai fasta koe ni ma au si ngai fa e ko tope.

o tāna kia ke amanaki le lei mo i whakatu a merie ai tangata e wā, pe a wāwe e nau a o. Ne nofo pe angana ta tafu mo ene fisiko le o waka, ka e hifo e folau ke whakahoko e fononga. Ne tari whewhia mo mā whana, pō ula mo e kauha a moa he uloa ki pō, pō hono wā, pō hono tolu. Ko e aho ne hoko, ne hifo e ongo le o waka, he ke i tau patu e tahi, ke i tahi lahi. O fu i fua, ko e tā kele, pe ana hake o whakala ala ape, he funga puke o e katea. Ko ngana, ko e tangata na e manu manu me lie, ko hono tokanga e ki nana e whakate fito ki hono langi, ko hono launa e fasi fasi, o hangeha vao pe au, o ka aho hake, pia na e faa pongi ngia ai kau fifine na e whainga maarie o siofia. He na e hangeha fuhi faa kula ne malama honongo tulikifanga. Pia ka ta talai hono lau ka e ture kina e matangi toke lau talatu ko e afi ata. Ne hao e kau nanga ko e ututahi. O ne tu ufuoloa ko e ne mahalo ko e fahike. He na e ho ata e hoi hoi fua o ngana o a uai peki uta. Nene whakapakihi e ne hohoni koe siwi, kai oho angana ki hono sisi. Pea ne pale i hono lau, ole ei koe whakapaapa ki e whewhine. Ngai kai hatari ai whewhine, kai iwa pe a ke malo he taha, ki e whare o hina mo kaila. Ongo mai ai tala o ngana, kai oku wawata tau mo tangata o kuifanga. Ne whekau e hina, ke tu ui lewa hono omi, pia kaiha asiai e ngana ta tafuia ai ofa mo tokanga ahina. Na e fwoki e folau, pia fwoki e hina e neongo fo ika, ko e ongo fo i atu, ko e toonga po ma ngana ta tafu. Ko e ika e ke mui mui folau, ka pau ko hakie e popo, hakoloa e more, ka o kau ka ngalo, e haatu a ika ke langa e haomanatu. Ni na ofi ki o folanga he o tuha apai. Pea whekau ke hopo a ngana ta tafu mo enifisi o ka kau ki ha ano. Pea kawai mo yongo i ka, ni na lele lele pe he o lovaha o i katea. Ne tu uta a ngana, ka si i mate ka kau enifisi. O ne foke mai ko hono wakai, ta kuo mate. Ko ia, o ke iuiai ai fo i a fua i he vahaa o folanga mo ha ano, ko ma o ko mate, ko e si mate anga, o e fisi anga na. Nea o e folau ki uiha, o iai a malupo, pea ko iai o ku haangana mo haangana. O haangana uiha mo malupo, pe haangana haano mo e tui haangana. Kaia aho e folaua e ni ihi, ai waha ko ia iha apai. O nau seo whakai hifo, te nau wakai o ku kei tuuai, ai whai toka, o isi i fisi angana, o ku tuu pehe waha, a mau ku mate. Malo o mōmi a mai, tau whai a kie he pōni, ka tau toi hoko atu, tu au whātu, mūpo uliau.

whakamalo ki e polokalama me le ngā me i ono aho. Pe amo kakala tau moe folau, pe a kuia i whakapapalahi heni ki e toko tahani. Koe uhi, koe malawa ke tau ke i whanongoa, ai ngā i tala o e kuhili i he ngā i whananga koe ni. Nā nehanga o whakamafola i he le tioni, i he ngā i tau ko i a kuhili. Toi mini te walu, pe a hoko ai walu. Tau wakai mua he ki a lute ko e fiafini te tau lai lai hiva sa pa te whaepe i e fiafini pe a ko o atu a e fuifasi koe ni. Ma a e si ikau tau lege leka koe ni ko e ni i hieni ko na wau wau i e tau hiva ngo fulu tupu i a e ni ihi ko na tau hive hiva ni ihi o ko hiva ngo fulu tupu hiva ua, hiva tolu tupou fiusati Nau taulanga, sio si ana, mele siu tu ihangana, vea pehefo ki kia vea. Fatawange peo mu mao hae fiafi lele i e fiafini, pea ongo lele ya tu foki, pea moifasi koe ni oku oatu magi motolo i e fiafini, koe hiva usu.

Manu e waha whola o ia, ko e whanau koe ni, ko hike ni a ihe ngahi ta o Maia ki Moini, ka ko e whanau koe ni na anau ko tuipe mo mea i pēmi a pina, na e whaaongo nā tō hona ore o i he ngalo ea, i he kua hiri, i he taimi ko ia na anau ke i ki ai, ko e ahoni kua hoko ai ongo fine mui koe ni, ko haongo wha e ki naua i he ahoni. Ko ta polokalama ko ia oku hoko, ko e polokalama tala tala i whare ia ki e mui lelei, ko e api a whawhine, pea mo ene whikau aki, pea mo e mo ui lelei, pea mo toketa aivi peini pulokama.

0: inga o e whae, pia moe sā pate whae, o tau hanganake atu ki ai, moe amanake le lei o ko mo ui le lei pe, pia toka maharie pe, mea katoa me ia pina. Ko amu ke vahe vahe atu he, he fia fini ai. Maho inga o e whae, ni whela ve i pia moe mo taratala i whare o e mo ui le lei. Ko whae e koe pouturi ki moe makatu o e family, siasi moe community. Ai no fo aka inga, moe tuku whakaholo. O klaka hake hona o maho inga he whatungia whakatupo e whanau. O kna o whakalekesia e tutup whakalau maarie, whakasosiale, whakafonua, whakaekonomika. Ai mo ui whakatau taha, whakafamili, moe ka inga. Ko maho inga o e whae o kulu he makakula koloa, pia i he tau whaau ke mao koloa e kaitene masiva. Ko ne toko naki, ma ahono whamili a ke hani ma fie ngā aue. O ko ne tuu hake ke ipo uri ke teu teu e mea tako ni ai whamili. O ko ne whakakaukau i hakonga kere kere o whakatau. Pea tō ngō e vaine. Ko no wala, koi whai mā lohi, mo ni ma whewhika. O koi kai mā tene mā mā i he pō, pe mā lo lohono ni mā mihimi sin tui tui. Koi kai ngā tape e ne toka ngā ki ono whamili ka ki he mā ulalo, masiva, moi kai ngā. Ko hono wala tā kai koi mo mo ua, moi tu unga mā ulunga. Ko tō hono ngutu koi koto poto, moi lā ofa. Ko ne lā mai ngā he alunga hono whamili, pia i kai tene kai ai mea kai ai whakapiko piko. Ko i wai fifita o ka pasia kia siho vaa. Pea kene mao whamalo ia mihe ene whanau mo huse pāniti. Pea kou tui whapapau o ku inasi e tau ngahi whae ko tau pe i he ngahi whakamalo, pea moe ngahi whakahonga, pea moe ngahi tala monu ko toa o i sāpa te whae o tau hanganaki ki ai. Koi whae, koi whae ako ki he tuk whalakalaka o e ata mai mo i whakakaukau, kai uma a ai lea. Ko rakifai a ko ia he ne la langa pe me manawa me he leo e whae a e onga ofa. A le a le lei, mo e whakatou ato e ata mai mo e loto poto kai uma a ai a koi o e poto i lea. Ka lea whakatonga e whae mo e whamili i api e poto ai pe whanau he lea whakatonga o i kai koe ako i whare ako. Ka koe lea ngā ue pe o api. Ko e tokoni lahi e ni ki hono whakatolonga e tau lea whakatonga. Ke ua nā mōle, ko e lahi e tau ngāwe a ke rea whakapālangi. O ku aonga pē mō rea whakapālangi, ka ko e whānau o ku raki rea whakatonga, o ku tōre le iange mō wāwe ange ai e nā poto rea whakapālangi. Ke whainu ino whasai nisi, o ku maho inga whau ke poto e tau whānau iha lea e ua pē lahi ange. He ko e tokon le le ia ke he whakalakalaka whakaata mai ai whānau. Pea koe uhi ngai ai mau pōpou atu ke whakatu u koia e tau sosaia ke lea whakatonga. Ke tau kawe i mo malangai, ai mahu inga ke puke puke pea ngāwe aki e tau lea i he tapa kotoa pe oe mo uio i kai ko api peka ke a ua tu foki ki he ngahi kirini ki mo ngahi wharamahaki. Pea ko amanaki pe o ku mo ngāwe aki mo whakaonga i e tau ki i oa tala uhi ngā whakawhaito o. Ho mo blaba atu ki he wharamahaki. Ko e tau mua, o e oa ko ia, ke ne puke puke pia toi lahiang e tau ngāwe ake e tau lea whakatonga, ka e uma ake mahu inga maarie ai ilo whakawhaito. Ko leo e whae ai mahu inga, ai mau anga nonga, mo e fie fia, mo e malu, mo iwi ma tatari whainga taa o e pepe, mo e whanau he naula lahiange. Ok tokanga mau pia e whae ke malu moi hawa e whanau me ngai whakatu tāmaki, moi whainga tā ko tō pē. Koe lahi ange taimi whanango tāla no mo tāla tāla e whare ai whae, koe lahi ange ia. A iwi mata tāri o e whanau ke matu oa ke he aho e whainga tā moi mamahi. Koe tau misia he ahoni ki hato o tūpū o ngau apasia o tua, pia mata tāri e whare unga o taimi. O kui kai puri a te awe e tau whiao mai ngahi whainga tā ia ki he kehe o e tau whānau. Ko tau au en ki ha kuonga o ku whaitu tu uni pe whānau ki he ki ho nau loto mo e mea te nau whai. Neongo ai leo o e whae pia mo e tamai me iapi. Ko apia fe fine ko ne ako iho tawanga fa fa noa mo tau fa tonga moto a. Ai fa e ka ve ko la e tonga i hene lea mo to onga. He fa papa e lo to ofa e fe ve to kai aki mo mama hi mea. O ke kai ngata e ne fai ako ka ko e ne fai a e fa tongia ako fa ti sai pare ki e fa nau. Ke fa katoka hala fa nonga o e fa nau. Mo mahino e mea o koe kai ngofua he nofo a kainga, mo e tau mo oi, mo e tui whakalotu. E koe taha e ne whatongia ma mawha ki si ngahe whae. Whaamo e whae ko toa pe ke whae lelei taha mai nao whanau, pe ke fie fia e nao whanau. Ka e taim ta tau pe, okto iai mo e whatongia ke whakatoka e hala whanonga to tonu ke fowai e tau whanau, i he e tau tui whakafonua pe mo e tau tui whakalotu. Pea koe taha ia e whatongi e mamawha o e whae e. Ko hono e gidake e tau whanau, ke nau whanongo mai ke tau reo, pea ke nau tui ke mo oni ta tau o ok tau tui ki ai. Ko wha mamawha whaki e ahoni e tala noa pe ke ngai whae, ko hiko sa pa te whae, ka ako kau te fito au pito pea mo e ta mai, mo hono whatongi e i api, ki hono ako i whakati sai pareo e tau whanau, ke ongo ngofua, Pea ke tui tatau mo ke tau tolu, ke ngahi mo oni i mea, o ku tau fufu iho tau loto, koe koloa ia e tonga. O kawai, mo e tau lea whakatonga. O ku poupou whake ai whae, ki hea ko, pe mo e lotu, pe ke mawa e whamiri o kwe koe koe i, o wonga taha, mo e tonga o ku tu uloa. Pea ko tui whapapau ka pau te tau whoki pe ki he, ki he whakahino hino ai wholofola koe whamiri, ko e whae, pia moe ta mai, pia moe whanau. Nā e whakahoko ki naua i he Māori. Pia ko e kovinani te kia si hova. Ke whakahino hino ai whanau, pia ohake ai whanau i he tō onga o e tui moe lotu whakaristiane. Pia tau tui whakapapau ko e tau whatunga motu aene o ko aonga I he senturi ua tahani o kei aonga pe, he o kei tatawa i pe mo oni, o kei tatawa i pe hala, o kei tatawa i pe mo ui, ko si sukalais pe pe he kai tori li uia. Ko fia lawe ki he tafaaki koi au e mo ui lelei, ai maha uinga, e mo ui lelei ai fae. Pe koi moone au pito, neongo si fae e he fae, ngai fatongia o e tauhi i api mo e tauhi o e whaamiri, mo e kāinga, E taimi lahi ia ngā lohi whae ke toka ngā e ne mo ui le lei whakasino. Pea gulava le lei e ia toka ngā e ai hoa, moi huse pāniti, moi whānau, moi kāinga, moi maheni, moi kāinga he lotu. Kai whakatoka ngā e ia ai whie mau ke ne toka ngā e ia e ne mo ui le lei. Pea koukawa ke ngā he polokalama ke he whanuani. Kono uki, ke tokanga e kina pia ke kaumai ai kautonga i sibi toka mua ko ia ke kansa. Ok mahino au pito e maulalo ai fika o e kautonga i whakawhihonak ma ngai whanua ke he oi pasifiki. Pia koi whaka amu ia pia moi uki ko ia e pot ngau e mo ui. Ke toi toka lahiange ai kaumai ai ka inga tonga pia kua whai e kore atu ke kau whai whekau. Ka loto le leipe whai whekau ki ai pia kau moia i he sibi toka mua. Ko e fu ma whai lahia mo e leo lahia. Kene hanga toko ni i ai kau me mi pa waisi asi ke nau kau mai ke tau sibi toka mua. Ko u fotu o atu ka inga tonga hau eike o kwhanongo mai ke tau polo kalama. Ko e mea alfa sapa te wha ele lei tahaini te tau oange ke tau ngai wha e. Whakamana tuange pe ko ho o tokoni ke ai ene taimi sivi, telefoni atu ki he ngahi polokalama sivi koe ni, pe ke ho toke tā, boi klinik wha family, ke nau tokoni mai ke whakakakato ngahi sivi o kutotonu, mo tāu ke ke kau ki ai. O hange ko ia koe sivi toka mua ke kansa o huhu koe tau whani mā ke tau fitu whā, Koe sivi toka mua ke kansa kau i taunga whanau, koe tā ua nima ke tā ua nohiva, Pea koe sivi toka mua ke kansa kou loni, koe tā uni ma balu ke tā ufitu whā. Koe ngahi sivi ko toa koe ni uk tai totong, pea koe whaka amuia ai polakala mā, moe viviri atu, moe ui atu, o kuwhai ke ngahi siasi, moe kau taki lotu, mo tau kau whakataha mua. Ki hono toko ni i ke tolongai mo ui ai ngahi whae. ke tolonga e mo ui ai ngahi tā mai. Pea ke ausia e tau ngahi whaamiri ai lelei, moi mohu oi fonuani ai ko tau hiki fonua mai pa ko tau hoko ko hono tangata i fonua. Ia ilo fosaini si o whakamahino mai ai ai mahu inga oi whae i he whaamiri. He koia o kune alo whai e whakatau me whare koloa, koia o kune whai ai teu teu e mea toko ni, koia o kune whakakaukau e seni te ai whaamiri ke whiau e ngahi whie mau, Koia o kune hanga o teu teu ata e mea tokoni ke te pile, ke ma tokoni me ai ai whaamili pe a kukau, ai tangutu whakataha he te pile a ma o mea tokoni whaka whaamili, he mea maho inga mo oni. O kune ako mai ai ke whaamili, ke tau whetokoni aki i he whaamili, ko oku tau whekau aki. O ku ikai ke nofa toko taha pea ki tamasi i pe ki tahine i honologi mo ene telefoni, pea pae peia he telefoni mo nofa toko taha pea ai o ku ikai ke kauia he toenga o e whaamili. Kauia he mea ko ne hanga kaiha asia ai, ai momona pea mo ele leio e nofa whaka whaamili ko hi ko Filipe e whanauia. Ke nau whanongo ange ki nau tolu ke kakai ke he, pea mo pae peia e telefoni ke ilo e ngahi on ngō ngō mō ngāhi whakamatala ia ai kakai ke kai kai maha inga ia ia ia tai mō e whāmiri i apika. Koe wha e, kone teu teu e mea toko ni ke o mai e whāmiri o tangutu ke te pile whai e nao lotu. Pea koe tangata e ki kone tataki ai lotu koe ia. Pea ku kāuia he mea o kone hanga o, o whakamelino ai whāmiri, pea ke uuunga taha ai whāmiri, pea ke ilo he tak, me mipa tak taha o whāmiri, hono whatongia to tonu i he loto whare o whāmiri, o kutokonia ki hono langa hake ai tolonga ai whāmiri ko ia. Pea koe taha ia mea maho inga ke whakainuhino ke ai ai tau whānau, ke ona tau he i ngai whāriunga o taimi, pea moi ngahi tō onga o e aho ko e ni. Ai anai ke he au pitoi me whonga na tau ohake ake e tau whānau, he tau kei i tonga. Pea koe taha whoki oe, mea whai ke aia toka ngā, koe whae tene, ka pau e poto e whae te teo e mea tokoni o ku whakatupu mo uilelei. E kā uia ke he mo uilelei ai whāmili. Ka pau e tataki e whae ai whakamāloi sino ai whāmili. Moi whānau, ke nau kau atu ki whakamālohi sina mo uilelei, ai koe lue lue pepe, koe take atu ki hapāka, ma oai ha, me ila a, kau koto ai he vitamini mo uilelei au pito, ka e uma a e tō ngou e pe i api, ke iai pe te ki vesta polo, ke toko ni e kai au mo uilelei. Pe ai hoko rewa ai whāmili, ai whae koe ni o whai vaola, tā kiriku tā ki whanga, whātou atu e nau rewa i ai mo ui ai whāmili, ke oana i ai hafus mo om, peha maha mahaki. Kai uma a e maho inga maari e ange, a e mahino mo ilo whakawhaito o i he, fie, ki he whakatatau ki ngai whie mao goia ai whamiri. Ke ai whakumoe ta whake taha o e saini si o ku ui whakapapalangi ko epigenetics, pe ko ui whakatonga ko e SNS i whiri uri uaki. O pehe e saini si ko e ni neongo e kai te tau lava o li liu e a fo SNS o e tuku whakaholo. Ka aku mawhai lahi e ātakai, kene whakafuo, mo whakafuotunga mai, o hange ko eni. Ko ilo e sai nisi e ko e ātakai o e manawa o e whae, lolo tonga e feitama mahina e hiva o kune malawa, ke whakahaofi pepe me he suka. Me he mahaki ko i suka. O ka pau e ma o mea tokon mo uilelei, mo whakamalohi sino fi unga a e whae, lolo tonga e feitama. Ko ta haini e mawhai ma ongo onga ka pau e ilo e whae o kune mawhai ke whakahauwhi e ne whanau me he suka mo e ngahi mahaki o e tō onga mo ui. Pea ko whakaamu o ko whanongo mai e kau whanongo pea ke whakahoko atu ke tau whanau whewhine a e maho inga o e whae. Ke nau ilo ke i taimi ki ai ki mua pea toki mao whamiri ki mua pea toki hoko mai e nau whanau ke nau maho inga ia he nau mo ui lelei. Tēnā o whakatupu ai, ai tō tupu mwe ka hau o mo uilele. O kui kai ke tō e whawe iwe iua e maho inga ia o e whae ka ko whie whakamanato atu. Ko e whae o kui ai ai ofa whakakalu se whai. Pea ko e whakatātā lelei pe ki ai a mere si whae a si su Ai au ke aho koia ka luse fai na i ai pea mere. Kai ke lava ea fai ha mea ki ai. Ka koe ne tu upehe ta wha aki i he ofa pea moe tangi. Ta imi lahi si ngai fae o tau tu upe mihe ta wha aki. O fua e kona pea moe mamahi. Ko hi ko e ko whiri e he whanau ia haf, hala whanonga ke. Ke nau fōwai o ke heia me he mea nā tau tui ki ai, mo mea nā tau oha ke ake ai ki nau tonu. Ka kōwhi e whakalata lahi atu, si ngai whae koe kōngai ni, oi ui ai whae. E iai aho, e lahi ngai whae ngata a mo ngai whakamamai. Ka te tau ui peka si hova ke toko ni mai ka te tau tonu. I ngai taimi koe ni, ka kō paupe ke tau kei hoko at pe i he ofa. Ko manat ke taim lahi nā ku wha'a kawa tuai ke ngai polo kalama e kakai whiwhine i tōng. E koe talano ai mātu a ko e ne talanga tā ape whānau pe nau whai nau tō ngai tō onga o ku whakamamahi. Pe a whikawe he tamai ki huki tua. Alo kumi ha whitu. Ke kui kai ke tāre tō onga koe nā i apiti. Ka kou kōle atsi ngai whai. Te tau tu upe. Te tau kaupe mo mere he mui mui. Ai mama o e siu atu mo e mātā i ai kalu se whai. E pe he pe me ngai mama. E ala hoko mai ka te tau tol. Ka te tau ui peke o tua tene o mai pe ai mawhai. Puke mai e tau whānau o wha i ki nau tol. Puke mai e tau whānau o wha mare mare i ki nau tol. E kei mālohi ange pe. Ai iwia o e ofa. E ne onga ngahile lei ko tau koni ku tau tala noa ki ai. Ka tau mai a o ku pūri ai ai whainga taa o ku hoko i he ngahi loto whale lahe. Ko hi koi whiri ai tau whanau. Pe ko e uhi koi ngahi mahaki moe whainga taa moe mamahi o ku hoko mai i he loto whale. Ka e umai si whanau o ku more e nau whae. Ai si ngai whae ko i kai i ai ha nao whanau ka ok nao whae pe ai pusiaki mo ohi whanau. Ko i whae ko toa ki mo tolu ok mahu inga ok tau whakamama whae ho mo mahu inga i he sāpate ko tau amanaki ki ai. Whahino hino lelei e rike ena pia mo hena mo ana i he ena whakaam ke i ai ha ana whanau kana e ka katope ai ofaia ai husepaniti. Ia hena, ia ana. Nei pehe e erikena ia, oku falala pe ia, kia ana. Oku ikai ke uhinga e maua e na whana, oku i whakakakato ia o e ne ofa i ono waifi. Pea pehe pesi ngahi loto whare lahi. Ka tau whawhetā i ke ofa ko ia o tua oku kakato pe homo whamili. Ka kokinau tolu ko nau, to o e lakanga ko ia o e tauhi whanau, O e tokanga i kina si i whanau kua more ai whae. O tau whakahonga i ai o whakate ki nau tolu, pe o whakakau ki nau tolu, ki he polo ki he sāpa te whakamahu i ngā i ai, ai whae i he wikeni. Ko e tau whakaamuia ki he tau ngāhi whae ki nau mao e mo ui o ku tolonga, mo ui o ku fiefia, mo ui o ku whonu mahu hua o hangi koe palo mesko i ai o toa ka te tau tolu. Pea koe kovina ani te koe ia, pea moe lao ai o toa kone omi ke maa ke tau tolu. Ke tau whaka apa apa ke he tau whae, moe tau mātua. Pea te tau mo ui fuoloa. Pea koe palo mesko ni o ku i kai ke ngataia i ha taimi. Pea koe tāpua ki ia, o ki tau tolu, e tau tokanga i kina, ai palomesi, ai o tua, e i kai loia. Mo e tau ofa ki e tau ngahi whae, o a oai pe ki he taimi, o ku nau tau reke reka ai, pe o ku nau toka pe me i leke, o ku kei whainga maari, ai taimi ko e ni, ke whai ai, ai tau tau hi te ki nau tolu. Ko whaampe, o ku inasko toa e ngahi whae, ai whanongo mai he polo kalama, mo ki nau tolu, o ku kai whanongo mai he polo kalama, ko e hiko ngahi whatongia ke. Neongo e pe, ai si i ngahi whae, ko mōre atu si e nau whae, Pea neongo ai mamahi o e mawae ka tau whawhetai ke o tua, o kune omi pea ai mawhae, pea mo iwi ka te tau tolu, ke whakakato ake ai ngai whatongia ko tō pe kune omi ke te tau tolu. Ko o whalahi atu, ke si ngai whae ko tō pe, o whanonga mai ke porokalama ko ni, mo e tau maho inga ia, ke lehi lehi i mo ohi e tau whanau, i kai ke ngata pe ke apasia o tua, ka ke nao mao foke ai mo uile lei i api. Pea kua lahi whau e ngahi polo ka lama o ku whakatau mua pe ke mo uile lei ai whanau, whakatau mua ke mo uile lei ai whae, koe uhi koe whakatakanga e he pule anga, o ku mahu inga ai whamili ki he tolonga ai pule anga koe ni. O ku mahu inga ai mo uile lei, koe uhi ke tau lava, ai tupu whakalakalaka, mo whakaekonomika ai whonuani. Pea ke inasi ai ai tonga kotoa pe, pea mo ngai whamili kotoa pe. He koe mo uilelei ange ai whae, koe mo uilelei ai pea ai whanau, koe mo uilelei ai whamili. Koe kaukau ange ai siasi, pea mo community tonga. Ke taulanga ha tonga o kutu uloa, pea ke mao ai ngai whakakoloa kotoa pe o tau inasi ai i he whonuani. Koia pea e ki i talamonu, ki si ngahi whae, i he sāpate whae, o ku amanaki, tau amanaki ki ai, mo e amanaki le lei, o ku toka Māori e pea e ngahi whatongia ko tō pē me api. Tua whae.
1: You're now listening to PMN Tonga.

Ni mo tok mea mai a ki a Leilani Havili. Mo e fasiko ia tō atu ai e a Pasifiki. Ko tau tai miku toi mini te tōlo pe a hawhi ai walu. Ko e polokalama kukoko, ko e kuohiri, lolotongani pe a moe kahaun. Tau wakai mua he ki he fasiko e ni upe o lupe pau. Ko e hiva ieni e he kautahi ne me koris fafai ako. Pe a oku iai ai talamonu atu. Ki nau tolko toa peu kuna omea mai ke polo kalama na anau kau i he hiva koe ni. Si ngahi fae, fatawange ki mou mao ha sapate fae fie.

0: ki mai hanga hi waka wawa o kua hola mai. Koe nau mahalo, koe tolu i waka o fi nau, koe whaka melo melo a fuu lau la e toki mo yaki mai. Kana e whakahang e hau, o koe kaiwa nau o mi koe tau, koe whaka lelei. Ne tuku lewa i fi nau ke nau o, ka nau a alo ki nau tolu ke fei tuuna iai e fuu kolo tau. Pea se unga ake nau alu moi mui tolo tolo, he kilomita e valu nai ke whakatonga o i kolo tau. Kua tutu umai ke he matatahi hakau vavau, o ku te unga tau mo vari mata, mo whaka ino o ino mai ho nau tau mo i po vai. Pe hapo i e tahi mo whaka kai kai tau. Pea toi taha te nau alu, kua whakafitau laki mai me he kolo tau, Hawaka o kuhe kai ha tangata, whau, tata ngatu. Tā ko tai tangata. Na ane whakahākia whinau. Na e whikauia e toi umke wakai, pe kuia tek nau tolu ha taha nai kau e whapōnga tu pōniua. Pe ka pau koia, pe hau ke na tau. He ok ma teu teu ke li akene mo ui, koe mamma hi i o eiki laulo taha koia. Koe tali kai a whinau, o kui kai hata pei a te knau tolu. Pea koe mea ki a te ia, o kui loto ke whakalelei mo knau tolu. Pea te tau ai pe, pe koe haa lau a hono ngai whiri, koe ne tau mu a pe ia. Pea whanonga tai tangata e whamatala tai amene kina koe na whinau, pea ne hu i lewa hono whau, pea to'o e ne maukawa o heka ki waka o whinau, o tuku atu ki ai, pea umai hono wa e, koe whakaha e ene whaka apa apa. Pe whikau lewa e hau, kene me ātua. Kai whei mo nau wa o kene iafu, o tuku ai e nau maukawa. Kai whakahoko ke hau e ki wawa ua e uhinga o e nau omi. O ka pau te nau loto ki ai, pe te nau tok pehe ātua ai ke kolo tau he pongpong e taha o alea melino. Nai foki a tae tangata, moi pōpua ki ko ia, kana uhoko at ki nau tol ki nei afu, o tu uta ko ikai hafa fe paki e whai mai. Nei tuku ai e whi nau ene maukawa, o nau ilokawa, pe nau toi heka ki o nau ngai waka o mohe e pot tau langa o fau atu ai ki he kolo tau. Pe pong pong hake, pe nau hoko atu ke whi tuu na langa e kolo tau mei o lunga. Nei uraki whakaukau a whi nau, ke hifot ki uta o whaka malanga hake ki he kolotau. Kana e whakalotoa e ene hau e ki ke oua. Patalo ai pe ene pehe, ke whakaofiofia pe ki uta ia ki ipo pauna nau taulani i mai. Petoki ia atmoa ne kaumata pule i namo, aia na fuloloto mitataha. Kana e toi whainga ia e ene hau e ki mo ne kaumata pule, ke tuku mo ne whakaukau ko ia, na whai whai, Kai tafu naki hono tup tāma ki i ha luki mai ha kau wawa o mei uta, pia hoko ai pēmo ane oho ki uta tam te iai. Koe tari a whinau, nai hangi hane kore whaka more more, he ene ta e tari ene whale i. Nā ne pehe, koe whatongia o ha toa ke loto moko moko ma o pē i ha lea kovi mai. Pia kua papau ki ai i hono loto, Pea ne heka lewa mone kaumata apurei ke ki pōpao o a alo ato. Pea tō ki hifo e mamaha o a. Pea nau whakau fiofit ki uta, ko luki mai ha kau wawau. Mo tolo mai e uwhi mo puaka mo kaila mai. Ka o mau pito ki pēna i wawauni. Pea kaila mai e tamaita. Ko pipiki ho mau ngā kau, he kai tatau i hapai, o ku mou hua mai ai. Pea toi tolongi mai e tāmai tāha ki konga holo mo kaila mai. Mou ka ke iena mou makasia he koka anga hapai. Koe ngata anga ia oi koloana nau loto ke mau e fii nau i babau o nau kaila mai. Mou hae haena ke mou ka ke. Ka talu e nau lea kovi mai. Mifaka mau mau bea fii nau. O i kaihane mamo i mea. Ka koe tangata tupu tā maki ngō fua foki. Pea whai whai pa nā wā wā ke whetu, na ane lava o me aha ke ai ke kolo tau, e faile e finau e nifu malanga, maali, moongo, o mei mei lava e houa, ko e ne feinga ke nau tui mai oku ata ata mi whakapongi atu pōniwa. Pea tene whaka me apango ia o ka paute nau kei mau hala ki a te ia o na wiku vā tauai. Nane lawene o whalai ke no mei tanga ato e umu. Pea e loto mamahi au pito ka pau tena vā kovi. He pikia whaka mamahi atu pōniwa. Nane pē, o kui kai ha mea whaka mamahi ki ai ka ko e nau huu huu ke ne ngahi tau mua. He ko e ngahi tau mua maa kotoa pē. Pea ofa peke nau wha kau kau i loto moko moko. Pea ofa peke nau wha kau kau i loto moko moko. O tuku ke toka o lunga ia te nau tolu e nau ngā welelei mo e nau wanga o wha. O wha lala ki a te ia. He oku maa e ne ngai tau mua. Pea oku tau ke nau tuku lolo ki ai ke e ne pule. O hangi ko e nau whai mai he kuohiri.
1: Malo e ritia, ae o atu ke konga koe programa e pōni. Ni whakope whai whatapu i he kamatanga programa ni, ko hika atu te tonu, ae te tau koia, o e hiki te tau, o e tohi koe ni, ae historia o whinau o kālala o Wheretoa, o pua te tau ki he manatu, pia mo e tohi noa koia a toki uka mea. E ni tāko tū koe koe lahe pēngā i mea hene o ku as for o mai ka pāu koe whāinga koe ni tā tōru ka pāna kai ke tā wako historia koe a o tōngā whoke. E koe tāhai mea whai kai e ae toka ngā makehe i he tauhi wā koe ni a mga ki mātora he society e whakatonga pe a moe university whakafunua tonga pe koe Tonga National University koe koe wakai ki he whunga koe na e ako i aki ae a historia tonga i he kuohiri pia mo e lolo tonga ni i tonga. Nā ke ako befoki e tonga ni tā, eh? Koe si on, koe, a pia koe nā kui ai. Nā e lahang e mau ilo historia nu silani. I he rea ingrisi he mau ilo ke historia o tonga. Nā kai ke ako e historia tōngā ia ki mā tōru koe nā ki lato e whae koe. Ara pōru lato e pūranga kās whā, kās nima, sīwi hū. Pē mā mā vahe mai koe no ako i he tōngā high school. Kai ke te whaha whelongua ke mō historia tōngā. Kā ko e ken ka ki mō tōru koe nā mō ki mūi mai. Pē mō mō ako he ngai kōrisi. Nā e ako e historia o tōngā i he kōngā koe ki mō apeto ki e tu uta ai a kope mo lo tu ito nga pe ikai
2: na lo pito e sef ko na u e piula fokia ka ko mi ata ta upe ne kai ki a ko i a historia ia ko ia ana na ke la ve ki ai
1: io
2: ki mo e tu uta ko
1: la ki mo e tu uta lo tu pe mo nga hi ko e ta upe pe ni mo as vo ke potano ko ni a ki mo tu ko pau ke ki mahino pe ngalo ko hingoa koe o Captain Cook ai nau i ko tute, ko no hingoa fukena e ngau a ki tonga. Ai a ko tute i he ta fitu fitu ua, fitol, fitu fa, e whakate holo mai koe a ko tahai a whakhe kau tomu ai i he ahi a koe o tonga. Nai ai pea Tasman, pea mo suteni more mea, tahano tahano ia, ka na kai kia hangai whamatala ma upapau ki ai, ka koe toki ha koe ai kau misnare pe a tata te whito ke lahi ano ahi a koe ne ngahi waka mei Britania nei makatunga e tau ilo ai konga lahi ke historia to ngā kai ngata pe he manatu ai mātua ka pe he foki ki he hiki tohi e ki nāu tolu koe nāu poto he tohi eh? Mahape ka pae e whamanatu ai ofo koe a whinau i he ne whakatoka ngai mo ne mo ne toki ilo o ku lava e he tohi tohi ke ave ake ha whekau pe kua tūtu uni whakapuri puri me i hatokotaha ke mahino ke hatokotaha kehe o ofo foki ai he ne ilo koe tau ki ai nanau koho foki koe tohi tohi koe a toki uka mea koe whakalau a kau toko. Ka toki whai nui nufo ke toki uka mea ange koe na tau whanau kehe ngai vi programma o tuku mari wa tu. E whikai whi nāu kene tohi ha hingoa o a taha pe awe koe a pe ke sio ke e toko taha kehe pe au e whi nāu ke ha e toko taha koe a tala mai pe koe hae mea koe nane asi hono tohi. Ai o mai mai ka pa ko me ko ni na ho ko tal ta valu valu ful tu pu ko to ki me mai pe ki mui ni o mai no mai ko i ki time no no me tu o ta ko ni ai i lo fra to hi pe mo nga hi me fa na fo no a ba mo fe pe lo a ke pe mo ka kai muri ko na na han a o fra po ge ni ka fra mo u ni ke to ko ni ki ho no ki ho no fe a na un ai fe nga ko fe nga ta u pe mo ta hi va ko he ko nga ko e ki taim nou nou, koe ni ku tau mo wa o maeni ke ngai, hau ni ku tau mai o lau e, ai tohi koe ni, e he wafe o ano, ke mea nai hoko, i e senture ua kua hiri, pe a au tau wafo ai. Pukai taha fukai e uinga mea ku o mai ai e kua hiri, he lolo tonga ni, tau ta tivito ke tau tolo koe ni taka muri, ka um a, ai ase mai koe ni, i he tau, a, si lapa nga hi ako me ala me pe na ia e konga lahi historia o tau fonua na e kai ke ako i pe a na whaampe ko hi ki toko nien ki whamanatu a nga hi toonga koe me kua huiri pe kai nga tai ka te tau nofu foki o wawalo pe koe hatu kua a nga i mea na e hoko he kunga koe ia mo tau o fofo i he toonga mo ui na e whamatalai i he tohi noa koe ni a toki uka mea. O tā programma ke pōni, kai māla o pete lawa mai, i he wike ka au te mau te whoke ai pē, mo e konga hono hoko, e ko tui ka pā koe ni ko mahino mai ko tū uta whina mo ki tōsi i wawau. O whai ha whenga ke whai ha whakarere i pia mo hono me ki tā ngātoi umu koe whoke na ni pure i a wawau i taimi koe ia. Tau si o pe koe hā, ha mea e hoko, i e whenga koe na whinau ke whaloto i ke nau tui mai na e kai ke na e maape a tāpe ia me si ono whakapōngi ko ia o e kōwana pe koe eiku wawao he taimi ko ia atu pōngi wā. Ka tau whai ake, ka tau tuk whilak, taimi ta tau, i he wike ka au, malo e lawa mai.
3: PMN Tonga.

ko e le o ia o e nei tinkei reo tonga, ta hoko atoe ki a Arisi tu ila tai mataere, pea mo e ne fasi ko ia ko e piano pele.

0: in Tonga.
1: Piano peleia, peamo alisi tu ila taima daire. Whainga mare koe ni te tau wakai he ki Tonga eiki. Ki a uheina ilon tonto i fua, peamo i ngahi popoa ki talamonu sa pate fae me iai. O ate ngahi popoa ki talamonu koe ia, a ki ai fasi koe ni, hopo i vou, peamo i fasi fae.

0: Painga mare ko ni pea kulawa e whaho kua te whatungea ni pea me he Broadcom a Warfit Point ni ma me loton ku alofa Katarina Tohi pea mo maka. Painga mare ko ni ku whilo aki pea mo e taha o e ngai whae whao fonga at pea me tongani i ha o atuha ngai popo aki whae ko febe e feitu ki New Zealand, Australia, Amerika i he ngā luope ke ni whao fonga e atu ki korfa mamura te linta ki tu whainga tā maki a tongani ki uho uha au pito pea mo hapiriwili au e ahoni pea alo tā maki au pito pea ku kai ke whainga tā maki si a ngai whae ke tuku atu ai whatongia o e whewhini ki New Zealand. Ka i he whainga mare koe ni, ko tuku ange ki he whae koe ni, i he whainga mare Elizabeth, ko whamalo lahet ka koe i ho tari ai kore, pea ko ke lawe i piku tai whaleni, ke ta whakahoko ha whatongia ke klos ki New Zealand, ke whakahoko, ke whakahoko atu ai leo o e ngai whae pea mi tonga eiki ko i koe alotamaki. Ko ia te u Whoket peka te koe, ke hanga mua o whakahoko mai koe, si feitu o ku ke whakoutu ai, pea moe. Ospoko ia, pea te ke hanga rewa o tuku atu. Whoket mai peka te au, ia whoket mai te au, te u eke atu hao lawe mai e mahu inga, o e whae, tau amana ki whakamana tua e sāpate, o skapa ta whepotano ak peai, ke ta whokirewa ke ke tuku hapopoa ki whakawhae, ke inase ai e ngai whae ko tau pē o tu unga i ahoni ku tai whareni ai. Mahalo pito Elizabeth, ka whuke atu. Mahalo.
1: Mahalo au pito uheina e mauwhainga maali e pako e ki mua pē ke whakahoko atu au ko tō mua tu pē whawhitai ki he. O tō mawhi o unga ako e tau hi o kune whai mā ki tau tō. O lama ke tau au sia e ahoko e ni. Koku ingo ako Elizabeth o Kati o ko lele mai mi havelu loto uheina. Mahalo.
0: Ki mua pe ke whakahoko e ngai popo aki, whakaua tu he ngalo o pe, a teu ki i pehu e te ka te koe, koe ha ho o ngoi, koe whae koe. Pea koe whawamana lahi ia, oi aho sapa te koe ni kuta wamana ki ta whawamana tua, ai ngahi whae. Pea ko lawe i pefo ki kufatou more e ta whae, ka okumau inga au pito pito ke ufoket pika koe ke o maenge ho au sia. Koe ha ho o ngoi, i e amana ki ta whawamana tua aho sapa te whae, pa nao lawe i fo Isabeti na ke i Australia i he whatongia, ngā aue pa koe ni ku ke fie fie ku ke i heni i tonga eiki ko whae koe ke wakaiat ki ai ho ki whanau. Mālo apito Elizabeth.
1: Mālo apito uheina ko e whawhia fia ka te ako mō minit whawhia fia ni ka te au e lama ke ua ulele mai ki tonga ni whiohi mo e family hange pe ko o whakatala noa ko mole e tamata i koloha ka koe e whawhia fia pe o ku hanga e ki o aveta ka tuku mai taha ke ta o ho ka tu pe a e fi oi pa ko fi fi ala ia pe te ko ko ko fa e o ku ke hange ko la o ko ke ia ko a ko nga u e pe ko e mola te fa e to lunga i e ta ui famil pa ko no mo ni a ko e a pi a ko a pi a fa e a fe fine ka i kai pe ki ta o to fa e fra o fa o ta o ngai famili ke ta o ko e whamiri whuke whepo whepo po waki, whe toko ni aki. Ka ko taim lai whuke ko tau tolfa e o tau mei a tamai e mea ko toa pe ki ono le vai mo hono palani le lei a yanga e tau whakapalani se tau mo uiki he tau ki whamiri i he taim lai. He kone i kai pe ki tau tol mo tau ngai leo e whaka o whalewe tau ki i whamiri mo tau ki i atakai i malo au pito.
0: Io malo pito Elizabeth ko la ve pe fo ki ku hiu ke mau hoa. O ku ke ngoi pe ku ke fato o ngoi pe a tatau ki ho fae mo fae ai hoa o fanga. Ku e fo ke rea pe ko te ofa pe he to hoa o fanga o fae fae o fae me ko to pe. Ko ia o ku ha ha o la ve ka pau ku si mo reat mo ia la va pe ke tau tu ku atu ha popoa ku fae ke nau tatoka i he nonga eki. Ka i he fai ka mare ko e ni a te u fo ke pe ka koi ke ke whahoko mua ha o pō pō aki tāla monu i he ngalu ea, ki he ngahi whae ko tō pē, ko hiku tai he ni ki ta whaka i nasi ai whae ko tō pē, ko hiku e alo tā maki, ko e te whoke pēka ko e ke tuku mai, ha o pōpō aki, ko hai pē e a o kei ho pōpō aki, ke e lava pēo whanongoa mai me tapa kolo pē, pē a ko e te tā taratā noa pē pē, ko hi kata tōku whoke lewa, ki he kau ngā we, ki he taimi e lava i e tā whatongia ko e ni. Mālo pito, Elizabeth.
1: Malo au pito uhei nā koe popo aki ki mua pa whae popo aki koe hoa koe whae koe ai hoa oku i tō ngāni pe pa koe tauhiko oku whae ki ai oku tatau pe oku i kai ke toi ke ke neongo ko mola te whae ka oku na e tatau pe a hono toka ngā i mono toka ngā i kina pa ko oatu ai fi oate na e popo aki tala monu sa pa te whae ki he whae ai hoa Kristina o kati ki halalo mauha o falahi atu Ia te koe, ia te uamanaki oe. Whakamanatua ngai whae. Pehe foki ki he oku tau ke te ki inu sila, selu mai arweti. Amanaki koe ni ke e whakahoko ai. Tapa te whae ko whata wangi o tua maf mafi ke ne o atu ai e. Nō ngā moi whee maari e mo atu e tāpu haki ange oi mo ui e ka o ke tau ke fe. Si o whaki mo tau ke fe ilo haki. Fe o atu ene ku popoa ki ke ke whakangalo ene ku kautou leke leka i Aslelia. Facility nau ia e pupa palana pe ke Crowley ai Katolika. To all the residents in Australia, I have to dedication this to you all and a happy, happy, early blessed Mother's Day to all of you in there and all my stuff in there. I really miss you all and thanks for everything. I hope God will guide you all there and protect you and supported you all and thank you very much for everything. Bye for now. Malo, Wena.
0: Io a arene fo malo lahi kia Elizabeth Okati o Havelulotto nene whakakakato atu ele o ngahi taurere ka mo ngahi awa ko toa pesi ngahi whae me tonga eik pa pe whakatea uheina ai ma whahoko ate whatongiani wha watlinda ko tui pe i e taim tatau pe te ma whakakata te whatongia me tonga ni pe a ofa pe e autaki a tlele iki he whae ko toa pe ko toa pe e lava o ausia mai tau programa i o tani ka ufa o se te pe ko i ko tau taimi mo i kau ngāwe kuna usisio mai me ta faksio ata e taha ko ia ko ate wha malo o fa pe ko fifi a pito ni wha hoko atke kau wha e ka koe kau ngā ue tori pe a mitongani aia o kunau i palina i he ta wha aki wha ka i hifo ki he wahaloto ko ia o pe koe outskirt of New South Wales aia koe kau taha ia kau ngā ue ke pupa and close Lee of the Catholic Church ko ia nea taket ki ai e popoa ki kisi ngai whae ko ia kake ko atai pe e ku popoa ki tala mono atu linta ke te koe ka maala tu ka pe ke fine iki linta o tolo sipas ke mo whatawan ke mo ma u ha sapa te whae fonu i whewhia ma klase ia i he aho sapa te ka pe fo ki mo ofa tu ki he tau kete ko lolohea wawa u tupo niwa ki Man Rosco, pea mo Anna Popua Leveni, pea mo Joyce Tumoni o nga paa, pea mo isi ngai whae kotoa pe i nu silana ki he ngā hei whae kotoa pe i he ngai kulupu whamasino, koe o whalaet ka kumo tolu, katak peke ki ulau hingoa na si tō hataha kai i tingia ki ta kako o atu pe wha ka lukfua ngai whae kotoa kotoa pe pea me loto nu silana whatawange ke ik maf maf fi ke ne anga whatonga ki tau tolo sa pate whonu i he whiwhia whonu he la maari e me kalasea ai o toa ke ne whakafungani mo koloa ki tau tolo e ngai ngā whawhawha e kotoa pe ko ia koutou atai pe mo popo aki heni ke se ngai wha e kotoa pe o e kukore su tuku o e aku whapisnis ko sanga tso se pona na o wholawa tene aki se ne Mona Lisa Lelea Lomi a pehe ki a Lavinia Tupola Tuitu te a Movista Sio Foketi pe pehe ki a Tumatolu mau ke i toi atu me tongani ki a Emiliana Langfisi ka uma a Cecilia Alofi pe a pehe ki a ki mau tolvika a sivi pe amo e fine moto ani ke mau ma o ha sapat fa e fifia e te mau foki pe mau to e tona ki o ma o sapat fa e ki a slelia kono fagato a ko iko tau taimi ko o fala heta pitolinta ko lava e ki fatongia ko o fagat mitonga e ki i he hoatani a manak pe ea lele ia tu ki he ki motolu ko tau pe a fatawan ke iki gen tau pe ki na e pe motolu i he toenga o e wike katawa o lele iki a sapate ko e aho ia maho inga ko foke atu malo o pito ko fa malo foke protocom a or fit point ni ma me loto no alofa malo opito e tokoni fa ko to fatongia to afatu

Au se mini te ono me he hongofulu. Ko e tapolo kalama ko ia koko, ko e ki polo kalama ma ke hei a ki hono whakailonga i o e ngāhi whae. O te lewa ki whanongonongo ko e ni, ko e whanongonongo e ni a kalapu kon, whanongonongo kalapu kon seti ke e ka wakatu tuku tonga high school ko toa pe i he siasi tonga tau ataina o Aotearoa. Mō kātaki ka mō kātoa mai ki he holo mo unga orive ki whaavona, ke whahoko e tau kalapu kon seti a ia ke ko hui ke whakakakato aki a e whakatangi me he komiti lahi. Ko ia kore atai ke ka wakatu tuku ko toa pe siasi o tonga ke mō lava mai ke whakahoko ho tau whatongia, ke teu whakamanatu ho tau aho, a ia e whakahoko mai ki Aotearoa. Whakapapa atu, me ia... Tuloa, whakapapa atu me Aisake Pouvalu, Saleva Pascala, Aripate Heft, Kulosa Savieti, Pea Mosione Teisi. Ko ia kinautolo, ko ia siastonga tawataina, ka pamna ke ako i he tonga high school. Ko mō kalapu kon seti eni, o ku o atu ko eni, ke mō lava ke ki ai, ai a whakahoko pe ia ki whāvona. O atu ia tau ki fōi fasi, lolo tonga tau taltari ko ia ki he polo kalama o koko. Si iwini e, pe amo te vita mahe.

Ko tau tau mi kua ose mini te hongo fulu me he hongo fulu. Ose mini te hongo fulu me hongo fulu, pia te tau hoko e peke he tau polo kalama ko ia o ku hoko. Ai ako ki polo kalama ma ke he peeni o ku whakahoko, whetongi aki e tau polo kalama anga maheni ko e whelafo aki. Ko e hui ke whakamanatua pe whakailonga i pia mo whakahonga i aki ai tau anga ai si i ngā he whae. Ki mua pe ke whakahoko e tau polo kalama. O ko kau whakataha heni pia mo whaifekau se si pā mausia. Ai a koe whaifekau ia si asmita tisiko ia o plenem. Pia pe foki ki a Ebenisa whae valo. Ko hola ta we. Pe foki ki a nila tu uta. Ko whiwhia ki ta lelei ki nga tolu i e poni. Ki e polokalama ma kehe ko ia o e poni.

0: kore pe ke mau hufanga toi pe i he whakatapu kai ata pe a moe kau whakaafe o e poni pe ke fine motu ani ke o ato e ki i polo kalama ma ke he koe ni ma ai ngahi whae ai si i ngahi vasi koula ai ngahi whae fita o ku maholo hake honau mahu inga i ato e makakolo he mamani koe ni pe a neongo e tau i nasi he ngahi tu whakanga ke he ke he o e mo ui ka koe tu unga pe ne taha o ku tui ai e hau eiki whawhine ai tatape e taha o nau tatau ai ai tu unga o e whae. Whaumalo ki he whaifekau, sesi pā mausia, ai whakakolo ai pō talanoa ai pō ni. O ku maukore whamore more atu fōki te ria na a kua maulanga i mamahi i he polo kalamani ki a ngahi loto whare, tuku pe mua ke mau hōwhanga i he ofa a whae, pea mo lotu whakakoloa e pōni. He whiawhini o kou kau whakataha pea moeongo whakaafe o e pōni kua motuhia mai laine a tō taha. Ka kou whiawhia ke utata lelei a hola ka uma a foki a Petronila i e pōni. Pea ki mua peke tau hoko atu kou kore pe mua ke nā. Whakawhi ilo aki mai pe ki naua ki he polo kalama he whiawhini pea te tomu ange pe whainga maari e. Ma a hola koe hui o ku te maki whakapapa i koe pōni hola ku ke ki matu o tu ange koe i a ki maua ke ne whakawhi ilo aki mai pe ia o spiko ia pa hoko mai ka nila pea toki foki atu hola e. Malo.
1: Ano. Kore pe mua ke uhu whanga he tala whakatapu po o se sano whai mai he whai whekau. Kaya taha mua mo oku keu whakahoko atu e fine motu au whakahoha a. Ko e fine motu au ko hola ki haa mea, lava ke i aho, toki uka mea, tau e, me lolo aha lae valo. Pea ko hoku tau onongo furu mahi vain, pea ko whawhita e ai ke otua, e whainga maari e oi mo ui, ko te lave ai. Ma oe futau. Lahi au pito e fuaki mai o tua ke whae e ko au. Neongo koe ki whae e vare vare pe au. Ka o kou tongi ai whatongi ai whae pe a kou whakamalo at. Ke uhi koe. Whae ngā maari e kou muhanga o mai ke ka ua tua e mei purispeinini. I he whakatala noa o e sāpā te mahu inga koe nuku amanaki ke tau wāusia. Hei aho whakamanatu o e ngāhi whae. Pea o kou, koe tau e ne hongo fulu e kurere mai me inu usila. O whakapāea e fonuan. Pea koe whae lekere ka au koe kuki uhi ki e ua. Ke whakatatau ke ngāhi whae o ku nau me amai me i apina. O ku ikai keu ilo i poko hana mo whakaafea atua e fine motu atua mo ta e ilo a ko kita ke kau atu ke o mo poro kalama e iki he fiafi ko eni. Ka ko whakawheta i pe ke uhi ko ku kei ma ue mana vai mo ui ke u talango fua pe ki ho o mo whakaafe. Pea koe lahi taha au ia i he whānau e toko hongo furu mātaha. Ke whakatatau hoku ki i uhi ke toko wā. Ke e whaena ne whānau i mai toko hongo furu mātaha. Pea koe lahi taha au. Ia e tō ngā ane toko fitu. Mo e whangate hina e toko tōlu. Pea ko mau hoko ko toa pe fine mātu a whewhine koe whae. Ie aha ko e nika ko whakaapa apa lahi atu. Ki e ngāhi vāsi ko ula ko toa pē. E ngāhi loto whale o e tō ngāhi pōko en. Ko hi koe amanaki ke tau kātoa ngai. Ai aho mahu inga. Whakamanatu e ngāhi whae i māmani kātoa. Kai amusia pē ki tau tōru tō ngā. O kui ai ho tau kuin. Tahine ko kuin i nanasi pau toki o sinieni, ai fukato anga lahi o senturi, o kun salote. Na atau, ma atato feiva. ai ngahi vasi kola ko toa pe o e fae o tonga. Na na wako he api a kon. Ei ai ngai fae na e tau te au. He wango fulu tupu. Walungo fulu tupu. Whakafeta. Ko e whakakoloa alang. Lave ai si ngai fae. O tonga. Pea koe whangaki i whae tōre kere kau e aho ni. O ku mau molo molo mui vae. I he tāsi i pinga. Ai ngāhi vāsi koula ko toa peo tonga. Ka koe kau whae. Nau tongi ai whatongi a mahu ina. Kōpō aki atu ki si ngāhi whāmiri ko toa pe ko more e nau whae. Ko nau mālolo atu ki tāne ki nanga. E te ufa mana tua hoi sāpa te ko e nio e ngahi whae. A musia ki nau tōlu. O ku nau kei māta. Ai ngahi fofonga se nau ngahi whae. Ka ko ki tau tōlu ko e ni ko more se tau ngahi whae. Tau whakawhetai pe mo whakamālo. Oku awe taha kai kei toi mai pe ki tau tolu. E tau hoko atu e hala whanonga. Malo. Ai mau whainga maari.
0: Eo, malo api to hola. Tau whoki mai ki he studio ko ka whataha i pia mo Petronila.
2: Kole peke o whakamal malo atu i he tala whakatapu kua tuk o sana awhaki. Pea ke o whakamal malo atu pe i he lotu lelei ne whai de whai whekau te kamata anga o te polo kalamani. Kai tuku pe mua ke o kau whakataha mo te ngahi whae i re fiafini ki tono pātolo aki mo tono whakamonu ia mo tono whakamanatu ko ia oi mahu inga o te ngahi whae. Tuku pe mua ke ki mua ke whai e whakataratara noa ke to e whakawhiloa ke atu pe au ko toku hingoa ko Petronila la tutu uta ko toku tau whāua eni ko taku lele mai me i niwa fo ou uvea haku mo tou nofo a ngaha e ua. Ko taku ngō mātu āko paea pia molose lātu pia ko tupu hake au i te whānau e toko valu pia ko au ko te fika ono i te whānau ai au kua he whānau tangata i toko whā pia mo e whānau tangata i toko nima pia mo te whānau fine e toko tolu pa koe taha au i te whānau koe ni o kou mau hoa foki ki te tamasi i mi te makaunga he lotu pa pe he foki ki te kolo vai to ngā tapu ko peni moa tu uta pia kua whakateunga a ki māua e de ki whānau e toko nima ko te whānau tangata e ni pia kou fie fia keu kau whakataha mo te ngahi whae ko toa pē i te viafi ko eni pia mo te wike mahu inga ko eni i tono whakamana tua o te wike mo te mahina pia mo te aho ko ia o te ngahi whae pia pia ko whaosa ki pe ku ki lea o ko whakautua atu me i Nusila o Tala o Kalani.
0: Malo, whakamalo lahe atu ki a te kumoua o no whakatau ke i mai ki moua ki he e tau kau whanongo i e fiafini. Ko e makatunga whoki e whakatala noa e pōni ko e huipe, ko e mahu inga, ko ia o e ngahi whae. Ko ki tau tōru whoki ne tau hoko ko e whanau ko e ngahi makapahuna pea ko e ahoni ko tau hoko ko e ngahi whae pea lava peke tau sio ai ki e vilo ko ia ai veeteka o taimi ai liliu pea mo e ngahi whakatuto unga ko ia o e anga o e moui hola te ufoki atu ki a te koe kātaki ke ke whakatala noa mai mua ki he mahu inga o e whae kia te koe i o ausia.
1: Ani, wha malo atu koe, keke te aha aku tala noa, koe ku tala noa pe koe a usia e au he ahoni ai fae. Pea ko wa usia e moko puna, pea ko wa usia e moko puna ua. Pea o ko frafetae, koe uhi koe fae koe na akutupu ai, koe fae na e fonu he fae ngataa, na e puke he mahaki koe koe hela, foko utua koe koe hela. Pea koe taimi lahi si ene mo ui, na e lahi ene alu ki fare mahaki o tokoto ai. Si taimi ko oku si foko utua ai. Pea ko aure vai ana aku to o ai fatongia o fae. He ko au na e lahi taha he whana o toko hongo furu mata. Ai ana aku kau kau i o whanga ki if. Young brother mo e sister. Whawhanga ki nau tōru. Whakawhae nau to ke hau pia o mau hoa, o ko mau hoa ki hamoa ki apia, te au kui ai e kuongo ki uhi tangata e ua. Iai mo whanga mo ko puna e toko fitu, ni mawhewhine ua tangata. Pea koe mahu inga koe oe whae i he e kutupu hake i tonga. Whae kotoa pēna iai hono tare niki. Ngai whae koka anga lālanga. Whae o kutui matala i akau, tui tanga i pilo, lālanga reisi, lālanga tau wāla. Ngā ue kehe kehe o whakahoko ia, e ngai whae kotoa pē ai tonga. Loko e tau tupu hake i tonga, na e ma kehe pē whatongia i ai whae. Leongo pē koe ngā ue lahi o whae he tamai. Ka a kou tui, koe whāmiri ko toa pehi api, o whakamā opo opo i hae whae. Pea i he tātala noa whakawholofola, koe whiwhine au ko si as katorika. Ko Maria, koe whae a Jesu. Ko Maria, nā ne kā te kina e whae ngata a ko toa pe. I he taimi na e whakamamahi i ai hono alo. Ne mui mui pe whae koe ni o au ke kolosi. O au ki hono ngahi kovia mo whakatangai he kauso o tia mo kakai ko toa pe hono alo. Kana e si mui mui pe mo wha o fua ki hono alo he taimi na e toka pe ki ai hono alo. Pea tuku hifo me funga e kolosi ki lalo. Na e kei oho pe whae ko e nia Maria. Wha o fua ki hono alo. Hange pe ko e loto e whae o e tonga. Wha o fua e whae ko toa pe i tonga ki si ene whanau, si ono whanga moko puna. O peheanga e o e mahu inga koe o e whae. Pea koe mea ko toa pe, i e anga koe e mau tui o mau siasi. O ko mau kore ke whae a Jesu, kore ke a Maria, ke ni hanga whakahoko ange ke ono alo. Ha whahinga mea pe te mau tokanga ki ai. Hange ko e ni. Ka tokanga o ku fōhā ki ha mea e ha o kore mai ka te au ki u kore ane mua ka luka. Ko ku hoa ia. E ko ku ki uhi ki lahi ko no hingoa ko hifo ki tonga. Hingoa whaka ha amoa ia ka pehe tau tolu ia ko hingoa whaka tonga. Hihi ko hifo ki tonga. Pehe na e. Alu e toko ua tamai o kumari ki tonga o hifo ki tonga. Pea koe mea rewa ia na e hoko. Na e hange e koe whaingoa rewa e ia he whae ko ku mari e ki ifo ha ko hifo ki tonga. Ke alu koe ne ankoro o hifo i tonga. Taka hori o ku foha ki ha mea e ha o whaka kore kore au. Ke u kore ange mua ki a luka, kore ange mua ki a teti, ai mea ko ku tokanga ki ai. Ai a koe mahu inga ia e whae. Whae ko toa pehe ko hau ene tama. Wene ki whanau mo moko puna to e to e mai a mea unau tokanga ki ai. Peke na ona to kore ke tama i a mea. Unau hau pena toka ki tau tolu o kore mea. Fa e ko toa pe i maamani e hau pe si ene ki whanau o kore a mea. Tako tau tolu rewe e te tau hanga whakahoko ke motu a ke oana a ita. Whakahoko ke motu a ke oange mea kousi loto ki ai whanau. Ai mahu inga e whae, kei ke taha tatau i tonga, ai mahu inga e whae. Toko taha kotoa pe i tonga, kumore hene whae, he aha pate ko un amana ke tau faka mana tua ne un okula uita o e mo tau hange pe ko ane afi hange pe na to malolo at pe e wiki ko osi ka ko tau ene tolungo fu si ene malolo

0: haha kovi o tau ki langi e te kifana e keirerei pēia ke mafu fai. Keirerei pēia e kei haupe motu ake ita mo lau mahe mea e pia koe whakamare vare e whanau. Ka te tau kei tau to e peta to ke tau whanau. Tono hia pia ke tau wakai e tau toro. Ai manawa e whae. O kulanga pia uku e manawa ia e whae ko toa pia mamani. E ofa ke ene whanau. Ofa ke ono whamiri, ofa ke ono whangamokopuna. Ko e tau si o mai ko ene ki heni. Ai whae pe ko e whefine ko toa pe na e hao ki murini me i tonga. Om pe o ngā au e mo whenga i pese e tau whanga whae mo tau whanga tonga ane mo e whamiri ke o mai me i tonga. Neong o e where mo whafo e whainga ta ake ke has eni ti ka te tau ke none none pe ki o tau ngahi hoa. Ke si o mai so tau whanga ki te momo me i tonga. Ai mahu inga koe o e loto e whae mea koe ofa. Koe ofa, koe mea whaka o tua ia. Ana e hanga e o tua tāpua ki iaki. Na e tangi atu e kau me a e korosi ka rea mai a sesu wholofola mai. Oa te mou tangi ko hiko au. Ka mou tangi ko hiko ki mou tolu. Pea ku pehe na e stuku pe tāpua ki a e o tua. Maria, tala koe na o tama. Fuaki mai e loto o stuk mai pe sesu he o tua. Ai ngai tāpua ki mau inga ke whae. Ka kai se fine ko toa pe o māman o spe solo ia. Ai tau te fito ho ho ho ko whae. Ko whae, ko e mea maunga ta amo pere pere ngis. Pea ko tala monu watu. Ke he tonga ko toa pe a manaki ke ta wau si a sāpate e ngahi ka e. Toa ta wange ke mō mao ha sāpate fonu kere si ia mō fonu fai tāpu e kina o whalahi atu.
1: Maloa pito e hola. Tau hoko mai ki e tau whakaafeko i a honoko, Petrolina.
0: Anake.
2: Whama lofo ki kia linta, ko inga ko te whaingamalia kua tuku mai mo oku ke kau atu ai te tala noa koia ki te mahu inga koia o te ngahi whae. A hange ko ku whalawe lawe ki mu a, ko au ko te whae au ki te ki whanau e toko nima, pe a e tau e taha hiva e ku hoko ko e whae o ko nofo whakakau kau ki he mawha tuki tuki mo te mahu inga ko ia o te whae. Raki pe i he eku i taku whakakau kau e ku nofo si o loto atu ki te ngahi whae manatu o kuiai pe tō ngahi whae. Ka ko e toki a usia totonu eni e kita ko te whanau ke te hoko ko e whae paku te toki ilo lele. I he eku whakakau kau ko e ki te whiawhini, ko e whae, ko te mea ofa whakalangia. Ko te mea ofa whakalangia, ko whakateunga aki te whawhine ko te wape, ko ane whili, ke ne hoko, ke ne mauhoa moha huse pāniti, pe ane mauha ki whanau, pe a moha whawhine, ko ane whili, ke ne mauha whanau maana. Ko e tāpu aki mo oni eni, pia ko fie fie ai te fiafi ko eni, ko hi ngā o ko lawe mo nu ai mo te ki fine matua ko eni, i te tāpu aki ko eni. Ko te whakakau kau ko e ki te whae e, moianga ko e taku nofo mo taku ki whanau, neongo ko kau au ia, i te whanga ki, i te ngahi whae e, iki iki hi fō, ka kou fie fia pe, keu whakafofo ngā i atu mātou ko e ni to e iki hi fō, mo mātou ko e ni mei motu mama o atu e motou le o, ki te mahu inga ko ia o te whae. E, ko e, ku hoko ko ia ko e whae, o ko noho whakakau kau, ko te COVID nā ni te ia ku te whai mo te otua, o te whili ai ke te tauhi, to tonu, ki o tohuse pāniti, pa pehe foki ki ano lehi lehi i, ba mohono ako nā ki i mohono o hake ha ki i whanau ko tuku mākita. Taku nā pehe ko ki tau tolu whae ko e kaupe i pī

0: i kai. Ia te au mo e ku whakakaukau, koe tāpu ake ni kā tātou ngai whae, he ku tou whili, ko whili i kā tātou e te otua, ke tou hoko ko te ngahi whae. Ne kala ke pehe koe uhinga, o te iahe uhinga, ne ia i tono makatu unga, tono omi tātou ke tou hoko ko te whae, pēo kou pole pole ai, pēo fie fie ai, re ngahi aho koe ni, ke tau kau whakataha i tono whakamahu i ngā i ko ia o e hoko ko ia ko te whae. O kara ko he mea si si i eni, pa o kara ko he mea eni ke tau hanga o whaka si ia i te ngāhi whae. I he kunofo whakakau kau ki he tala noa ko ia e whae na i mua i a te au. O kulanga ia e manatu ko hi ngā ko au ko he tau ko osi na kulele atu ai ki tonga. Dise mai tau ko osi ko lele atu pe aku mo toku hoa ko inga ko ngahi ngahi fie ma u whaka whaamili pe pane ka uai o tono fie ma u mai au e kufae ke ulele angi ki tonga maka tu unga pe ngahi polo kalama whaka whaamili e ma lele atu koni mo toku hoa ki tonga nai hoko ai o ma lolo ai tak whae Nei kala whahe a manaki ki ai, ka nāku nofo ai o whakakau kau lahi, ki te mahu inga ko iau te whae. Ko au moto ku whae, te upe hepe, ko hoku kau mea ofie. Ko ku whae, ko hoku best friend. Nei hoku ko toko taha ke tu tawha aki ki a te au i e mea ko tope. Ka neongo ko usi ima uhoa, pia neongo ko hao whakapae i re whonua koe ni, ka ne kara ke motu hia i ma wā whetu taki mo tak whae, na hoko whae koe ni, koe whakaloto lahi talu me he aha uluaki, o ha umaki he aho ni, neongo ko ne mama o atu, e ko whae, ka ku kei wana wana iki mai me hondo le o, Mwene ngahi ako nā ki ki a te au, o haku me ki he ahon. Mwene mahu inga e whae, o ku kala ke whalawaya ke tau hanga whakatata ua. Nā moha siriva, moha koula, he kai pe ke tau lava tato o whakatata ua ki a e whae. Ka pau e tau lau ki te ngafa whatongia, kala he tahane lawai, a ngafa goya o e whae. E anga koe tau nofo whakafamili, O koe ai pe ngahi me ai aku lava ke asi ki tua pea ilo. Ka kui rahi taha ai ngafa moe me aku mahu inga koe i he whae o ku puri pe ia i loto. O ku tanu pe pea fufu i loto. He koe mafu e whae o ku whakatatau e ofa e whae. Ki he ofa e iki. O kui kai ki te iai he ofa e toi ofi anga ki he ofa e otua. Ka ko te ofa ko ia e whae. He kune o o whaki. O kune kai ke ne lau e ia hakovi. O ku tatau ai pe ia ki ai. E ke hi ofa pe whae e ia. E ku hoko ko ia goi whae e ke ki whaha nau e toko ni mako e ni. O kai ko hangafa whai ngofua e ni. E ia e ngahi lau, e ia e ngahi tāmu, e ngahi viu e kakai toho lahi. E kala no tau ilo mai e nā tau, ai loto e whae. Kou tui pē tau, au tau i nasi pē ire me ata tau, e ngahi whae. O tau mau kotoa pē o whā, au kala he whae e ne ohange he mea au kukovi ngā ne tāma. E kala he whae ia e sio sio atu pe kai tuku ke tō e ne tā mai ki he whae ngata a. Ko e whae he, o ku maha ke he ia. He kune fie mau ia le lei taha. Mo e whaka ofo ofa taha, mo e tō ki mo a taha ki e ne tā ma. Ko e ofa ia ai o tuha. Ko e ofa whakakala i si ia. O hange e ko ia ko taku whakalawe, whakatala noa ki ane, ane nai. O ku kara te ia he ofa e te ofi ange ki te ofa e o tua ka ko te ofa ko ia e whae. He o ku viri taki, o ku ki taki, o au ki he mate, o ku kei ofa pe whae ia. Pe aku tatau ai pe ia, pe e ku o malolo e ku whae, pe e ku malolo e ko tou whae. he i kai pe ngā loia. He i kai pe ngā loia. E kua, o kua nge pe i a koe o kunau kei ta utu mai pe. O ka pau o kutou kei ma ui te loto ofa. Mo te whakawhanongo ki te ngahi ako naki. Mo ngahi talatala i whale kotoa pe kua tuku mai e tō ngahi wha e ka tātou. Pe a kutou fie fia mo lau kaua i te ngahi aho koeni. Koe wha e... Hono ngahi ngā wha o kutai wha ala ua. Ka pā te tau foki ki te api, ko te whae, ko e mafui e te whamiri. Ko e whae, ko e taha ia e te ngahi pōtuli ki mahu inga o te whamiri. Ka pāu e tau foki ki, he, ki te ngahi ngafa, he oko upehe, ko e ngahi ngafa e whae, o kala lava he taha ke ne hanga whetongi. E au ki whē, pe tau ki whē tau whēinga, he kara pē tau lava tātou o whetongi. Ai tu unga o e whae ki a tātou ko te whānau. I ono omi ko ia i he, i he eku nofo ko whakakau kau, ki, ki tā manatu me rie pe ki eku whae. Ko e taimi pe he ni e sa pa te whae. O hu nofo e whae ko toa peo whakaongo ki he ne tama. Ke taha mai o wakai mai, ke taha mai o si o mai pe ku whewe. Ko sapa te whae ko toa pe, ko paupi ki whakatala noa ke ku whae, pe ko wahe wahe mau pe moia, ke hangahe me au ku nefie mau. Ko ku whae, o hui kai ke lawa ia lea mai ga te au, ha me au ku nefie mau. Ko ku mea pe ago ku whae, ko ta ku whakakau kau i pe koe hae mea ku manako ki ai ku whae. Mo tol koe nu mo mea mai i te laivi, ka inga, whamiri, mo maheni ko toa pe. Ko ku whae, me whewhine nei manako ki te teunga ngigila. Ko hape ha ki i konga tu penu, o ku mau, ka e ngigila, ko e fo i me a o falele i tahe ke ange mata aku ia fae i te fo i taimi koe ni koe o i sapa te fae. Pako te sapa te fae ko toa pe ko nofo pe o whakakau kau he ki i fo lau pe ko au ko alo sapa te fae mo ia pe ko ha ki i fo lau pe ko ha taha pe ke si mono a tahane ki i konga tupenu koe me a o falele i taha pe ki ai ki te sapa te fae. I te ngahi a honi ko nofo whakalau loto ai he weekend ne ongo e mo umo ua ere ngahi whatongia kehe kehe de whamiri ka kukala ngalo ai si e kufae ne ongo kone mama o atu ka ko nofo whakakau kau pehe ange mai na e kei mo ui ke whai hono fufu i atu haki i konga tu penu ke eke atu koe hae mea kune fie ma u ko e whewhine teu teu e kwha e, manako ke tu usei, manako pe ke tui hano ngahe fufo i kahoa, pe ko e aho pe au e wha e, ke i ai hanao teu teu whaka ofa ofa, o hange ko e auk tō wanga maheni ki ai, ko tui pe ngahe wha e, ko mau ho mō ngahe fo i teu a mōto, he? Ko mātou ko ni, o hange ko kaua i au ko ni, ko... Kua ngalo e teu teu ia. Kua ngalo e teu teu ia i he ofa ki he whae. Ko te mate kita he fie kumi e moe. Ka ku te nofo whakakau kau loto atu. Mo te kei tengi hi a pe moe ofa ki si e ku whae. Ko hinga ko ne mama o atu. Pe aku... I kai ke ngā tai e, e linta te u a whaka ose a ki pēku ki i lea i e fia fini ha ki i tala monu ki te ngahi whae te u Neongo pe ko mama o si e ku whae, ka tuku pe mua, ke u whakalau lau noa, ki whae toka. O atu, e ku pōpua ki tala monu, sapa te whae, si e ku whae ki kare mario. Pehe ke e ku whae i he whono, mai le tu uta. O ana ngalo se e kuongo ki tohua. E mahala ngā hula atu. Pe pehe ki anu nia ne hoa. O atu hene a e tala monu. Sa pate whae ki si oku ngahi mata apule. Hifo hala ngahu. Pe pe la atu. Pe pehe ki a ane la atu. Ki si oku whanga mehe ki tanga. Se siria folau. tangi la tu pe pe he ki a fe a o pe ntani ki Australia o atu heni pe a moe a popo a ki tala monu sapate fa e ki se oku o mata apure a salote ta ufa pe pe he ki a langiola tu uta pe a mo loata a waka uta Eh, I kai ke ngalo ai foke si ongo fa e ko e ni me i motu mama o o fa fratawange pe o kukoto ufanongo mai ki te ki ipopoaki ko e ni ke fai atu pe a ki ifaka lau lau noa ki motu mama o ki atiliva pe e pe amo ana lusa fifita Pea pe he foki ki te kau ki te ngahi fa e tou leke leka ki te funga fonua au ata e ki popoa ki koe ni ki a koe fatai vete kina sala via pani surieti la atu ki astereria pea pe he pe ki he ngahi fa e kotoa pe Koto ume amai i te efiafini, ki te polo kalama o efiafini. Whakata wange, te mouma o hasapa te wha e fie fia, fonu ke lesi ia. Whakata wange ke tau malingi mai ai pe i te ofa i te aliki ka koutou, ke koutou ke i mau i te mo uile lei, mo te sino maalohi ke hokohoko atu ake tau feohi, i te mamani koe ni pa ke koutou mau. Ha fie fia, moho koutou ngahi whaamiri takitaha, mo ofa lahi atu ia mea te ao.
1: Whamalo lahi ki a nila a e vai vai lelei ko tau whanongo pe whaka inasi a ke polo kalama ko ia o e pōni. E ongo whawhine ka taki pe o ku iai e toko taha o ku taltari mai i he laine telefoni ko Luisa tau malolo ke kau mai i he vai vai o e whiawhini pe a mo o mai a e ne pōpō aki tala monu sapate whae. Luisa, malo e tau mai whiawhini?
2: Malo e linta e tau lau maari e mo e tau maua e diafa kolo ako
1: e. E o malo, Luisa, ki mua pe ke whae o pōpō aki, Luisa, ko whaampe e te ke whenga maari e ke kau mai he vahe vahe ko iau pōni ki he mahu inga o e whae pe a toki toku mai ai peho pōpō aki.
2: Pāwheta ai ki he eiki. E... Kau panong, kau maa hoku ongo kau ngā ononga i he pōko i he porokāma mahu inga koe. Koutui o ku ikai te sehu ia te au ikai ki to e hanga e hataha o ne to e tālaa i te tala noa maho inga si whae au amanat whakamanatu ia i sāpate koe ni te au mo oni e mo oni o ku hulu ki tu ai maho inga ia o i whae au ku tau whawheta i pe ki he eiki ko ki tau toru e mea ngahi whae ko ki tau hoko mai e ngahi aho koe ni ke tau whae a he whatongia ko ki tau ilo kotoa pe a he whatongia o whae he ku lau e he tau whanau ko ku lau e he tau whamili neongo kotoa ngahi maka koloa aku mahu inga taha pea whae. Koe oko uwhie si ai i hei tia koe ni ke uka unga ka watu i he pakakoloa o i pōko eni. Ke ka waki mai mahu inga o i whae. Ka aku iai te a eku tāla monu. Pe oko uwhie whakahoko atu he ni ai pōpō aki. Ofa mo i tāla monu ia. Nei he kulupu pai o nia kau koristu tuku a korista e lulu nuksila. O atu a pōpō aki tala monu ki a te mō toru kotoa pe i he ngāhi pōt kotoa pe o kumō me a me ai. O atu a tala monu mō e ofala whakata wange ke tau mao kotoa a tāpō aki a eiki a emekele si tau mau ai fie fia, ai fie maari he nonga, ai eki i he aho, tāpā te whaena. O atu poki he ni ai pōpō aki tala monu, i ngā whae ki a ene pālu ka uma āti lolo taueli, ngā whae ro whakalau maari e koto a te i he siasi, tonga tau atai na mo unga orive. O kuat ho mau ofa me kau paionia ki a tek motol hono kotoa pe. Ofa ange ki tau mau kotoa pe a tapate fa e fon fie fia mo huta apu ikina. I amanaki o koko mai i tapate ko eni. O falahi at hoki heni ki he si i kainga kotoa pe. Ai kainga o pa mo na family ko to ki ko ah ma ho inga en o amana ki ta wa o ki ai ma ho inga o fa e pa kwat e ma ta la monu o fa nge ki ta ma o hasa pa te kire ia mo fo no monu ia e ai o fa la hi ke te mo dol ho no ko to a pe hata hapi o ki me amai he poko en ihe ope o wata e ofa me he kaupai o nia me inu sila o falahi atu malo au pito.
1: Malo au pito e Luisa tau malolo ae kau mai ke polokalama o e poni tala monu atu ki a te koe kau maa foki ae ngai fae kotoa pe o e pai o nia nu sila kau wako tutuku kolisi tai lulu kau maa foki ae Ngai fa'e o e funga waka ko ia sia stonga tau ataina. Malo Luisa. Tau foki mai he ki a hola ka taki ke o mai ene ngai popoa ki tala mono.
3: Malo au pito. Popoa ki tala mono at pene ongo ko si mama o e fa'e ni malo lo he wafe ma walu. Ka kwange pe ko ane afi ke fa'a kau kau. Veisi ni a toki. Ke mala e waikala ka ki one hanga. Hoko hoko atu peho o malolo. Kai kai pete ke ngalo ya tek mau ton. Hatain. Mau ofalahiat ke te koe. Amana ken ke whakamana tua e sa apate e ngai fae. Kai kai pete ke ngalo hatain. Kopoa ki atu eni ki he ngai fae kotoa peo e kautaha maria. Hono tolu o Nusila, au kalani Nusila, na e whakakaunga tāma ki ai se whae, o whalahi a tau piti ke te mou tolu si ngā e whae, ko toa peo e kau taha o maria. E kei te mou ngā loha taim, ai kau ngā ngā u e ko toa pe mo si e whae, wāri ngkori, o whalahi atu, hoko hoko atu peho mo tau hie kau taha o maria. Hie kau whae ko toa pe. Hoku nau whanongo ma he polo kalama ko e ni he tia fini i Nusila. Toa taua nge ke mo ma a asa pa te whae fonu monu ia mo fonu keresi ia e asa pa te ko e ni. Pōpua ke atu whoki ki si ngahi whae ko toa pe o Brisbane Tongan Community. Ki Austereria ki Brisbane. Whakao ko atu o ku ofa whakatawange ke mou mao. Ha sāpa te whae e whonu keres ia. Po whonu whai tāpu e kina whoki. Pōpua ke atu ki a inga. Ka umaha toa kase leiti. Mo toi ngā e kau whae ko toa pē. Ke siasi Life Global Church. Pa Brisbane. Whakatawange ke mou mao. A sāpa te whae whonu keresi ia. Mo whonu monu ia. O pua ke atu ke whae ko toa pē. Ngā he whae ko toa pē. Ko mou whanongo mai ke polo kalama e pōko eni. O atu hoku ofa ke te mou tōru hono kātoa mo e tala monu ke mou mao ha sāpa te whonu keresi ia mo whonu whai tāpu e ki nga whoki. Pea wha mālo lahi atu ke polo kalama, mālo au pito. Wha tāwange pe ke mou mao ha sāpa te whae e whonu keresi ia mo whonu whai tāpu e ki nga whoki. O wha lahi atu ia me he fine motu ane ke te mou tōru hono kotoa pe. O ku mou whanongo mai he pōko eni, tua o whātu.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe e hola. Ai popo aki tala monu ko ia ko tuku mai. O ki ai ai whaaba palahi e ni pia moe haunga ia. I he ongo whaafe o e poni, petro ni la la tūtu uta. Kau maa foki a hola ki ha mea toki ta we. Ai whakakoloa e polo kalamani. Maais i ngai whae kotoa. Tala monu at foki a teik moua ke mo mao hasa pa te whae monu ia. Mo fono tāpu e kina pe foki ki a Luisa. Pea mo isi ngai whae kotoa pe o kuna o mea mai ke polo kalama ko ia o e pōni. Hoko hoko a te polo kalama o e pōni a nai ange i hetu a tahawa ko e polo kalama e pe maa e ngai whae. Ko ngā taia ki i polo kalama nounou. Faka ilonga i aki ai sapa te fae i he fia fini fata wangi pena yongo lele i atu ai polo kalama ko ia ai pie mentonga o fok na ngalo fa manato ato ai pe ki mo tolo i o kalanini o fato ngai ange me he taha wage ni maa hengi hengi e mate atu ai faka mafola lea i he tano a ua poiniwa. Ke malawa peke ke mao ai polo kalamani i hao wakai ke pesi Facebook ko ia ai le teo ai polo kalama pie mentonga pe ko ho whanongo live mai i he hoki he website ko ia ai le teo Radio 531 PI o whanongo ai ke polo kalamani. Ngai feitu ko ia i tu au kalani o ku kei tatau pe, te mo kei mao pe a polo kalamani i he ngahi pe au pe koe frequency ko ia anga maheni o ku mou mao ai a polo kalama. O ku tuunga ai mate atu ko ia e whakahoko fatongia me he faleni, koe uhi koe ngā ue o ku whakahoko i e poni ki he fubou pe koe tuanga ko ia o ku whakamafola atu me iai ai polo kalama i he tano au a poiniua. Tok foki mai ai polo kalama ai whakamafola rea i he ni ma, hire ni ma a pongi pongi o hoko atu. Ka e malo au pito, whatawange peke mo ma au ha. Malo lo lelei he poni ki nau tolo, te nau kei fie a mai mo ki mau tolo i he poni. Kei hoko hoko at pētau polo kalama mi he pie mentonga i he fiafini.

0: Paka ke o tua maha pako ia koe tau au tia ai wike maho inga koe ni. Ai au ku kama maha ia ia maho inga au e ngasa e ia sapa te tau hanganaki ai. Ko au sololini puloka pe ame i Seattle, Washington, Amerika. O ku au iheni pe amo Silivia Fatima Aho. Pe ame he leo o e Voice of South Pacific. Pe ame i Seattle, Washington, o mai heni ke pafukonga atu hai, a ngahi pōpō aki tāla monu, pe ame ngahi manat opa ki si ngasa e ki Aotearoana. Ko e rapi o e pōpō aki, ko e pōpō aki ki a Si mai ma savieti, raki mata siale, pehe ki a kolola savieti ki menkui o kalanu usilo. O kuate ko kwakonia e palovea te tolnoa a toltaha tolnoa o ve sio pehe. Ko waispita ko haitene mau, e kohono maho inga o pulu he makakula koloa. O pehe a tala monu pe a moi ofa tu ki a te koe si mai ma savieti ka o ma raki mata siale pe a mo kolola savieti. E a manaki ko ia ke ta wa ostia e sa pate o ku whakamau inga ia e an mahu inga ki tō anga inga ka e koe o palahi atia ki a te koe pe a mea a kololini puloka pe a moe whaamiri hono kotoa me i Seattle, Washington. Koe pōpua ki hono hoko ki a mansiu wāke pe a moe tāla monu ki a te koe e a ostia ho ta uvalungo kunu. E sa pate koe ni uktamu hanganaki ai pe a moe toi whakamau manatu o mau inga o tou anga na ke fai ka koe fae. Ma si u tawange mo si hova ke ne toi fai tā koe kina koe mo atu ha mai aho peheni i e kaha una. Tau mo lili u mai a ne al o fa mo ne me si fa o maa ne ke le si o ke inati ai i e lolotonga o i whatoto la a o kupe fai i e taimu ni. Koe o falahi atia ki a te koe pe a miho te ina a nehu tu akalau pa o maa ai whanau pe a moi whanamata makapuna me i Seattle, Washington ka o maa Alaska. Ko e pupua ki o koko ki a te koe mansiu laisen. O ko ato ai mautala monu ki a te koe mansiu laisen i amanaki au sia e sapa te whamahinga i a e tō anga ngahita e. Ko siliva mo i koula ki kai te mau mau. Ka he huapa ki tu kalaisi. Ko ia ko ato aki e mau pōpō aki ka mo i whawhetai. Ko ia ko e tāpua ki o i mo ui o tau i nase ai ko hui pē ko hua whau e ko si tuka lai si. Ko pōpua, ko o whātu ia pe a mea nehi tua ka lau, ka o ma a e whānau pe a moi whanga makapuna, pe a mei sea to wa singa toni, ka o ma a ala ka. Ko pōpua te o koko ki a te koe unga te a veikuna, a veituna, ka o ma a ana keio pe a mo centra ha lau pia. O kua te ai pōpua ki koe ni ki a te kumo tolu i he Moi manaki ofa ki o mō ngāhi koko ngā i a manaki te waki o e mau inga o e ngāhi pa e i sa pate o tāwanga nāki ai. O kuatua e pōpua kini pe a mō loto whāwhetā i mō oni ko uia koe ofa ka te whiri mā nāko ai o tua ko mō toi lāwe manua i e tā puaki o mō ui i sa pate wha e koe ni. Tāwange ke tau molili umai mō ngā i sa pate peheni i e kā una. Kongia ke mō se ao pe mo ngai makapuna ka o mai fa nau i ka ha o mo mo ui ko o fa ia pe mo po po aki pe ni family o no ko to e vita ta kai ka o mai to nga nga family a yo na mai angina ka o ma folonini pe ni ja do Washington ko po po aki o ko ko ke te ko e palu vai angina ta sisi ka wan mo tova ke ne sa mo ia hala ko donga ko ke po wai pe mo amanati o te wake o mau inga nga pae i sa pate ki tawaga ki ai. Ma o palahi ati o kokonga, o e o pae a te amo mea toa a vayangina, o ma iona vayangina, ke o mana vayangina, ka o maa sa ana uke mo sanga mapuna te ame i siato o wasinga tonu. O popo ake o koko ki a esta takai, ka o maa gosita takai, pehe ki a meria mekada, ka o maa suria takai. O ki kai hale a se unga ke ato a ke a kaha a se a honga ia e mau mo ui. Pe fai a ke a faa se ta i ke a sova ko ia ko mo wa sia a sa pate fa e i o sa pate o tau hanga na ki ki ai. O ma o fala hea ke a teki mo tolu pe a mo tala mo nu pe a mo o fa tu me ia te vita ta kai ka o ma a e tina kamoto he ki a tawa tangata takai taman takai pe moto nga fa nau mo makapuna me tiado wa singaton ko popo ki kokko ki ate ko elen fuka ma ofala ya ki fuponga pe aku itai ha me ofale le e fak ma au ko ma lo tu pe ya tawange mo hova tawange mo hova ke ne ki fai ta ko ikina mo mal mal ko e fono nga anga aku ke sai pe ake ke a Fokwa tai pe aho a mui mui pe moe a e te kumi ke pule anga ko he vani e hala kononga aku ke fai ko mau lotuia moe mau whakaamu. O falahia ti o kofonga mi o kanga mga puna pe a me ia beiri ka o maahea manta akai pe a moe toi ngā whanau moe whamiri hono kotoa me istia to buasinga tonu. Ko pachoko ki a kalolaine telepo palu, ka o maa vai mana telepo latu, pehe ki a asna se telepo ki fai toka. Ko ufa se tai lahi ki a sova ko uia ko e tau ke ina si e ta apua ki mau inga, pa koi maanava mo ui e fa koloa ki tau tolu e tai haa mai. Pea ne oho a e tau nofo va ma ma o ka ahu, pe fa kolau a ki a e tau o fa, mo e tau Panatu ihe lotu hufia, pia moi te hufia aki o tau pai. Pia ko tau lotu peia, ke tau ke inasi e tāpua, ke ai o tua ko mānawa mo ui. Pafeta i e tau austia e a whakoloa, pia mo ui ke whakoloa ko ni, a manake tau hoko ke sā pate o whamanato e mau inga te o mou tou anga ngai whae. Wata e pōpua tala mo nuu ko ia, pia mi he whamili hono kotoa, Pololin Ploka ka o maa i o nga vaiangina pia moi toinga o i whamili o no kotoa pāna umu i whanga makapuna pia me isi ato o wa singa tonu. Ko e pōpua ki o koko, ko e pōpua ki a ki a si maima a whaka utoki ki a Auckland New Zealand laite o whalaya tu ki o mata si maima pe a neongo a e ikai a e waha ko lau ka waha ko lau atu a e opa pe a moi tia tia loto pe ko wia ko e a usia e sāpate o whakamahu inga o ngai sa e i e sāpate ko e ni o ku ko e makatamata le lei ko e mea o ku ikai a la palala ki ai pe a ko e hoi hoi fua ko e mea ha ha molo fia pe a ko se tine o apasia o tua ko ia ia e whakamalo ia O atoa kia e pōpō ako ia pia moi o palahi atu kia te koe kia moi he whamili hono kotoa me i a te ato wa singa toni pia me amen li ka o maa kololini pia moi toi ngā whana o moi whamili me te ato wa singa toni.
1: Ka malo lahi atu ene i he hoa ngā oe ai a ko kololini poloka ene ne ka mata atu e ko ngā ulaki. Ine muta kone o ko hoko atu kia e pahoa a koe kau tiri bia pāti mātai mi aho, me te hoka ke kongahana ua o ngahi pōpaki. Ta ia ki te koni te koe ni, te u o atipe e ki hiva me he sapati pae, te a moe tala monua tai peke ki moto si ngahi pae, e ngahi tō anga kotoa pepe, moe tau au tia monu ia mai. O le pia ki te kone tahani heni ko tau hoko ati.

motor ne mai a ke ta hai ngai hiba pa se fia ai manat meri ai fa na u ki he na ngai pa e a te ho pa tu he ni pa po pa ki o to ko atu ko ni ya mere finau ko ne a utia hono ta u hiba ngo ful ma o no e fa e to nunga fa e to anga ko ta po ki ko pa pul pula ki ko e o tu a la ka wa aki pe la mo no ko nga ko ta ke fononga mo ko e fononga anga mi tain ki ta ni ti o fange ke ke ho ko tai pe no pa pul pul aki ko e o tu a ma sa ti ai nga ke re so ma man ko ni ke pa ma o ha pa to to la a te fia e langi o ma ma o fa la ya ke po po nga pe ki a kayona sanita tai mi se ao ya mo to nga o nga fa e ko to pe ya nei lusilana o ma o fa la ya tu me a mereane ara nati aho langi lo loa a se tiri aho una loto aho raised aho mo ponua aho pe he ke tamai ko samson aho o ko atu e po po aki hoko ya mere tu po lutui mere tu po lutui mo ne lao ai polo pola no no i ange ai te fine ko ne no ko ki o tua ko e kolo a pei ak ma ma u ko e pafeta i pe ki o tua ma ma fi leong o ktam no po i e ba ma ma o i e vaha o pe ka ma u ki te e si a pe mo lao monu mo lao ta po aki ko e lava e ta u ki te longo aki pe o falahi aki o popo ngahi ka i ngalo a ho ngahi te i lao lao mo e kalu se pai ko ke pai o mawa pia mai ai. Me iho taha ho o poha, kasa nova kai uma a kato ma koni lutui, e a moi ki whanau pa uhiwa, tiwa, len, ka uma a e toenga o i ki whanau pe me i siato wasinga toni. E a ko tukwa to pe e mau popo aki, o kai ki aha koloa pe unga ke whatatau aki. Ka mo oni pe lau a sa me hei kai te masivau, ko hok tau hi pe a Jehova. O atu ai popo aki hoko. So ai popo aki eni, pra hoko atria, ki ongo pa e ko eni ko na a ua usia. Ai pu tau lahi o tapo aki. Ke fa e ko ia ko te neti piu tau tau e langi. Pea pe e ke ko ia ki a utuangiangi atu puloka. O ma pra hoko ate mau ofa. Ni he ati masivan. Au kai te ngalo mo koko ngā. Ai pa e ka koi mehi ki tanga. Tawangi ke o tua mafi ke ne whapulpul ak peki moua. Ai nonga. Pea moi meria o pononga angani. I anga o whakatoto la aka moi ma tapuak lahi kua mo koua. Mau ofa lahi atu. Pea mei he whanau me whamopuna no kotoa pe he ki a Sanita, te eiki, pa pehekia maki te eiki, tā lupe, pelu, atu, pea pehe poki, pea Steven Taimi, Angelou fare mei Taimi, Sirivia Taimi, pea mei Seato Wanga Toni, pea pehe poki, a ofala i atu, pa hoko atu mea tīnau. Ko e popa ki hoko, o atu ia ka mere, tulu havea Vatikani. Meriame Vatikani, pia palu vai Nikolo Vatikani. Mau kie fia peke prahoko atu a e mau ofa, paka kakao atu e vahunoa, mo e obe. Ofa lahi atu e merine, meia e merine Vatikani tu pouka mo e family ono kotoa me isiato Washingtoni. O atu ai popoa ki hoko, kia te koi tiria taimi ka umaai ki family ono kotoa. Ma o falaia ki o poponga ka e uma ai ki whanau, pa uma ana ki pa moe toe na o whamiri i New Zealand. Ta wane ke ke ma o sa apate pa e, pia fia monu ia mo kelesi ia, ke whakakato ak te o ngai patongia o kuke poesia ki ono tauhi o whanau. Pia fia ka e o falaia ki a te koe, iwa mirisene asu taimi, pa pia fia ki a ton lisa,

te nei Amerikani hono kotoa. Te pehe moi kai ngā koia me homa te te whā, nei whakakakai a pai. Po pāki enu kwa hoko atika sese mani tau e lang saki, te e kia ainu piu tau, mere polo seki helu, te a pehe kia va e tol patu piu tau, o ngona mai kua ne pulau ki Asteria. Kwa hoko ate mau apalanka ki motola, nai pa e mo nahi puisia o nai karenga, mo nai karenga ki e lotu, me rea e ki. Ke tau maringi mai a ene alofape a papulpul a kai pe ki motola haivi, e hoko ato a kai pe o mo ngai patomia koto a pe, e whaamiri mo e lotu, ka uma a poki ai noko ai kai na mau apalai atu, nei whaamiri ono kotoa, ia nei Amerikani ono kotoa. O atu ae popoaki koe ni, ia pulotu, pulota palu. Ia pehe ki a whakasala tapo. Pea prahoko ate popoaki koe ni ki a anti lo pasi matakayongo la tu. Mau ofa lai atu, mai tala monu atu, ki kawai pea eiki a te kumotolo. Ia pehe poki ae ofa lai atu poki ia aivi pulofa, toki ta aivi pulofa. O mau ofala ia tu pe moi whaamiri hono kotoa me kolo e malata, me a te ini puloka, tui tui puloka, lo te vila pe mo ilaite, pe se kau ilaite puloka, pe a moi whaamiri hono kotoa pe a me iti ato wasinga toni. Ko ia pe tau nopo pe i e lau koi a sa me, tau hanga pe tau matake mo unga, e koi au ha me ai ho tau ngai malohi. Ya pehe pe ngai fa e ne o ta se puri nga ki. Ka tau tanga ki pe o tau mata ki o tua. E ko ia pe e hau me ia o tau tapa ki pe hau me a tau malohi. Pe a mo tau fa mama i panonga anan. Ia e mau o pala ia ki a tese mo tau hono kotoa. Pe a fa malo a ki sa nga marego ni mo tala monuat ki ngai fa e. Linda Paska uma ai ka fa e kotoa pe ia pi ema na tonga. Malo a pita paha ko patongia. Moe tataki ai pe ngai ngau e kotoa pe e community tonga i Nuslana. Te tuku angi heni ki a Florini kuloka ke ne whaka osi. Ai o atu ai pōpō aki pe a te tato ki whaka osi ai tu malo. Palo Silvia. Tau kei whaketa e ai pe ki heo tua e tau kei mau ai mana mo ui. Koe pōpō aki oku hoko ki ai ki a Leona Matapā, ka o maalo to moua Matapā, pe a molute Matapā. Ko kole mea Sihova, mea pe taha, ko ia pe te kumki ai. Ke unofo ie fale a Sihova, ie a kotoa i kumo ui, ke se ofi a tau ko ofa o eiki, ko whaka lau lau loto i ono palati. Ko whaka ana ua ia ia, ta moe whaka amu, me ho morahi hoa, ka o maa e whanau, ta moe whanga marapuna. Ko ua lotu matapā, ka uma ofahulu matapā. Ko ofa tia ki a teki ngu tolu, pia mi he sanau ka uma whanga makapuna, pia kolandu i siro. Ko e pōpō aki o kuhoko ki a teko e leona matapā, wikai ha, ko e siliwā mo i koula, wikai te maumau, ka e wafa si sukalazi, o ku atu aki ai mau pōpō aki, mo e ofa ki a teko e. Ko ofa lahi atu ia ki a teko e, ofa atu ki whaitoka, ki a nalesoni langlau matapā. Ko ofa lahi ea tuia ki a te koe, te a mei a pololini puloka. Ko e pōpō aki o koko ki a taina peini, o ku o ato e pōpō aki ko e ni a ki a e palo ove ati. Ko e waisi fita ko haite ne mau, te kohono mau inga o ku pulu i he maka pula koloa. Ko ofa tia ki a te koe taina, te a mei a peini puloka, ka o maa a Pololini puloka, ka o maa lo te vila, ka o maa te sia puloka, pe a moe whaamili, me o kalani inu sila. Popo aki o koko ki a waisi o a tonga, ka o maa uinoa palu. Pase ta i kia se hova hapu lao maa lie, fai maa wai pe, i he whakatotoka alangi ki a te koe uinoa o kekei maa wai maa mo ui, pe a moe au sia o ngahi kutau, o lau e wholofola ko e ngu. Ia o si a ngai fota o kiwango fotupu, pa se ka e fai mawai pe. O ofalahi atu ki ha te koe, ki se

0: konga. Te mo e fa ana o ai ai hata i mite tau to e se o pa kia i e punga oi. Me lino te mo e te mo e o fa ai o tua. O fa lahi atu te ame ia te au kololin pulo pa ka o mai ti tākai. Te a pehe ke toi ngā i whaamiri pe mo e whangamaha puna me i okalani no sila. Ko e whainga māli e ko nia te whakok te ai ka siliwia taimi au. Kene te whaka o te e tau polo whalama. O whalaya.
1: Pa malo lahi he ni whainga māli e ko ia me pi emena tonga. Ai lava ki tuku mai e ki whainga māli e ko ni ke lava whaka o ata ngai popoaki. O fa ke ngai popoaki pa e kotoa pe ma ngai vahi koula i Aotearoa. Ia ange koe lau, koe me amahu i ngā pē koe lawa te tau ke whilongoa ki i he panonga anga ni foki i he panonga pirikimi koe nau tau whai. Ia mo e ngahi ngā au e tōnunga ko whai e ngai wha e ia tala monua tai peka ki mō tōlu. Pa mālo atu, pa te ngā tāhe whirimatoa whahau a koe whiria pa te matai me aha pati he foki ho ngā au e pololini uloka. Mālo a pito mō mea mai, ka mō mea
2: toki o atu pene ngai koi hiwa koi ia mesa pate whae. Whakamalo lahi atu ki a te koe Silivia Fatima Aho, pe foki ki a Fololini Puloka, ai o mai e ngai popo aki talamonu sa pate whae, ma ai ngai whae koe ni. O atai pe foki ai popo aki talamonu ki a te ki moua, i a manaki ki tau ausia ai aho sa pate whae, ma uinga koe ni i aho sa pate, pe a lotu tau whelo tua aki pe, ke tau te au siaha aho pehe i he tau fo'o. O te popo a tala monu ko ia, mea ki mautolo, a kau ngā ue ko ia i he pie mento ngā, ki a ki moua, pe foki ki he singahi wha e kotoa pe i he ikare Amerika. O ato aki a ai hiva koe ni, more ai konga kōla, mea sati nau whahau.

0: Taroatu. Pongongi ni mau lea whataha mo saame. Eike uke o whai, ai mea kotoa pe. Uma aho kakai ka nau katangi ake. Hange tofu o whai ka kore ai wha nau ke whai. Pehe peho whakai, ho maumasi vai. Ko yanga ia oi whakakau kau, oi polokalama hai fiafiko ini. Ai mahu inga, ai tau peu pe atu, ai tae maha kure ai whatongia, oi whae fita, i loto i whamiri. Te teo atu eni ke mau hanga o whakamana tua, ai ngai whae kotoa pe, i e whamiri. Ka aku honga ka teki mau tolu o tua. E ngahi whaere reina ke omi. Ke mau tupu hake ai e whamiri ko tope. Pea neo ngau gea e ngahi whaere kua toka. E whanonga au tau whai. Ka aku mau kei whakawheta ipe. He ku mau ilo. Ko koe ia ai whaere. O ku whaere ki ai. Ai kakai ko toa pe o maman. Eiki. Tā buaki i mai, ai ngai wha e ko toa pe. Ki a o atu ki ai, ai lotu vai vai ko eti. Tā buaki i mai ki mau tolu. Wha tā mou e na mi tonga. Nau tolu ko toa pe, ki a o ke lotu vai vai ni. Wha au lotu mai ai a fiona. Ko mau kore e ia moi mau whakawetai. I o ua wha, i a Christ Jesus ko mau eki. Amen.
1: Whakamalo ki aso ane whaiwa ai whakahoko e lotu kamata o e polokalama heku leo o e whakatua meri ko e polokalama e niho no hongo fulu ma pa o heku leo o e whakatua meri e i e pongi pongi aho fitu o me pia ko pe via ki e tatalele e kau pe nolo o e pongi pongi ni o e ina i lonton tui fua ka o maa si one one vela tupou pe foki ki a soane faiva o ku ki tau mui mai e tangatai ki piso pe ka e toki ka o mai ana iangi ko e kaveinga o e pongi pongi ni ko e fefine ko e fefine pe ko e waifi fita ko hai tene mao Ko hono mahu inga o ku mahuloha keia i he maka koloa. Ko e fefine o ku apasia kia sihova. Ko e nia e whakamalo ia palo vepi. Wahe tolu taha ia vesi ua fitu pea moe tolu noa. Tau whakawhita i kotoa pe i e tau kau whakataha pea moe kina tolu i he ata pea moe. Ata pea moe o ngō pe he foki ki he ngalua pe i he pompongini. Me he otu tonga, Nusilani, Australia, Amerika. Hawaii, Piritania, peamo i ulope foki, pe e kisia pane. O te kifo i fasi koe ni, koe fasi taltaria, o ki mo tolu kotoa pe, tau kau whakataha e polo kalama i kule o oi whakatu amerie i he pongi pongini, kau maa foki e kau pe nolo. Siare iongi, peamo e fasi koe ia oi ngahi fae.

0: se mini te wa taha me i he taha wa. Ta ta lele i e tangata i ki pisope, pisope se lo wini, si la lavea, ki he hikule e oe fatua me rie i he pongpongini. Ue ina fokia tke te koe?
1: Io, koatua whamalo, linda pasi i he tau, wafsea mai e tau pokala mai pongpongini, pa kwafta e ko pisope en kuo mea mai, kau kamata te rewa e tau pokala mai. Ko e programa hoke ni ahono wha, o e hofo mā wha o hikule o e whakatoa me rie i he pongpongi ni, ko no fitu o me o e wafe ua o no. Ko da wha veinga, ko e whewhine wa e whita, pe ko hai tene mau, he ko hono mahu inga, o ku hulu i ha maka koloa mahu inga, ko e whewhine o apasia kia si ho wā, ko e nia ai whamalo ia i. Palo wepi tolu ngufu mātaha, pesu wa fitu ki he tolu noa. O tau whawhetā i e tau kau whataha mo ki nga tolu kotoa pe i a tā pe moe o ngō, pe moe o pe i he pongpongini, pe a me i he o tu motu tō ngā. Ka pe fōki me inu silana, Australia, Amerika, Hawaii, mo Britania, ka pe he ki Siapani, pe a moe i ulope fōki. Karaki mua piso pe o whai mai he tala teo ki e kawe inga mahu i ngāni. Ke lawa ke whai me ai ha pe hui, i e konga ula ki ko eni o e tau prokalama hiku leo o e whatua milie i he pongpongini. Malo a pito piso pe, ka whoki atu malo.
2: Malo pito e lontani pe kore ke hufanga ngai whakatapu ko toa pe ko osio no talaki mua ke prokalaman. Ko le whamore more atu ke tunga e tau mui he pongpongko ni whamore more anga. Whamalo lahan ni kio hia ko tau kau, tau whawhetahi tau kau he pongpongko ni e lintasi no whakataulama mai e prokalama i he pongpongini. Pe ki he kameha meha me Hawaii ko whakawhiwhia la. Au pito, au pito he pongpongko ni tau kau whakataha pe he ke te koe lontani. O ku mahuinga foki pe a ku whawhiewhia foki ko e uhia ko e manaki ki tau whamanatua e kainga whanong a e sāpate whae i e sāpate koni. Hai e koe konga uai e tau prokalama ki ai. Ka ku mahuinga ptu pe ke tau iai pia ki tātā siri ma ki tokoni atu ke maka tuunga koni o hawhiwhine fita. Te ku kauia e ngahi i e ongo ongo lelei. Te ku kauia i e ngahi ongo ongo o ku fisi fisi mua pe lawlota ahono ai ongo ongo koia o hawhiwhine fika. E kainga o ku kehe pe a hawhiwhine fita ia me vaskoula. Te kohe pe a vaskoula ia me ka me fine mui ta moe. O ku mahoina o pita ko hawhiwhine fita, ko hinga ia ko hawhiwhine fai fita, ko hawhiwhine ia o ku makehe atu ia. O ku tāpoa ki makehe unau mau, pe ko tōnga ia ai no fatu o e hiva maari e koni koe au e hawhiwhine fita. Koe oi au he mōnu ia a hawhiwhine fita. E ave monu ia ko tau pe, moe langi, moe klo ia ko tau pe, ki he whewhine fita. Pero whewhine fita ko whewhine ia oku ne ngā ue mate aki mo loto tō, pe a ofa mate aki li oa i hono ki whamiri. Koe wakai ki ai ki he tuunga koe ni koe o e hiki na e whai e Solomone i he pongpongini. E kainga oku koe mea maere taha koe pehe me ko rimueri. Ko rimueri koe tu ia ko hinga fa tene te reo solo mone. Pe ko e fine fita o ko lau ea pati sepa ko e fe fine fita ia. Pe ko ngahi ako naki ko toa pe i kamata o hiki e tohi palo via pe ko refa tata. Mi e vahe ulu aki, ke e vahe tolu taha, o ku asi mai e ngai hu mai e fifine koni. Aki ene ako naki nene pe foha, fuaki mahe o loto. Koha, oa na ke pehe i ho mata au ke poto, ka ke mana wahe ka si hova pe hathi me kovi. Ko e foha poto o kune whakawhie fia i ele whae. Ko e foha vare, ko e whakakoto whakaongo sia ia, a whakawhie fia ne tamai, whakamule more. Pe ko foha vare, ko e koto ongo sia ia ke whae. Pe ko e ko tala noa koni, ko tala noa pena e whae fika. Pe ngai whana mea na ane whai, pe ko ngāwe ko toa pena ane whai, i longa i ngā hiki koni. Ka ko e mau inga hei ane, neanga o koe ki asi mai sai, te tau whee tai ni, o ku asi me vihe tunga tohi tapu. O ku asi he tohi hoko. e toi hoko si skalaisa e te toi e matiu pe whamatala ai e ki ai ko hako e palahambe ko hako te evita pe alifo ai o a uai ke pati sepa ai ana e mari mo ulai a sa ko hono hinga ai ko ni ko e ne asia fe fine fita ko ni ai pe ko fe fine ko ni na ni hanga whaka ma opo opo ga hibia ko tope na e tunga hiki mo tafa ako ni na ne nofo ke ngai ulunganga na ne fana fana me a ki hono ki fuhoa ke Solomone. Me ko hono u inga ia, a hono fufu mai wha kau kau. O ku pehe kau skola to lahi kau mate ko tope, ko hiki pe a Solomone. Ka pehe he toko ta, ne wha maa po opo he skaya. Ka ko hono mo oni koe koe ki ai, ai toko taha mahu inga koe ni, a te fine fita koe ni, na ne kūmua pe a e ako naki le lei na ne whai ki hono fuhoa. Pe au o tū mo unga Solomone ihe preanga isleri ko hinga ko te fine fita koe ni. Ka koe koe ia pe koe utala mai, koe Fe fine ko ni ko tala no ko va tol ta ha mi ves u lo ki ki he ki ves ho fulu o ku ko nga tala no ye ke nga fra u lu nga nga ma nga de ko ko ne he ki pe ni tala no fe fi ye va ves ho fulu ki ves tol no o ku tala no ye ke fe fine ko ni to ko mu aki aki ki he ne mo u ko fe fine e ni na ha na mana va he ki he o tua pero fe fine pe ni ne ave aya ko na ki ki ho no fuha ko apasia ke si ho va ko kamata anga ye poto toko mea na kamata mea Solomone mea ai. Pero tau siho kia he poni, e whaumatala ko whai ke Solomone, ta te he ki he ne whae ke Patsepa, ka koe ke hiki e ko Patsepa, ka koe whae e ne a Rimueri, ko Rimueri ko hengo whakatene tene ia o Solomone ko tu. Kau whoke atu ko ia ko tau taimi, malobit.
1: Io, ko atpe whamalolahi pisope i hono, kamata e mai o e tala teo e tau kawe inga mahu ngani, pia mohono kinikini mai. Tā ko hi te whoklewa ki uaki o tau fehu i, ko hi ko tau taimi, pia ka hiri a e tari koia o e tau fehu i uaki ki pompongi ni pisope, pa te taki kolos lewa karinta, pia moe ongo tahi mo uta, ke nā kau mai i e tau polo kalama. Kataki, pisope o lawe mai ange ki hono mahu inga, o e fa e fita, pe koe fe fine fita i family, i society, ka pehe ki he pure anga. Mahalo piso pe kau whoke ato.
2: Mahalo pito e lontoni pe ku kau eni i ha fehu i mau inga au pito, pe ke tau sio kia e koe koe kau ia i ha ngāwe, e makehe pe a fe fine koni. Ko fe fine koni o ku mo umo ua pe ia i hono loto mo ne ngāwe kotoa pe ko fe fine ku ngāwe. I hele i tonga u tau peni, ko api a fa fine. Pe ko fa fine ia koe unof ma api ia i api. O kwa ki whakakau ngā api te ewa ku whakakau ngā api. Ko se fine ko ia, o ku nafo mao pe ia hano ki loto pare. Nafo mao pe ia hano ki lise a kare ko ikia. Pea ko e kau ia i ngahi beti tau sio ko e se fine fita. O ku lawa ke success e ngai mātua e lahi. Ko inga ko se fine fita. Ko ne poupou. Pea ko e ihe ne poupou ko me ne fare i mene ngahi mea mo ui ko toa ko ia na mahu inga au pita ia ko ikia ai. Ko ikia ia ha se fine fita. Pako e, pako kakaya oku ilonga au pito pe, he? Te utala pe henu, koi peke uhinga kunga koi hapai au. Oku ure hake se fine hapai. E nengai se unu, mo nengai lau akau ene fili fili, koi kia ike faya ka hane la langa pe hane ngā koi. Oku ure hake se fine ia ku momo ua. Oku se fine ia utoko tokanga taha pe ngi hene ngā ue. Te kia te ia ofa mate aki ria oa, oku ihono fatu ihono manawa. Pe ko ne ngawe i hono ki family pe ko ke faka piko piko ko fe fine ko ya ko ko ne lava o fai nga hi ngawe ko to ape ko to koni ki hono hoa pe ko pe ko no mahu inga ya o fe fine fita pe ko ilo ya i nga ulunganga ko na mau o ku na umelino na tolu meta ko to ape pe ka kai o mumu ope na to ke fai pe na ngawe pe na tolu ke langa faka langa langa ka no ki family pe ke society pe ke fonua pe ku mahu inga au pito ai ka kai ko ni i tunga ko ni ko ai society ke fai ha ko me ya ke ku na tolu ku na ku he ke ta sio ki tonga da ya i ai kautaha na ui ko langa fonua Pala nga fonu ai a matu a tu nga fine matu a koini ko sa e fita ko se fine nga ue ia te ku mahu inga au pito ia kia na ulanga whakalakalaka e family whakalakalaka e society mo e fonu a te ku kau ia e ngahi ulu nganga mga ne te tau sio ko ki nga tolu te ku nau pou pou le lei e ngahi ngau e koto ape o ku nau loto to te ku nau mamahi i mea ka kaia ko ia o ku mahina o pito pe o ku lea ata ki tua e nau ngā ue ko se fine sita ia pe ku tala ia e ngā ue mea a ko ia i fare hanga o ku lava le vai ia ke tala mai e ne ngahi ka ko ngā ko fatu i loto i hono mana va a e ofa mo e mātea ki li o a i hene mo ui pe ko e ko ulu ngā ngai ia o ku tau sio ko ni koe ki he kakai koe ko kakai a ko ia ia o ku nau me i no pena tau mo e taha kotoa pe ku lelei tolu mo e taha kotoa pe i he whamiri pe mo society mo e whonua. He ko kakai au nau hanga naki pēnā tolu ki he mātea ki e nau ngā ue. Pe ko kauia i ngahi mea tuu ki mua koi ki ai o tala ko ni koi o se fine fita pe o tala ke ki nau tolu o ku lea e ngā ue e London ye. Ko mea maui ngai e koi ku lea e nau ngā ue. Pe ko e ka nau whaiha ngā ue paku ilonga pito e sia. Ko ha e ngā ue koi ku nau whai. Apau te nau lalanga hafala, o kuna uila mea kuhiko whaka mau potu, o kuna uila ngahi mea kuhiko, o koe ka kai koni uku mākona e tiki nau tolu, a ilo ke ngahi ngāwe kotoa pe, i he nima mea, i whare hanga pe, pe he ke ngahi ngāwe kotoa pe, o kuma hui ngā upita, o anga e kuhiko sio koi ki aiko tui pe, na kai ke, na nofo taha pe ai whae koe ni, ke ne whanawhana mea ka Solomone, ngahi mea lelei au pito pe, ke Solomone, ke faka ehi au pito me ngai mea kotoa pe. Ka kono moni alo ton, ko fōke atu ko hea ko tau tai mi maalo a pito.
1: Iyo, ko ate wha maalo la he i piso pe maali au pito pito, ura ki whehu e tau proklama, ka ki mua ke u kolos ki he karinta pe a mua ngotahi mouta, tau ki tāna ksi e pe ko whewe la hi o ko lawe mai o pe he ko e whae fita pe ko e whae lelei, tau ai pe ki ai ko e whae lelei. Ko fae a apie pa ko ko ka ko ko mi hange o ki ko me ki kalo e be ke no fo ma ya pi ko fo ke ka wa no fo ma ya pi ko ka wa ve fae al ta kai as we han ka ko ki la ve me ka ke fefi ne mo mo wa pa ko to ke ngore ko to ki fefi ya ai ko fefi ne mo mo wa fe mo ki na no tai mi ko ke fa pi ko pi ko i nga nga o le pa ata me me ai i ne nga we fa fita au pi to pi to pi so pe ka ko ya e linda pas Te ki kolosi atu, ke tau ki popo tano pe ki whakalata e tau prokama, ka kolosi atu ka koe linta pe amoe ngo tahi mo uta, ka tok foki mai ke te au ka piso pe ke tau feo e noua. Malo pito linta.
0: Malo au pito, e uheina koe ngo tangata e ni fuo loa e na mau.
1: Fuo loa e na tahi.
0: Te pasi kia ki naua e.
3: Ma ki sio, mo sio a mau.
4: Tau koe.
3: Yo, malo au pito e linta e mau feo maari e piso pe ku whakamalo atu e... tala teo e tala noa e poni pia mo e tala noa maari e pia mo e e tu i koni ko Solomone ka tu mua ke whai atme mua haki i tafunaki pia me i he whakau kau koni a e whae fita pia me i he whare lou a kau o i whanua ko tonga na e fatu pia lalanga ai a e whae fita o kau pore pore ai he ngai hon. He kou lawe i koe tānoa, au whai koe tānoa ebe me palasi oi tui. Kai atu mua e whakau kau a e ki whanua masiwa na e fatu ai a e ngai whae i he ngai lot whare pe me he whare lo a kau koe whare pola. Na e lalanga ai a e makehe ai tonga a e whewhine tonga. He nā kai nofo whātaha i tōngā ne pia mo i tō whiwhine. Ka nā e popongo pia o hake. Ai whānau whiwhine i he leke pia mo i laitaka pau e whare lau akau. Ka nā e fūmolu malu a hono o hake. Pia he kai te tau wofo ai fatu pia mo hono lalanga i ngai whae whita o tōngā. I aho ane afi. Ko ngā koe ko hono malu pia moho no siofi o hongi koe tala noa ai folofola e fita a hono whamili. Ko kai pūria i e tonga kotoa pe. Ai tūnga nei whai ai hono tauhi o e whānau whiwhine hono lehi lehi. Pea mono whinga ke malui e nau mui ke nau hoko kwa ngai whai lelei. Koe ku whanongo tala noa pe. Taimi na nau lalahia ke ai. Taimi ke nau whai kawai na e ui ai whangatoko ua i tamai ai whiwhine. Ai tahi ne. Ke nau omi o tuki e kawa. Pea koe fuafua taimia ke omi hona o whiwhine o tautu. O whai hono palu e kawa. Pea whai ai hono, hono talatalai wharei. Pea mono ako na ki. Koe ngā koe malu mo e whaafu ofa. Hono halafono ngā ke kāu. Kai lauhata haia ke lotu. Kai lauhata haia ke ngāhi. Whakalunga whai he kari loa, bea moe kari whanawhana, bea moe kari mawhana, ahano whanawhana mea, ai whae tonga, ke nau whanau. Ka koe mea kou man man mele i ai, e ngai whae whita o tonga. Koe ni ai whaunga nei o hake ai. Bea kou maari lahi, ka taimi ka pau, o wau he taimi, o mi haki tala wou wane tokanga ke ki whiwhine, u hau mene maukawa tuki tuki. I he mata pāo kore ke tamai ai ki whiwhine. Whātāge mua. Ha ki taimi ke utala no ai, pia mo whai kā wai, pia mo o tāhine. Ko ngā nia ko ke. A koe whakau kau ia e uheina, pia mo pisop, e pē ke kau whanongo, e ku manu manu meri e ia, i e whai whai e whita tonga. I e ngāhi ātakai nai whai ai hono whatu pia lalanga, ai mo ui e kakai whiwhine. Ke nau hoko kwa ka whae, whae whita o tonga he kāu. Pea kau pōre pōre ai. He lai pōla mo e whare lau a kau nai o hake ai e tamatu i kotu pō ulu aki. Pea mo e whare i nai whai he ne whae tap mo ia. O kau pōre pōre ai a honi. Te uki awhi he, kau ki tuku atu ai taimi ke tau whoke atu rintā ki he pisope, pea mo uheina. Malo.
0: Whoke atu kia te ki moua?
1: Iyo, Linda, iyo, whamalo. Iyo, ape whamalo lahi e onewela i he tana ki maari e ko ke tuku mai pe a o ku whakoloa mau pe whoke e ko ke kolosi mai mau pe ki tonga e ki ko tau tupu anga mo tau lalanga anga. Whamalo tau pita tana ki whaipita. Whanawhana me a ka uma ae o lunga i he kari loa pe koe mui mama al whae o tau parapatai pia mo tau. A pifia i ngai ahon. Whamaha tau pito ni wela. A koe pia ki e tangata ko tai mo uta hao na lolo mo rinta. Kau kolosa tu rinta e pisope ki e tau whewhi o na wako i ke tau pupu e tau tai mi. Ka takangi o lawe mai ki he kau whewhine fita tu ki mua e doi tau pō. E lawa ke tau wako pia mi ai i ngai kuonga kehe kehe. Hange koia na ke lawe mai ka hanko seo ka apesi, ka koe whae a mō sese. Ko te pepi sop te whoke atu ke ke a lawe mai ki ta wha koe ni, mālo opito.
2: Mālo opito alonto, tipa ku kau e ni a whehu i mawinga opito ke tau lawa, ke tau sio ai, ke ngā he mō ngai whiwhine, i he tuunga e tohi tapu, na e la kau ki ai to kau fifine fi te tau hanga tonu pe ki he ni ki he ki a sela te ku mahu inga apita sela ko no hinga he na lau e hako e palame ko he pe luki na tolo ko si kau he pe luki na tolo te ko fae ni o ki na tolo e fa na he pe lu te ku mahu inga apita e tau sio ki he hako ko ko ulunga na sela ko tu ko ko i he to hoko ko fa na ko ni ko e a nehoa a tela ko fa na ko a tela ko la ko e palame pe a sela aiko se la ia pe ne ho a pe halan te ko halan ia ha anda kon ko alote ko nga na se la ku e se o ki ai ko ko ko kau e te fide fita ko nga pou pou ko to pe na ne fai ko ho a ke plan te ko nga we ko to pe ne ia te ko e da se i lo ye i no ulunganga ko ni ko e to taha ko ni na i kai ko fu fononga mama ona na fai me ua i karitia a ko ya ai fononga ki halan eh toko na fononga ko ki halan ni pa na fononga ko se fononga aki holo ko ni ko haina e poupou lahi pe na ngawe la tuu ki i tafa ake o e palaha me ko sela. Ko tō taha ko ni pe ko kaua sela i e tuu ki mua e ha koko ia. Pe hawa i pepe fuaki ai a tala o wha, pe toa ai a tāpua ki ki he loto whare ko e palaha me ko hinga ko sela. Te tau lau ko sela ko kaui ha fefine fita ko i kai. Ko re peka o ku kaui a i e tuunga i ha fefine e tuu ki mua. E ko hinga ko ia te mua e sake po ko whae a se kope. Pepo se kope koia na uia e isileri o hoko e pure anga ko isileri. Ko hepe luna, lau mai pia mesela, pe ko e isileri, ko hinga ko se kope, fitong, hingoa na e fai, ko hinga, ko na se fa uhi, pe mo angelo, e pong pong ko ia pe na toa e fu stepu ko na pe tala au ki lang pe toa e isileri e se kope pe ko no hinga ia ko ngawe le lei na e fai e le peka ko ki ia he pe laua e ko ki ia do hawa se kope la u mai ai ke taimi ko e hoko hake i he taimi mau inga a pute te tau sio ki ai a ngawe da nofo mai a se kope mone mono hako o a o mai ke taimi ko e ni ko taimi ma uinga ke tau u sio koi ki ai e nau hopo ate ko e ni i ispite. Pea ku kau hae ko e lave ko e ne fai, ko e kau e sio ka apete i hafe fine nima mea apena e nesi ilo pe eia ai mea e iku ki ai e mate hono kifuha. Ngā ko kia Mosese, pea ko taimi ko e ni na ne teu teu nima mea e ngahe ngahe mea kotoa pe o teu teu ia Mosese ke te vai. Osi ilo pe me akotoa, ko Mosese e toho me e wai, ko hingai Mosese. Pea ko kauia i ngahi, i ha fefine tuu ki mua te tau sio ki ai, uku kaua sio ka apeti i ha fefine, i he taimi ko na nau nofo hopo ate ai, na ne si hanga teu te i ko fefine ko e ni, ko fefine fitaia. Te tau sio ka e seta i hano taimi, pea ko kauia a kuini e seta te tau sio ki ai, ko fu taimi fai nga taa ni na si nofo hopo ate ai. Aisleri. Pero ka uia ka kore. Ka ue fana fana mea na fai e le fai tangata e mote ki ai. Te aloi pe ko ka ngahi ngau ko toa pea e seta. Tu mo unga e ngau e seta. Pero ka uia e ngahi mea te tau sio ki ai. O ku ko kau ni he toko taha te tau wako mea. Tarau pepea mo ana pe ko hena e fai e ko ni koe a saa miwela. Patawange he fai te kau. Ula he hau kona mai ki fare lotuni. Pena ho kona he aho kotoa pe. Tau mai a ka ko hinga ko ne kona he lau maari e maunon. Ko hinga na ke na e ongo he fatu hono mana waa ne fie mau ke ane tam. Pe e kuko ya o ne si whana ui a Samuel. Pe ko lau ia Samuel, pe ko no hinga ia Samuel, na aku kore ia me o tua. Pauta wako mea kotoa pe me fina kaki ni kene tokanga ko tai me ni i he valo kia kita pe i he fai whekau ku te tau du kita yapi ku te nofo kita ka ko valo kia ko dika ko ne mo on fukai o tua a ne hanga mate ki ngā uko e dane fai pe fuakia he o tua a tama ki hono manawa. I tau sio pe ki Arisa Pes, koe kau ia hatoko taha na i e taimi ko ia, kasi pae ia a sione baptaiso. Pea ku mahu inga au pita, ka se fine fitai. E ko inga na whakatapu i kono hoa, na kai ke tui a tahi ku pio noa. A hono hoa na hoi ku pio noa, koe koe ki te tui, ki ngai mea kon koe na hoko ki ai. Pea ku kau Arisa Pes i se fine tuu ki mua, i he tafa ake koe ni, pea koe o ku kau ia i tawhake mau inga te tau sio ki ai, nani kāta ki, e ngai kāte ki, na ngai mea kotoa pē, e ilo pē, e awa sione pē a,

0: ma we farelele mo me eh wa we go ga ge ge fanga kaka ye ni eta uno fo faka tonga e huye ge fare pola e huye ge tu ata fuai ko fanga mo huye o tau sio ge ge to ta ha ko e fa e vita o gulava pe ya o lo tonga pe ni ha we le volo ko e o gulava pe te holo ki gilalo ere volo ko e ne ofa ye ne mo u iba he vahe ye ne mo u tui ye ne ha ne fenga me u tau si ke u tau wa ko ai pa ula va pe ke tau ta la ye famili ai to ko ta ha ko ne hu mai ye famili ko ya o ku ma ke pe fe fine ko ya ne hu mai ke famili ka to hu at ke si asi o u to ke he atuia ne hu at ke si asi e ala tu pe o fra ma ula lo pe ne mo ui ko ui ko e ho e kau fai fe kau ho e kau se tuata wa ko pe agi kai nga lotu ya ko ya e mo ui e fine ko ya e wa ku mahu inga ye ke tau mao e ta tolu ya hangahi kakala le lei pe e ke tau tui ka ho ai pa tau wako ai pa tau faka ai le vai ko tau ngahi lei pe ko tau faka mokomoko ye ngahi fe tu ko tau pe o tau fotu ai ye anga e tau nofo ka tau tolu ko ya nga pe e ku kisio ke nga hika kala lele i ko na tuku mai e piso pe feka aki mo e nga hi fai fita i e tohi tapu ka teo ki foke atu pe e oeina malo
1: iyo a po ape fa malo la i san faiwa ta nak fa po ofa ko ke tuku mai pa ko tui pe te tau foke pe ka piso pe ke fai mai pe ho tau foka kakato pe a koia ko maare ia i he mo uito pono pe ako mo one au pito pito. Ko e whala ave tala o ke toku mai o mo one au pito pito. He ne talai e mo ui whato ki lalo, mo e mo ui anga vai vai. Palo a pito, tai mo uta o honolulu ka te mau kolose atu piso pe ka te koe, ko hi ko whatongare ke tau tai mito mi te e valo pe a lava e tau urakonga e uraki e tau programa, ka koe te whoke atu pe, ka koe hare ma piso pe hao lave, ki honau ngahi malo hi ngā tu ukimu a, e nau mo ui. Ke ke lawe mai ki ai, whataha pe a moe koe hareva e tau wako mo ui. Ke ki tau tolu i he polo kalama koe ni to kau mai ki ai mo kau whanongo. Kau whoke a piso pe malo.
2: Malo mito lantoni po ku pa malo la he tahi mo uta e ka mea mea.
1: Ka mea mea. Tahi
2: maali a pito e tokoni koe whai, whafofa a pito i ai. Mahuinga a pito. E lontoni o ku kau e ni ai ha fehu i te tau sio ki ai. Ko e ngai ulu nganga tō ki mua o e kakai ko e ni. Kakai e ku nau pou pou. Nau teke teke ko e pou pou teke teke i he mea ko tako. Ko e pou pou teke tamiko mare e ko e fusai ne ko e no teke teke. Ko e mahu e ngai a koe koe koe koe tuu ki mua te nau tolu. Te nau sio pe koe kia ngahi mea te nau wala to koni ai u mau. Ngahi ulu ngā ngai e nau tolu tuu ki mua e nau pou koe kia. Ua koe kia koe kakai a ku ofa mā te aki. Pia ri o e nau mo ui kia mea pe unau fa. Pia koe longa e taimi tau ngai kātua ngā whātonga. Ai kakai koe ni koe ia. Ku nau fuaki koe ngā i e vela ha nau lo tō, ko e māwhana he nau, e ngā koto mo nau whai, kono inga, ko e mea na nau ngā we, ka ku mahu inga au pito ia te tau, si o kei, ko e kakai au ku loto tō, o ku i kai koe, ka ku nā tolu ke nau whaka i pite, nau whaka i au he tō ke whainga tā. Ko e tōko ke whainga tā au, to te mai, marama, ke i lama pē ngā we ko ia, he? Kwa te meni ku whaasio mā pēka miriame, ne ako nai ki iwhi hanga hangai mō mō tsetse tai me tā. Ka koe, ko kau e ngai mea ni, ko e nau pata ope ke kau wai, o ku kau e teke mua e ngai mea koni koe kia, he? O kau ke nau whai e hiva pē mō e ngai mea, o ku mahuina au pito ia e kakai koe nipa koni, ko ngai he nau ngai. Ko e kakai e unau loto, i kai pika loto fie maari e unau loto ki hangahi mea ke āsiri ke ngā o ke lelei, mu whakalalaka. Pako i longa pe ia i he family, pa i longa pe ia i CSC, ko e kakai e ni o ku mahu inga ki nau tolu. Hangai pako nau whakalave ko e utala noa ko la koi ki mua koi ki ai. E kai pika ke tohe tatauha taha ia pia mu kuini sa alote tapu ia. e ko sio ke tunga historia na ne si e ko ko time e time ko e na pe ki ai ko en ko ya tungi pa foi va time ko ya ka ko hinga ko ko ko na ma po po na ma ko na ne ho fanga ha ko to ta e ko ko da u sio ko ki ai pe ku ton o ke ta wa ko me ya ko ko ho no ma winga ya ko ya na ai ke ne ke falala ka be ko ndengo na mbia ko tope na falala pe ia ke o tua pe ta taki pe ane mo ui ane ma wa loto fie mari e mo nonga mo fie mari e ama de ke tai me de si ta taki ma fo no to kota ko e ko ne ai ku wongo la au pito ki ai pe ku kawe ai to ta ha ko ni ai ko e pe ma unha ko te sio ki ai ko se fine to ai Pe ko pa mau ina ko ni hanga wa ko i ki tau tolu ko i ai. Pe hange e kun sa ula ki pe hita wha ak wha ulunganga. Pe ni hanga wha maa popo ki wha foki ki tau tolu ki ngai ulunganga ko i ai. Ula ki pe kai hen wha manatu ki tau tolu e wha wai ko ula ko e tonga. E wha apa apa, e tahi waha a, e loto to, mo mama i mea. Ne ni hanga ea wha mama whai. I hono kuo ngā, pe aku tolonga mai ea ea umai ki tau tangata ko ni. Pe ko e tawane pe ko hinga ki tau tolonga tu pe, tau ilo pe ngai aho ni ufe to ake senturi ko ni. Aho ko ni uko ki tau mau a tonga mo o nia, e ngai fi haofanga tau feo hiai pe aku asi pe, tala pe, si e lotu, pe ko te heki tonga ku mahu inga o pito, ka ko te kauia e ngai ulunganga o ku haki mua o ku iki nato. Ko e mea ku o ku mahu inga ko iki ai, ko e ahoni o ku kehe au pito e ahoni. Ko e ngai whakare kesi, taka noa ku whai ko e ono vela o mahu inga o pito ia. Ai fare tonga ko na tau ia. Ahoni foku kehe ahoni, ko e na e eleke pe whai whakare kesi. Iai, te ai e ki mui mama ko i ahoni fuku, o ka whakite aha te hea ahoni. Te ahoni o tala mai alo sivi na ki ai, o a whakata fuku po mama mea ka ika, ui ngā e he nau o whāma, ngā mea, ahoni ku tāpe hua kau o si whakawhanga ke whānau e ahoni, ke au pito ia, he? Ko ane afi, pa mui whana whana mea na whae, ko ne le leita hape. Pe ko ne lelei taha pena ne omiko kūmoa mea ko ia o ne whawhanga ake whanau. Pe ko e mōne mōne ka tau o tōka whainga tā. Pe ko te mini wha pe mahi he tau whae. E tōkanga ko no ngā ka kiaha ulunga angai e tō mai pe au. Tō ake pe au e whae. Sai pe ta mai ia ka koi whae na hanga ki pe o mō whae. Ne whakare kesi pina ia ko na ki ikoi. Ko e mātua tangata ia o ku sai pe ia. Ka koi whae. Ko tua ki e ngai mea ko tua ki. Ka tau mai a ko ene ave whakahui pliso ne. Ko whae e kutani. Ko ave hopo, ko whae e kutani. Hau ave o ngai pōpula, ko e whae e pekesi. Tangi mui olo pei. Ka ko e mahu inga au pito ko hea. O ku kaweni i he tūnga mahu inga au pito. Ke tau mauha ngahi whae fita. E ngai aho ko eni. Te neo ngō ku si i ka ku mahu inga au pito ke tau tokanga ki ai. E tokanga ki ai pa tau pōpou ki ai. Pōpou e mātua ke whene mātua ke whakalakalaka. Ka ko kaiko e nau tue holoki hipo e nau tōluia. Ai ngahi tūnga mōlare ma ngahi mea kuia he aho koini. Ka ku mahu inga au pito i e ki tau tōlu. Pa yako mōi koi ki e ki tau tōlu ki ai. O tau whawhetai o tau mau hakakai. O tau wako mo ui me ai. Ngai ulunganga, pe tau hanga puke a fufula ulunganga ko ia ke tau whanonga aki i he taimi ki i tāniti. Ka ku mahu inga au pito te tau sio ke ngahi ngau e lava mea kotoa pē a ngai whae. Ka ku tau pore aho ni ngai ulunganga tuu ki mua ko ia. Ka ku mea te pūna e foki me ki ai koha fe fine poki o Hawaii o ku mana mahe ki a si hoa. Ko e muri tuku ia e ngau e pa ku whamaa po opo ia o e fe fine fita koha fe fine o ku mana wahe moi mana wahe ki o tua. Ka whoke atu ko iako e tau taimi malo a pito.
1: Iyo, a whamalata pito pisope i he whamā popo. A lele, rakonga e tau programa i ho lawe i mai a ngahi i mahu inga tuki mo e ako e tau mo ui pe a koi a ku ke whamu tuk mai aki a e fe fine wha e apasia ke si hova. Ko ia e ke whamalo. Ia e whamalo ta pito. Ko hiko e kata kolos pe mua ki te kolos ak pe ane vela pe mo so ane faiwa ke mo ki tāna ki mai, koe lawa ia e rakonga e tau pokama, pata whokilewa karinta ke ne tuku mai ai patua ki pe koe tau ki fo hiwa break, pata toki hoko atlewa ke konga noa e tau pokama. Malo pito ni vela musun faiwa, malo.
3: Whakamalo lahi atu ki e pisope, ka ma uheina, tu mua ke oata i lewa ki fo i tua ki a kautaha koini, okuna whae tori tari, ngā lawa i e tau polo kalama e pokpongini, pia tau toki foki mai.
4: Planet Gas, mo nā ngahi whanangononga mo tu uaki ki hui geni, malo vai.
5: Malo, apito te vita, malo, ai lau mari a hau eiki lelei ai taonga kotoa pe mō mea mai. Koe oato ai pefuke tau ngongo koe me kau tāka inoa koe koe Planet Gas. O ai pefuke ne whamanatu ka ki mō tolu kotoa pe mō mea mai mei tō ngā, eh? A ki mō tolu kong mō visa ngā ue, kulava lelei ke mau tōko ni atu ka koe uhi o kulava foki ke... Tātāho mea lele i loto i ho ovisa ngā ue pako unai na i ai mou hangatonu mai pē te tūtaki mai ka te au e lava ke whai atu e toko ni mok moutolo ko ia uk laisen tō ngā. Ange ko moutolo mou lena laisens lava lele ke toko ni atu e kautahanka ki moutolo ko ia ko mou ngā fema o kotoa pē ki moutolo ko ia pensoni toko lahi au pito ka inga unau pensoni lava kautahana toko ni pe au ate nau ngai mea lele unau PFI au pito ko ue na nau whakaukau, te kai peke toi lava ke, ke nau finance a nau mea rere ko ia ko nau tau motua. Kau klava lere i foki ke utoko ni atu katu motoro. O ate whakamalo he weekendi ko ue na ea toko tahatonga, nene lava o whakatau atu ai fu uiuti ko ia ai klas ko ia Fort Rangers, e lava pe foki ke o ate klas mea rere ke ke he, ang tau te fito ke whanki mea rere ko ia ukai pensin nele i ngahi mea rere whamiri, ki mou tolu koe mou whakaukau ke aiha mou mea ofa ke mou whae, ko ia koe amanaki koe sa pat whae, pia koe weekend ni foki, o ate tala monu ke whanau, ko ia koe aho whame, ia he sa pate koe ni, pa ko ato ae tala monu, ai kau tahani ka mou tolu koe toa pe, o te toe tatari, koe hape mea lere ke whakaukau ki ai, pia koe hae tu unga ku ke iai, te tu taki mai koe ka te au koe fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni mao no valu, pe ko au tonu mai pike mau ia te fika te au fitu ono e e Nelson Street i Onehanga, ta mumea.
3: O se miniti e ua mei he taha. Whamalo lahi atu kia ki mou tolu kotoa pe, o ku mou whanongoa polo kalama i hiponi, soa neliku ailini Manu Tala Aho, Pita Halalilo, Gustav Hockland, Pensoni Fifita, David Talata, Tonga Kilifitoni Mohenoa pe fokia sika ngaluafe pe a moselu i matai se fesi. O ate ki fo i fasi koe ni, maki mo tolu kotoa pe mo mea mai ke polo kalama i he pongpongini.

0: ki he sāpa te whae mu tau taimiko o se mini te walo me he taha. Whamalo atu ki a selui matai se fesi, Lini Tiko, pefo ki ki a Lolenta Mateo, ae kau whakataha mo ki tau tolu i he pungpungi ni. Tau hoko e peke tau kaveinga ko i a honoua, ko i kaveinga honoua, ko i sāpa te whae mo hono mahu inga, ki he whaunga o e whamiri, pia moe lotu, pe ke whonua pia moe pure anga. Lute vai ura ki ves taha no ke ta fitu, oua te ke oi ke li aki koe, oua te ke oi au ke li aki koe, he koho fonua, koho ku fonua, potu te ke aluki ai, te u aluki ai, te ke mohe ai, te u mohe ai, koho kakai, koho ku kakai, koho otua, koho ku otua, potu te ke mate ai, te u mate ai. Pisope mo uheina, foki atu kia te ki moua.
1: Iyo, A pe fa ma lo lenta ke fa ta la mama eta fa tonia pe me falena pe vo fa ma lo ta novela ka ma son paiva ke bu po ke mai fa tonia pe mi hena pe a ko ya ta fa ma lo ku lava te ta u a ko nga hono u la ki ta u a wen ki ko nga hono u a eta po ka ma li da ma lo pito ka ko ya te u a ko lo set leva e piso pe ka te koe a ke kamata ke tau feu i ko tuku atu ki tau kamata e tau tātānoa e pongpongeni a kataki o lawe mai ki he tu unga e na fōu ko ia a moape pe a moe tau mua ko ia e na whanonga ko ia pisope kataki kau foke atu ki ki he konga anoua e tau programa malo
2: malo pito e lantan pe ku kaweni ha Ya sewi mawinga pe ku kau ya tala noa fungani e pongpongi koe ni te tau nofo ki ai. E ki mua te tau hoko atu ki e sewi i te u. Pape ke tau sio ki e no mawinga e tau kawenga ki e sapate fae. Te ko e kaweni ya sapate mawinga i e ki tau tolu a e amanaki e whakamana tua a sapate fae. Peko e tala noa ke sapa te whae o kulahi apito e tunga historia ka mata pe me i karisi au ki loma. Na nau whetaiaki, nau whepiki ni mamai e taulaki. Aho no whamanatu pe e tiki nau tolu pe ano mau inga e whae. Pe au mau ke taiva noa whane whapapau i Amerika na e ai kahi ngā unu ke ke he pe ia. Kono uhi ngā ki he tau a tai nā. Pe aku ia e kalasi e nihi unau sio ke tawal noa, tawal finima ke hau kai tau mga tau a tai nā. Ka te kai ke e tuanga e tawha aki pui pui ka historia ki ai, ka tau omi mua ke e ofi ange, he ku lau aho pepe tau au ke aho mau ingani. Pe koe kaweni i a aho tuki mua he tau moui, koe whakamanatu e sa pate whae, pe a ku wiku ki ai o katoa lahi kai ngai whanua i mamani. Koe tuwe e taini miu, amanake tau whakamanatua koe ni, o ku toki hu ko katoa ai konga lahe o Europe ka ka fata ka ko Britania mo Ireland o ka gena ka pe ko ma winga o pito peia ke ko ngahi ta fa ke ke te ku na ka o ki ai ko America o na toki hu mai mo ni te mantu na toki sa pate na te mo ni te ata ta ka wai mo ha mo ka ko Australia ni mo Canada mo New Zealand mo ko ngala he pasifiki o ka mana ke tau whamana tu ai, ai mahu inga o e sāpate o ngai whae e sāpate koe ni. Ka tau whoki he tala noa koe ni, o ku maare au pito ai hu a lute ia i he ose ai kau whamau. Te koe ose pe e whamau pe a hu mai ai tohi ai muri koe ni. Ka tau siko ka lute ko lute ia koe whewhine mi moape. E ku mahu inga au pito e taku malawa pe ke te hanga o whai hari liu, pe a te lava o tari. Ta tatu fita hangi ko ta yes, bro, hangi ko ta tolu koni ko tau homi ko whakalahi mako ki muri ni, e ta hanga tare a takai, pe a tare ngahi mea kotoa pe iai. Ko fwi mea pe taha o tau tonga, o ka ke tau tari a e tuunga koni ko hangi ko sa pate me ngahi mea pe e whono muri u tau iai. Ka ko fwi fine koni, koi ma ari e tau siat koe ki ai. Koe nari atu ke ki whamiri koe ni, pe na mari peke mo opa, na o mauhoa ka kirio ni, pe a mo malo ni. Pe a koe taimi koe ni koe na to e honge, pe na mimi tau e hongo fulu, pe hoko ai ngai whakatamaki koe ni ki e whonua. pe kuo mate ai hoa nao mi, ai tamai ango tamaki, pe kua taimi koe na e whai e whai loa ki, o maunga pita te ke unu mai batau siwa i ke malawa koni, ko e taimi e ni na e whoki ai a op na fei loa ki pe ko no talano ka ilo ta ha ko ta pe fe ka lute ke fo ke ta pa fo ka opa ya e na ka ko lute ni na le fai fo i pore ko ni e ko ta nat e fai fo ka o le tio ba pe ke ke ti ai ko tu he ta di mi ko fai tu un a lute e a luie mu mu mo na mi pa fa no ku ke o ki ai ko fo nua ko fo nua Koko kakai, koko kakai. Koe potu te ke mate ai, te mate ai. Koe kauia fufo i pore maho inga au pito te tau sio ki ai i e pongi pongini. Koe kauia, koe nanau i moape pena to alupena e to e honge, e hoko ai i moape. Koe kauia i e ngahi mea maho inga au pito. Tai lava ai ke ko hinga ko tunga i alute, ko lute ia mei. Me Peter Hema, because phone me is pa fonu ai a ku lot. Ka ko foi un lui ko na lute ko ni bui mugo ya na o mi ko. Ko ka u ha ngai me tau sio ki ai. E mama fa no loto ke ne lama tuang en ai me a ko tope. Ka mui mui he fa e ko ni. Pe ko e ko tau sio a tu ko ki ai. Ko u hi ngai na na bi mo a pe ai. Ka ko e ni ko tua mua pe i he tu ngā whakaofa. Pe ku lala whonua pe ku ose mea kotoa pe ose te peke te ia i ta. Pe ku e kaiti mōre a manaki pe mui ngā he whakaukau kotoa pe ka ko e pōre koe koe na e whai koe e nā mi te ufoki au ia. Te ufoki au ia kau whonua pe au atu kau whonua pe ne ta o te motoi uia ka mo uia ko mala. Ka ko e ni ko se fine ni ko lute ni he pompongini o te omi ka tau tolu ke tau sio ki ai ka foke to ko nga ko tau taimi ma lo bit
1: io a fa mala ta pito pe so pe no ke ni mai mo no kamata i mai e ko nga no o e tau programa te foke at pe ki hen ke ta na ki mai ki ai pe ta to ki kolosi ki a o ne vela pe mo son faiva a ko e ka ko e fa na fa na me ale le ko e pe mo funga ni ai fa e ke ni tama a naomi ke alute. O katakan e piso pe ke lave mai ki ai malo o pito. A koutu i pe ko e feo ia te utu patu ka usiang e pe o ku areva ai ponga ko ia ke hoko atu ki ai i o piso pe ko ia koutu i ko ia ko areva hao lave mai ki e fana fana mea ko ia ungani e fae ko ni. Ki e ne tama e malo o pito.
2: Malo o pito, London, ke kau e na feo ia umau inga pito ke faha tokanga ki ai. O si manatua ko ilo koto e lute iho nau ki kolo e nau miho nau ki kolo. Pe koe tangata koto ape na kai koe faa mo mea ko iene na iai koto ape na tolu. Kane ne hanga o fana fana le lei ki ai a tama koni ko poas. Alu ki ai pe fai e tāwi te mo mea mui mui pe muai. Mo mui mene ha ki tona filia ki foi wite pe ke tō mai ki tai nasi ai. Te koe whanongo le lei, mo whana whana mea le lei ko ia ne atu ki ai. Ko tui mahalo ne se atu kotoa ia he whewhine ko ni a poasi peta. Ka ke toe e whamatala ia ta, e ka ungoe, tuki mua aha ko ia. Ka na iai ai uhinga, na ne whana whana mea ai ki alu ki a poasi ko ki ai. Te koe ne alu ko ki a poasi, kono moni ko ki a he talanoa o matanoa ke nono wang ko ngako tau tai mi. Koe ngahi mea kotoa pe na e whanawhana ki ai na ne whanongo le lei pe alu te ki ai. Pe na ne whanongo ke mea kotoa pe na e whare i ki ai he ne whae he whono. Pe a u ki ai pe tu moonga i mamani, koe kui ua na te evita koe tu i. Sankai, alu te. Na e hoa mo poasi. Ko mea ia o kupuria ke tunga koi koi sto. Ka ke asa alute ia i he toi hoko. Ka ko mahu inga koi koi ki ai. I koi kolute. Ko kui ua ia a poas koi fefine. Ka ku mahu inga au pito e tau katoa ngai. A tafa ako i he mahu inga fae. Ko fana fana mea na e fai. E naomi ke alute. Te atoa e tāpua ki koni. Koe lawa i koe koe hako ia te evita. Koe kui ua ia te evita. Ka fokia tu koe se tibine. Ka fokia tu ngako tātai mi. Mālo bit.
1: Io a famalo pito pisopete uto e foki mai pe ka te u close a tu one vera pe motion five up fi ma pe pisope ke si fanon at ko moreo ma winga foki a la betala mai eta mai ki fae ka ia te fokat ka ki mo pe to foka kalenta ke ni si tu mai na to lok na ka mai me nga lo pe so na nga hingoa famalo he na ka mai ke ta poka ma one vera ka foket ka ki mo motion five malo
3: Yo, malo pito e weina wa malo e piso pe e ka venga fōu koini tau whenga ki tau hanga o Taranoa i e mau inga e whae o wha fōu mai he Taranoa Māori e ya mo e whae ngā Taranoa a rea na e whae he whewhine moa pe koini ni hanga o halu ho tau mafu eh? Fa moni ai makke ange mafu e kakai fi fine ka ke da ku ta no fo ke ani ani nai ka mata ta no a ki fa tu ve la langa e fa e fi fine tonga be me e fa le lo ka ka ku na ko ta u hik fo no mai ko ni ke fo no muri ko ni ko ku ke a no a ta kai be mai nga u e fa ai o fa ta u ke ta no a Oi ka noa koe ni o lute pe mo e hik whanua na re whai me whanua mūri ke whanua ki ono whanua ke whanua mūri. Koe taha e ka ngai mea Māori lahi e tau sio ke ngai whanawhana mea. Na e whai e whanwha e koe ni oi whanua. E weina pe mo bisope. He kai te wofo he ngai paloparea ma ku hoko he whanua i tonga. E kona mōni koe tō lahi oi kau waiwai oi whonua pa ngāhi kui o tau kakai ku nau hi whonua me i tonga o whai e whanawhana mea na e tonu ke whai tonga o whai e whonua mūri koe ni. Pea koe tāhai e tāpua ke matai koloa oi lotu kona omi o lulu e ngai whonua mūri o tau whai mātahalo e tau nofo mo tau whai ngā whai ai. E ke iai e ngai kui e ngai api nofo a ngā ke nau whanawhana mea ke nau whanau. Ko tau tok si tu ateni pe me he katoa ngā whaka me e whanau ko hono hulu i mai ia a haata mai ai a e whanawhana mea a e whae o whae e whanau. Ko tau ngai katoa ngā o ku lo i mata ia tau keresi ia. Ko nge ko kanoa o ku whaoko atu e ku nofo man man meri ia koe ngai re oe ni oe ngai fa e fita oe whonua ku nau talolo kotoa nau tolu i ngai whonua muri o mia e nau whanau ki eni pea ku makehe e whanawhana mea e ngai fa e ko ia pea o koutau koloa i ai na e ku steitasi e Facebook a uheina nau tanoa i he mea koe ni koe ngā koe tina whakalanglangi na whai e Palestine o Amerika Pea mo King Saresi o Britania, pea re ai a King Saresi, aga a Trump i e katoanga tau mawhaka ni pea ne pehe ka pau nei ka iau mo Amerika. Pe ni kurea, kurea whakasi a mane a Europe. Pea tahimka nei re ai, tari e gai, e tui o pola tāne, King Saresi e rea nei whai e Trump, tange. Pea tō frofo lātou e tū i o Britania. E Trump, ka pauna e ika i au, pē ni ku ke rea wha Franse e aoni. Ka nā ku tohi lalo heina, ka e longo pē, ka hine kuini, o tō ngā, pea ne pē loto pē. Ka ne tae o wau King Saris, ke uheina whataha i Londoni mō kakai. He kai te ke awang he kahiwa ni matolu, ke ke sio he whakapuripuri. Oi whanawhana me ai whae ai tonga. Pea moe o tua, o ku tauhi e tonga. Ko tau matai koloa ia hao ni tonga. Ko ngai whakakoloa ku whae. Lahi au pita ngai lot whare. O man man meri ia he ngai taranoa e ngai whae fita e whanua. Ka wai e lot whare tu pou ni wahu whangai whatapu. Nā ku sio tonu, hono uki e lotu. Omi ke whanua muri koe ni kuo pau ke whai e lot whamiri i e wike kotoa be e sabat kotoa be. Pea ku tūtū ni a hono ngahi e ngahi mea kai. Pea omi e whanau, omi mo e whanga mōpuna ka e whai e talatala i whare. Ko e ngahi mata i koloa ia. He kai te tau wofo. Pea wha mori mori e whamiri. Whamiri koi ni he gulawe ki ai. Ka nāku mā whana pea fia fia he nāku sio tonu kai kau whanau tā noa. E ngai fua le rei. O hake koe me au tau ilo. E ngai whae fita e whamiri. Una wombi mui mata i koloa koi ia. O ki kai kalot whare koi ia. Lahi atu, iai se fine, hoa pensi manlangi, ta wha polklama e ni. Ka haia ne whare i ke ne whanau, ka aiha aho te moukumi a moungahi hoa. Ta moukumi ha taha umasiva, ke hakea ki, ai mo uhi e whamiri. O na mo uo poto, pe mo uo kumi ha kakai maalunga. Ka moukumi ki lalo, he koi mea na hifo maa sisu, ke ne hango hakea ki a maamani. Pea moe tuunga whawha eo si sui maamani. E ni hanga o whao moe ki tau tolu. Kwa kou whoke atu heina, kui ngā koe tau taimi. Yeah. Ato ki aha whaingo maari anai, te uto ki huatu, pa kou whalahai atu, ki ngai whae ko tope. Yeah,
1: malo. Malo, ne vela ka ki whoke pe, san whaiwa ki ompe mua hau ki tānaki, pa to whoke mai ka ki mau ompi sope. Malo so ane.
4: Malo. Wha malo he ni ki a ne vela he vai vahe lirei. Mui mui atu pe he tua e piso pe. Whamatanga le kawenga o e fiafini. Ai mahu inga o e ngai whae fita. Ia tau ngahi loto whare. Pea mui tu unga ku nau i ai. O fie lawe pe ke he. Ki ta anoa kone o ku omi koe e piso pe ke he. Ke whaka kawenga a ke fiafini e ta anoa ka lute. Ange ka te au e pisope wha mole mole pē. Nā iai ai lea a o opa ki a lute, ke foki. He koe ke te ai mau hatahi a no mana wā ke na maari, ke hoko ko no hoa. O tō ai koe ai u lea a lute. Ka koutou kā ngā uia ke whaikonga ko ia. Ai mui mui koe nei whai e lute. Mai no ego ko osi malo loho no mari ia ona. Ie tau nofo whakatonga. Matui ko ne malo loho pe ae ngā hihoa ia. Ko who next? e anga ko e tau whakakaukau ia tau tolu. O koe ki tau te whakakaukau ta to hange ko lute. Ke mui mui ihe ene whae ihe whono. Ke eke pe ko hae mea e hoko ki ai. Ke hange ko lute. Ko e ia. O ku tanta tolu he kai puri a ia he. E anga koe e ku whakakau. O mahu inga au pito. Ai mea koe wha e fita. Ko tau tānoa foki. He mahu inga au wha e fita. Koe. Koe mea ea o ku tokanga ko au koe ki ai. Pea moe. Ka pate tau sio ke mea koe ni koe. Mahu inga koe au wha e fita. I itonga. Kau e wikeni. I e talaf pānga lahi, i e u money transfer. O uraka au pito ai talaf pānga ia i e weekendi, i hatoe aho, au ke krisimasi, au peko hea pia pai ngā aho mālolo. Ka pate tauanga o ke lau ima e u misinta pānga mamani e pānga, ko senta kai ke u fae i mamani. Ko i weekendi, e mahu inga koe e ngai fae. O tala he paanga ai mahu inga e te whae ke te li ke ane seni. Ai kou whamana tu peke kau ope moe whanongo moe mea ai polo kalama o fie ma uke ke talafia o ki tola ki o whae peko fie feitu o kia i o whae. Koe anga ia e kou whakakaukau ki mahu inga koe o whae i e tau tuku koe whakatonga. Kau ki fōki atu pisope.
1: Palo. Palo pito e taimo uta o nolulu. Tanak maari e pepeka ko moa. E nevela te utupea ka pisope ke lihanga pa ma popo mai ki moa. Ka koe mona pito o lawe koe na e suan faiwa ke ahoni i loto no kwa lofa. Neongo e alota ma ki kana e fonu au pito a kolo ya ke te mau hate pa ki ko hi ko ta fituri ko ke we ke na nga hi me ofa fa fa e mo oni fo pito fo lave ko ya ko fa malo ta io mā koe aho tāpā anga lahi tahaini i tonga koin, i tonga ni mo ngai wha e pēha ngai ta pāke a tonga ni ak tau tolu ko hiko tau nā tūla ki e no awe ta pānga ke sabat wha e episode ka whuke atu mālo.
2: Mālo, bito kau e tāna ki wofai e bongbongi nu ku whaka aho vale ia e whaifu kau e proklama.
1: Aho vale.
2: Ia ku mōni a bito ngai mea ku nerea ki ko mea ia ku mōni. Ka ko whamalo lahi atu ka koe e vela. Koe kauia he ngahi mea ku maui ngā pitu mea pehe ki he ngahi mea ia ki ngahi mooni mea ku lawe kia e tai mouta ka mea mea. O ku mooni a pito. E au ke sāpata mai e pe ilia ta ki se ni tie pe ika. Koe sāpata e koe nia ko si hanga koe na koe tonga tonu pe lontoni. O ke mamata tonu ki ai ki ngahi ofa fa e koia. Ngahi ofa fa fa e ko ia ku o ku ma winga a pit on te ka nei ko me ka dai lave ki ai a tahi mo uta ko ko ka me me ha ko no mo ni ia ko si na ere a tu pe a na mi lu te fo ki ha ko o pa na ko fo ki e ala sang ki ai fo ki ko ko si ngau e ta ma ko fo ki lu o lu e ala po ki a pi i kai ka ko ko ka me na de ko ha ko mare ko ta no ta to ko ki ai na to tonu ke foki ko o papa pe lu te foki ma ko muri ma pe se se ma pe te rema e ke ma ha diga ka ko me ko ne ne hanga ulo ki ne hanga i lo ia ko me ulo ki be ai ai ne ne mo be ko muri pe ko muri ia ku u kai a han ka ala tu ki pe te rema ka alu ki se sale ma ke tempare e ka la mai ki loto. Pero ko hanga ko ko ri vai te pe ko i tu ai o i ai ai muri e fa ka fe fe ha ne ka we lotu ka ko na si pore ne mu ia ia ia ko ho otua ko ho ku otua ko ho kakai ko ho ku kakai ko ho ponua ko ho ponua ko e potu te ke mate ai te mate te mate alu te ia ka ko ko ku i u ai a te evita ko tu sha ne ke ke ke ko foi fa ka puri puri ko ia foi foi tara ofa ko ne ave ko ia na ia no winga ai fa no le le ke fana fana me an fai e nā umi ki alu te. Ka kia e oku lontoni ka ufoke atu ko hiako tau taimi, maro.
1: Iyo, whamalata pito episode moana o pito ho a lawe mai mo e a whakakakato mai e ongo tangata mo oni a pito pito e ne lolo to mo e ne mahu inga ka koe a koe mo ui e. Ka kia he a episode ko feu lewa ko tau hoko atki ai a o si koe pakalawa ia paketo ki tau atlewa ia ko toe koe tau to e tau mite tau noa, e pe alawa e tau kakato e tau fatongia, kwa po opa upito, ke whakahoko mai e pepe e mohono ngahi lelei, o e mahu inga, ko ia e ongo kawe ngā lo ua, ko ia ki hono whama popo sai. Ko ea ko ko ia o e mo ui, pe a mohono mahu inga, kuo fukotu uia e lute, ke tau wako ko toa mi ai. Pisope, pe whakakakato mai ta whako ia, mo tāna ki mai, a ngai wha mono mono mai mga he tāna ki ngai te pākoe ni ki mō a pē tau tō ki whama o po po i lewa ki e tau tai mi wha ho wha upito. Ka wha ke atu piso pe mālo.
2: Mālo pito lontoni te tau si o pē ki mō a ke tunga la to whare na kei ka kata whare koe pouho no tōlu. O ku kei mō ui pē a mālo ni mō kirioni pē pēhe ki he ke hoa koni ko o Naomi. Ko ngā mea alahe koni koe ki ai a taimi koni koe e tau siatu ke ulunganga e ngā ua koni i alute pe amu o opa na si tohi i tonu mai pe ia ai ofa mo oni pe koe kohono mo oni koe ki ai na e ake koe na ne fai kone huse pāniti o ku whaka e a maia pe ku ataki tu a maia i he taimi koni koe na e hoko ai whaingata. Kua na kusi lea tu pefe vine, lea pia naomi. Kai ke toi ia i hafua ku manawa. Koe kia, e? Aia koe koe koe taimi koe ia, koe lahi ane a rea e whae koe ni. Koe lahi ane ia ai ofa, ai muri koe ni. I hono loto, mene whakaofa ia, koe si e foki e ki Peteri Hema. Ko ta mai a koe ta hai ka. Ha ko ke ta fon ka wa ko ngo muri ki ta wa po ta. Ko to ko ngahi me ko ngahi ko ka we ngahi me Allah ke tan ko ko hu mai ko ke family. Sai, ko ta mo ko ta hu mai ka family ko sia ta la family ta ta ate. Ko ta la no ma wa pi. pengele ko ko mab ko pau e ke ha o fa ngongo tapo el ngutu lau mo kai po se ko tala family ko ya hua to ngo wa dan e to ko ta ya o ai pe ta we ta me pe ta o ka ko ta la lo to fare ko e pa ko ma o ina au pito ya ke ke ta o to ka nga ki ai ko e ko e kai pe ke to hiki ai mo u ya lu te na mi nengo na nofo e fo no muri mo ape ene ofa ki hana o tua mani, ene faito tonu, ene ofa ki hana. O au pe ke taimi koe na e le pe kia hana o no oa. Tau tia mai ke manawa fa e koe ne taimi koe. Pe kia hana hoa, to e pe kia me fua hana manawa. O ya me ea kuongo. Ke tau, pau te tau tui e suo na mi he pongpongine ka inga. Koe ta e kuongo. Ko no inga e ko matang singa me ko to apeko me ko to apeku ya e e hoko ki fe ka ya me to e hoko ki ka ko uinga ia ane fa feinga ke mahino ke emo se fine muri ko ni ko ne osi e ko ne ngata pe de foki le va ko fonua ko taimi ko e na hiki fonua i ko ni pe mei, pe te lihema ki moa pe, ke whiri hono mana ko mo ne fie ma u mo ne toka ngā, tera aho ko ni ko whakaloloma ko whakai waha, ai ka katoa me taha. O pe kia hano hoa, pe to'o a engo tangata fua hano mana wā, a kirioni mo maloni. Pe ko tū mai mo engo whewhine, tio pe ke ase henpa na iaha whanau. Pero na fononga mai fai ngai faka foa pe hinga ene tala na fai foki te ko opa na ku foki o foki he hala ai ko ku sia tu hange ka foi wa ha vai ni mo ve to ngo foi tangi na fai no ale foi faka foa foki foki ko jo ko ta ko hero lot ko ko ta sio ye na na ko ya lute wa ko mo ita to lute ko ya el ta ta wa pe ga te Ta koe ku whakatoka mai. Ta koe ku ome palani i whakapuripuri ai o tua. E hoka lute koe no moko puna ua a te evita koe tui gisileri. Sa? Koe koe kauia i he ngahi mea whakaofo e ka inga. O ku puri palani ai o tua ke tau moui. Ku tau tara noa he tai nimi e whaifikau pe heka tai muuta. Bolontoni pe karinta. Ko tai nimi ko tataha tolu nima e tai nimi Australian. Pa uka ke tau ilo ka mea hoko mai hoa e ua hoko mai. Ke tau moui. O kua e ngahi palane ai o tua kune hanga omi e o pau ke tau mui mui ki ai. Ko whakau kau alu te mo ne nā omi mo ne palani ke foki a ki pēteri hema. Pena si ai pē mo e nau nau mo no loto ke tala ke ka e ngā ui ako mara. E kua uatu. Kasi i nofo pe he fatu me manawa lute mea koe te ufai koe mea te urea koe tala ke fae pa koe e tai me taha o ku whaahanga he tau e tau wongo whakai tangata mo e lau e kakai koe lau e kakai ka mea mea koe kau ia ngai mea koe ne hanga whakat atungia e ngai mea lah koe lau mea kakai utau whangongo tatu ke kakai kaku mahu inga au pito Koutui whakapapau nare eia na whanongo nele e muri koe nia ki he otua. Koe otua pe une malawa. Ko pao ulawa ke lea asi o ako naki e palofi tape ko hai tu e koe koe kia. Tau sio mai ke te fine koe ni hono mafu. E fatu hono mana vae de si whaka ofa e whaka wiko mate hoa more moengo more whalawanga. Ko tui pe o kou tō kanga lahi kua e himi a mori tōni ko kua ke mana tui. Ke lave mai ke a tahi mo uta ka mehe meha ku mahu inga au pito. Ha ta wha koe ni. Ka whokia tu hako tau tai mi malo pito.
1: Iyo, a pe wha malo piso pe. I he whakakoloa ko whanaunau ia ki tau tolu i he kawe inga mahu inga o e pongpongi ni. Pe a kakohi ku kei whaingam hari e pe tau tai mi pe a moho o whakamaa o popo. Ka koe ki i feo i whakalato whare pēne, koe lawa ia ngai feo i nai steu teo i. Ka koe soa ku whainga maare e tau taimi. Ka koe ki i feo i whakalato whare at pēne piso, pike tau ki i lawe pē ki ai, koe ki i feo i pē aku whē kau aki, koe ha ha o lawe mho tāna ki mai, ke whae tonga, ko tau tāno ani a mautol whae a kau tonga. Ke ke pe fo ke whae a inti amu. Ke ke ka to pe ngai fai ka ko hiko tau tol ko fa eton ko hare wa ha o tau tana ki mai ki tau fa o se kia a ha o lavi ki ha fa hinga a vai vai anga pe ko ha pole o matore ngai fa e i he ene ke ke he e ku ai pe ngai fa e o ku tau i pe taku ko ngai fa e o ku fa e lele i pa kuna fana fana me hange ko e Mare apito e tā nō whatātā a kone vela whikau a ki pe a moe vai whikau. I he tātai whare o tuke whānau e, kumi ha hoa o ku i kai ke poto ke awai wai ka lava ke ne, e, ke lava mau ha ka haurele, ke ua mau e poto bea. O ku lava ia hoko e piso. Ko hare wa o sio ke tau sio whaho ata mai e ngai whae lele, o ngai whae o ku i kai ke tau pepe, tau ai pe o ku i kai ke whaho ata mai a ngai lele. Ko hare wa ta ki i whaosi mai e te whako e ki i, Pihu i whalot whare ko ia. Mālo o pisope?
2: Mālo o pisa lonton. Ko e ngai whae ko e senturi wa taha. Ko taimu ku te tauhanga whakahoa ki ngai whae ko e me walu ngofulu, me fitu ngofulu. Ko au mai peke he, hiwan furtupu. E ku keke a pito sai. O koe kaha, koe whae ko toa pe, o koe ne whana whana mea ko toa pe ki hane tama. Ai mea lele ko toa pe. Ko ngai ahoni o ku lahi ngai whakalakalaka hange ko ngau ake ngai mea whakateknolosia ahoni o ku whainga taa i e tainimi te tau nofa tuko e tainimi pe ku mahu inga pito ke to hiki hake aere volo toka ngai ake ai ke te fumatua ki alerti matua ki toka ngai pito sai ko whana whana mea ia ko ku te whaikoa hape fine tonga ia o ku ne whana whana mea lelei peki eno ki ene tama. Ko taimi koe, oku ne mawahe a koe, mihano ātakai, ko taimi a kue si a koe ki ai. Ka koe, ka kohono moni koe ki ai, koe tala mea koe, oku whai ane a fihane, oku maare apete wha ahu, mai oku whai e wha te kau ane vela, ke whare loa kau whato.
1: Loa kau pola.
2: E wha whoki tau tolu e ki ai, pia moe māmāri ang e taimi ko ia, ta tau hao pē me ki whare pola, hao mea ike ki whare lai pepa, hao mea alu ngai uwhaka laka laka ia, i he ngai aho ni ko ki ai. Hei karewa te tau hanga o tua ki a whae, ko mea ta tau pē, me he ulua ke whanau ke tā hawa whanau. E motu motu uho mai ko ia, koe koloa ko ave koe whae, koe lelei a tātāpe.
1: A tātāpe.
2: Nā whae e te nehanga whaane hino ne ki tāma, ke alo tō ki a whaingata. Koe whiri ai tamasi i, koe mea ia ko alo tō ki a whaingata. Pangai ko mea koe na ulawe ki mua ki ai, koe kau e ngai ulungang. Ako, kome ki ukifate ki tala loto koe ni koe, koe mana tū lelei. Koe taimi nga mauhike kwa ngō mātua me kanatea tahi wawalo tolu na hoike ki ewa. Pena e fie mao ke unofo o tokoni ke ifi ae kolisi i tai lulu ko ke itau taha tolu. Koe taimi nga piki ae kufina e ki nerea ka te ahu. Ito kanga si onofo kana hiki ki ewa. Koe mea kotoa pena umanatu i mihe kufina e ki i ae. Nau. Ko mea na kai ki ulawa ki whai hau ulo tō ki alo kumi whakata mai ki nam si nopo toko tā pē ma wapi i vei tong. E au ki he walua no, ki he walu ni ma, pa wala tu ki e ua u toko tau whae tau pāka alawa i whai ma. E wala tu ka ni u pē ma he fina he ki ka te au. Alu mua whinga ki alo so o tia, ki toko ni ka te au, u pāka alawa. Lontoni koe, koe fufua mana e o tua. Nā au hua ke patu ngā wet, tau tau ane a fiau ti kei ki tau whakalau. Pa nā watu me ki korista i lo, me tai lulu. Ta ko hono ave koe au, yo si o toko ni, kou ki vahe na panga fitu iwe sine ni mano. Kou ke u. Ka ke te lava mai ufine iki e whamaketi. wonga te au. E whenga ke whanonga ke whae. Ke ke panga whitnoa koe, me fua ke na kuata. Me da misinare. Kakange ko kulawe ki mua. Ano mahu ingai. Ko whae ko toa pēku ne ave pele lei. Ke ne tapa. E da kishiria he toa tahkoni. Koe hae mea koe tene whae. Ka taime tahu tau si whato ke whae ngatae tau whanau pa tau tua ki e whae. Ka inga. O ko tui tai rea ia. Tika ke ha whae ke te whana whana mea ka tam si. I alo tō ki a whae ngatae. Ka ku mahu inga au pito ia pa whawhetak. Ka ku onga au pito. Ka ngau tolu koe ni ma o whae whae. Nea ku nau mōre. Ka kua ka ha mōre e ka whalahi ki tāti. Ai, tau pāpeta e te ko hinga. Ma tō ngai koi ke u mamata paka, koi ke u winu, koi ke whae. Whana whana mena ne whae ka te au si nofo ake. Ne tai loa au ke ahod, ko si ke pore pore pe. Ea ko naki na mea whae. Kau pō ke atu koi ato tau tai ni.
1: Iyo.
2: Mālo pito.
1: Iyo, mālo pito, pisope koi katakpehe feho i ko whae koi ko tui koe whehu i lele i pe ia ke tau wai wahe ai paku o ku nehanga to e toa ki mai e tau manatu ki he ngai hako nā ke tau ngai whae e ko hi koe. Ka te ufoki ki alita pe amo nevela pe amo sane ke nalave mai ki ta pako ia e ku katakpe he ko ko o nevela na salo na lave i pe o nevela o ku kai ko fala mama ni vela ko la ve te ko na kulea ka ko he pala tu no se la ko ku ofa ya ko he ko hi na ke mi se ko ai ofa fa fa e pe a ko tala to ke poto he pa ya ko be ya ko ko to ka ngai ka ko e ta fa ko ya ka ku sai pe ke ta va va he ka forget ke fa o sa ki e ko fa o se ta po ka mari ta ka forget ka mo to mo va ne vela pe mo san fa ba po se ka pa ta fok ma leva ke fa ma po po episo pe ta o ka venga e po pongeni pe a ko e lava ka ka to ia e ta o a fa to ngia ki e po pongeni ka forget li ta pe mo o ne vela mo san fa ba malo
4: Ora pito Bisa pe ka pe ki a Oina a e vai vai fa fo fo ko mo tuku mai e a ma tu fo ko ku si lele mai au e mi Hawaii

0: ai ko fonu ai e taki mamata e pa ku fema o e ngai fa e ko Hawaii ke mo u fa taki mamata ko e taki mamata ko pa u ya ki ke potokoia he tua kaiti potokoia he fa ka ulunganga potokoia he mari mari potokoia de ko ko pa ke a hona ngai nau nau ya o ko ia o no foi Hawaii Pa wa ve fine wa me Hawaii o ku ke he me fa matala o wa ye me state ke he ya i me America me America o ka ye hawe me Hawaii e ko ko na tula to tondo ni Hawaii e ka ve fine Hawaii o ku fa foto ma ya ki ki ki ki ki u iren e anga ko e ma e ko e te si e wa tala no ya i he himia e tahau tama e himia Hange ha fare mama e ne tu mo ungai. Faka horo si o anga. Oua. O fie ma oe kakai fe fine. Ko tau si o kai u faka horo si o anga. E fe tu koto ape. O fie ma oe mo ui e toko taha koto ape. O wau ke fa e fita ke faka horo si o anga. Pagu ma kehe pe tau si o ke kakai fe fine ko ia. O faka horo si o anga. Agu o te tano a foki e himia e taha utara mai tara mai ea e hima e kau fefine ko molu malu ia o fema e kakai fefine ke nau faka molu malu i he mea koto a pete nau fai au nau fahingana ko holo lalo ia Mohunga hi waha ngatae ke tauhi peke mao. He ilo na fili ha mutaha ke fae kia hahau. Sia koe tumu tumu ia, pe koe taupotu taha ia, ai fae fita, o kune lava eia ke nehanga te whanau imai ha taha peka ke ngatae. E whanau ima hahau, koe nuku o sia upe a tautolu. Ai ha me avare o tau au ki o tau mauhoa ki he ue ke whonua tau mauhoa ki he ki ha mohe o fō ko langi langi ia o ki mou tolu ka kai whewhine ka pau te mou tauhi ke mou au ke whita ke mou au hoko ko whae whita pai ha ulewa ka kai ha ulewa e ho e ki mo me a o si o ko mou whakaholo si o anga mo mou maluma mo mou molu malu mo mou langi langi Una ola tole ke na o mai o tu e ngai kakala lelei kakala hingoa ngai heilala ko ilo pe fokia e weina ai u kakala lelei ko ia ko hanu famatala i ko me paki ai go pe o mauinga e tau tala no ke fa e i weekendi ka kuhange ko ko tau rau o kuhanga pe e ki ia o whaka kakala e kakai whewhine o mahuru e ma te ki mautolu ho e ki tangata ko uhi ko ngahi langi langi mo ngahi ngeia mo ngahi whaka o fofa ke mo hoko ko ha whaka holo si o anga i e whetu ko tau pe o kumo mea holo kai ko ia pe kau ki whoki ato ha ki taimi o five kau ko ia pe malo
1: Malo.
2: Malo, vito Kaimouta o Hawaii. Whakoloa e pāngā pepe. Kau ku mauinga ia he tau whatalatara noa koe ni he mauinga ngai wha e tonga o ku makehe ho tau whonua. O ku makehe pe wha e tonga ia mea toi whonua i mamani. O tatawa i bea he ngai whonua i Pasifiki. Ko ngā koe whonua nā tau tupu me ai, koe ngā koe no tuku ki langi. Ka mui matai koloa koe lotu, o ku make he ai e ngāhi whae o i whonua ko tonga. Pea, kwa mālo atu e ueina ai tala loto, koe ngā koe mōni au pito, nei malolo pe finei ki o tau taha ia. Nei te ahak toko ua pe kua kua tua fifine. e toki mari e tanda

0: toki ai e whanau e tō tātaha. Ia, ka koe ku tala noa ki he ngahi, ke ngahi whae o tō ngā a maipa mono make o kui kaipeke toi loi. Mm. E ku sio ke, ke ku sio koe ke nau mo ui ake loto. Mau tau tuko ni pia mo rinta, wha mo pia rinta ki ai, ai i heni ene fine eiki, e ngahi mata i koloa e whanawhana oh, yeah. mea ene whae, o pong pong i whae graduation e taha ene whanau. Sio ke ngai tāpua kia koe ni koe, e mata i koloa e lotu o tau unu ai moia ngai whae e whonua. Koe, koe taha mea e kau penolo o kou maare ia e pisope. Taha ki whai vesi e he poto koe ni ko Solomone e he whaka e tala noa koe toi palo vepi. Ki whai rea koe ni koe ngā koe kusio ke ngai whae tonga ke tau wao ke tawha aki koe ia. Koe, koe vesi wa taha o kupehe e whakarea koe e wholofola. Oku i kai tene mana wahe ki he sinou. Te lia hono whamiri. He ku kofu hono whamiri kotoa. Aki ai mea kulokula. Ko tau siaka tau hiki mai he whanua muri koe ni oku, oku iai e taimi, taimi winta, e taimi e sinou, e taimi e momoko.
1: Mm.
0: Taimi lahe ko whamaa whana he wakai hifo i ngai whae. Si iomi mei tonga he tori. Na wami me he ātakai, koe ātakai o ku whaingata, o ku vela. Koe taimi kau au he taimi whaingata a pehe ni, pe aku iloai e mafu koe, o e whewhine pe koe whae tō ngā, e ne tokonaki ai me a koe ngā kono whamiri. Ano ke whaarea koe e wholofola. O ku ikai te umana wahe ke sinou. Pea nea koe mō mōko uheina. Koe ke pūri a mōtolu, pe pehe ke singai whae, mō whanonga mai, o mō toka wai wai he ngai ahoni ka koe kamata ho mo ovi o whae mata mai he ngai whanua muri ai taimi mo moko na mo tu upe mo e whainga ta i aho o whae ngāwe. Pia koe whakarea koe mea koe ngā kune kofu aki hono whamili ai mea kulo kula. Kono wari taa taa ia he ngai whae he nau ngai hoa lotu pongi pongi ke wari taa taa hona u whamili pia moe mo ui koe ngā koe whetaulaki pia moe whaingata au nga tula pia moe whaingata koe halafononga nga kia te au kou hounga ia he kutupu haka whanua tau mai ana aku whiri ke utonga ka kou lau monu e tau hoko mai a ki whanua ki whanua kono mata i ko loa pe ai lotu. Mm-hmm. Pea ku anu anu a me tāpua ki lahi e ngai whamiri lahi. Kei tau lawa tolo o tala noa i he poni ai lelei pe moe ngahi tāpua ki yeah. wausia e ngai whamiri lahi i tonga.
1: Mm-hmm.
0: Ta tau bea nusilani mo ngai whanua muri ko toa pe tau wha pae ai. Ai, ai tau hanga o tānaki e tāpua ki ko ia e ngai koe ngā koe ngahi koe ngahi me au ki he mafu e whae e ngahi ofa whao he loto e whae o ku makehe ange pēia pia tau wha mālo atu mau tōlu kai ke mau mau harea whiunga ke wha mālo iai e ngau e mau whai ho mau langa hatonga whou e ngai whanua muri kai tau te whito ko mau tu o pou pou e ngai tamai pia moe kautangata i hono langa hatonga whou o whakamakatuunga pēhe lotu pia o kua te ai o falahi pia me motuani pia me te au pia pia ki e tata ko soane whaiwa e tui ka mehe meha pia me ilo to Hawaii taulanga yeah. matai tofe ko ilo koe koe whao siene tau polkalama pia mo he tangatani ma lau monu lau tāpua ki kai tūri at e ai sapati whae ki Hawaii i he sapati pia oh, yeah. koutui e huina hakei o whakatau pe ke tari o ku whai wai ki whai mea lahi bisope ko o ku whaamu ke whanongo pe ai kau whae koe ni o whanua murin e ngahi e tau whanau o kumari muri ai man man meria ia ai muri i e ulunganga o i whae koe ni ai asi mea pia mea neo mai ata ai whainga ofa whakautua. Wai, ai, ki whaariko whaama whana, mea whaakata he tai mi. Mm. Rat kau pehe mai, dahine beko o whewhine, ta mea si. Koe te vola atu e kwhaiko. Kai whake sa ia he maari, ene tahi ne koi pālangi, eh? Ako kore ato. Mo ai, ai, ai, te unga pia mo e lau maari e whaka, whaka neo mai. Ke au mai e muri ke o api o latai. Pe hoko ho o tua, ko hono o tua. Pe hoko ho api, mo ka i ngā mo hono whonua, ko ene mea ko tua. Pe koi potu, te ke mate ai. E fie mate ai. Nā teike ke mate koi, o fie mate. Kakai ke, Oi ku whakalawe lawe at pia ke ki whakatara noa ke ngai whae tonga ko whamalo he ngai whae tonga ko le lei ko tau pe o ato ku pōpō ake tala monu pe a mosoani of ke mou ma uha sāpat whae fon kres ia mo fon tāpō aki. Malo api toa uena ka whoki ato.
1: Iyo. Atu e whamalo lahi e anewela ka māsan whaiva i he vahe vahe whafu ofa ku tau feia he pongpongini kako ate pe mo tala monu at ki ho mo ngohoa I moe ka pau ke la maari e ngai whae a ke nau mau ha sāpat whae ponu i he kles ma tā pua kai o tua a pe fo ka te koe rinta ko la ve ke si pulu i holo peho whine i ki umo i Nusilana pa ka uia he vai vai whau mau inga u tau whahoko e pungpungin ka te mau kolose atu e piso pe ka te koe ke hi ke ke wha maa popo mai e tau whatongea he pungpungini pe a mo whai mai pe wha maa lo ke la valele ka fatonia pe a oskoya pa ke toki a kresima e pe ta fatonia pisope pe ta to foki kalinda malo pito pisope
2: malo pito lontoni ko fra malo atu e pompon coin ko ya ku ta wa ma ke to mu e nga we mama fa e pompongin fra malo la hen ki e kainga fanongo ko to pe ta ka fata mai I tō mui e ngāi pōngpōng koen, whamore more atu ka pāna i a lea ka i tāu mō whiunga. Whamore more an ki mau tōru. Whamālo lai atu ka mea mea, tala monu atu mana ki ki whoki atu ki ap. I e weekend, o te wāki e sāpate whae i e mōni te. O whalai atu ki whaifikau, mālo mu a si tō whatongi a poto i pōngpōngin. Ka whamālo koto atu e whamālo lai ki e rinta e whakataulama mai e tau polokalama. Mahalo lahi e lonton, ke ta wawsia mai e pongpong whakolako ene kainga. Ke ta womipe ae ongo pe mo e fatu nei he manawa o Naomi. Te ako luti e gwene ome fufo i whaino ino ka ki tau tolu e pongpong ini. Ke ta wkau whakataha pe mo ki naua. Pe ta wframalo kotoa pe, ko hea ko ngai te fine fita kotoa pe. Ai ngao e kotoa pe, ai kalofiama e mo ui, tau si au si ai he pong pong koin e ane le, ko neke tuku hake iho pe si ahoni pa ko e hiva ko ni nau tai ku ki po di maro e malu ono, malu piko malu fitu, pe ko na e la uongo i lai au pito tuku hake ahoni, i hai, pe ko e kainga ko e whamaa popo a kia e tau ngao e pong pong ini, e tala noa e punake maari e koini, e ngalo a fes i whae mo ne ngahi ngawe. Whae whatongi a pe ma aku i kai te lava ke a au. E eiki i tau waki i mua se mau whae aho kodoa pe. Whae whatongi a pe ma aku i kai lava ke a au. Me taimi ki i taniti. Mau whawhetai ki a Fiona. Efter det var för tag i pongpongkoin. Koja ku mau urea ka kuongo. Ki ho mau loto ai ofa. Se mau ngai faaie di ki mau tolu. Mau fafetai eiki ki oja ia. Ko sapati ko ne kotofa. Fuaki ai kresi pe fuaki ai fifia ka di ki mau tolu. Si ngai faaie ko toa pe tamai. Ngai vas koula ko toa pe. Fai tapie ki na mua mea Fiona. Tamai e mau whawhetai ka te koe ko hea koe polokalamani. Mau whamalo ka te koe ko manake hoko atu. E lintāpe peheke a onivela. Ma ka mea mea ma weina polokalamani. Kau koe ginau tolu si kāinga whanongo i he ope mo e ongo he pongpong koeni. Whaia me langina se mau ngai tāpuaki ma mau ngai whamonu ia. Ma kore ngai malohin ko tō pei e Jesu Kristo ko mau whamu ui. Amen. I wafai tamai ma kālo me lau maari e maantoni. Amen.
1: Amen. Iyo, ate pa malolahi pisope. malo e fata ke fatongia lawe i pe ape ape tai me ngai fatongia me hena pe a koia ku wawe te aho tu kwa filo ake atona ki ma malo ata pito piso pe me tala mono atu a ape e tala mono atu ki he a ngai fa e koto pe me serena ka koia ko atu klose atu a fa malo tala mono atu e tai mo uta o Hawaii ka kia hau folawa te foki Hawaii ai o falahe ka ko me fa ka malo ho ka mai ta programa o falahe to ne vela malo pito rinta ate o falahe ka ko me fa malo ka foki atu i no fa tabla ma ta waton ya pe pe fo ko o falahe ki tangata ko te ta maka o fa pe fa inga mali me ko to ka foki at linta malo pito
3: Fa malo lahi atu ki te ko e piso pe se lo wini si la la vea pe fo ki ki a weina i lon tonto i fua si one one vela tu pou pe a mo so ane faiva a e lava kuma ulua ke polo kalama oi po ni hikule o e whakatu a meri e. Fa malo fo ki ki e ni iko ni, ne nau kau mai ke polo kalama oi po ni. Sa ane liku ai lini manu tala aho pita ala lilo ku stafu Hawkland. Pe ni soni fifita te vita lata tonga ki liftoni si ka ngaluafe si lui matai se efesi. Lin tikol mo lele lolenta Mateo pe fo ki ki a kiliki tikolo a matangi. Pate ki foi fasko ni. Ma ki mo tolko to ape. Ne tau fe au mahe po ni.

0: Maalonga tau mao ai pongi pongi ni, pongi pongi aho fitu eni o eni mai maina. Pea ko tau wau mai eni ki he polo kalama ko ia ngai fasi tu uki mua e honga fulu o e wike, pe koe ngai leo o e hengi hengi koula. Uko i he fale ni pea mo sione o ne vela tupou, kai o maa foki a soane faiva, pea oku fatala noa mai mei tonga i he laine telefoni a uheina i London tuifua. Uheina, malo e tau mau a e pongpongini ko e tau polo kalama hiku leo ngahi leo koula eni, ngahi leo eni o e heng heng koula, ko tau au mai ki ai i he pongipongini.
1: Io, a te kwa malo lenta, te a te foke kwa malo lahea tuki e o ngō tangata o tahimu uta o kalani, tangata o sione o nevela tupou, kai o maa foki ai tahimu uta o Hawaii a Swan Fiva te a kou fie fie kou kamata in ke wala ke telefoni ni ta i toia ka ne vela ke tan mo no foma o te hena ke reki o se ta pro kama kana to kuhi ke au ma na vahe ka ko ku fa malo la he at ka mo so mo tau te na ti to kon ka rin ta ke ta pro kama ri ta fa fie fie o pito la va te ro kon e ta pro kama i kule o fa to me lie te ta wa main ke kon no wa e pro kama ke pon pon ini ai a ko na hile o e hen hen ko la pa ku ate fa malo la o pito rin ta ka ko si fa ho ko fa to mia fa ta la ma e pon pon ini si fa to mia ko i ko e ta ta ko ma ka to ale va pe a ko ia ko amanakte pe mo e ku a pomono ia ke ta ma o nga hiva fa ka o fa ko ba kai ke u hiva le da fa o fa pite u hiva ko o si pe de mai e ta ta te ta ma ka ke ta o fa le le pom pomin pe a ko fa te do a te ke o ta nga ta ta he mo ota ke nga i analyze le le o e pom pomin kai ke ni te u fo ka te u le da ke te fa lo ka ta ka mata ke ka mata mai ta o fa ta gari o e pom pomin ka foke atu te ato maknado koto koto te te lava ke nau kau mai i he pomponini moktator ta ki fito me he ngalu o te kau foke atu nita malo
0: Ia malo o pita uheina o ate i fasi tartari ko ni ma ki mou koto ape o ku momia mai ke polo kalamani ki nao tolu ko ia i o kalani o ku maulave i pe o kai ke mou ma ua e polo kalamani i he tahanoa ua poini ua FM ka koki mou tolu o kumou mea mai ke polo kalamani mei api i he pesi Facebook pe ko e interneti. Whatawange ke mou mao ha pongi pongi lelei i he pongi pongini. Tatare a ki mou tolu e pongi pongini e sare si kaufusi a e tamaiki o e ano.

0: E ano, uena, foke atu kia te koe, malo.
1: Io a tō malata pito ni tāno, tō mai taitai lelei tau tōru e he tangata koe ko Sales Kapusi, ka koutui pe a te u foke atu ke tau kamata e tau whasai dari ko tu te rinta ka pau te ke lau peo whatau la mamai e tau ngā hiwa tare kai tu pe te u a tatake pepea mei a mei tongani ka ko hi ko e tau a io ko e tau raki whas ko e ngā tore ni ku whahako pe ko e fok wha ompe e te kamaka e tau ngā hi ano whahako mai ka u hiwa aia ko e ie pungpungi ni u tau ngā we aki ai hiwa a Sally Ong ko e konistu tone pea oku kau mai pea motolo Filimo Hala Junior ki Hala Holomoi pea oku whikatolo mai a waka kore o i he ui e ki si api ko heu no fō a oku whikawa mai ki ai a tanoa o Whiasila e teine lātu pea ki ai moe ofaloto e hiwa he e kape nā. Aia koe oku kau mai e mokongini a Chey Boy Whanemaka a si Eku Lupe pea kupefo ki he lose o pe mā e luke manuoa pea whikawalo mai ki he pongpongini a e hiwa me a wafito sone go for i favorite then go wafito sin o so ne me a ongo i wahalatu pe a kia i pe a moe le oe na e ongo mai a e ukiwa ia e ma me maloni i ongi pe a kia i moe fika a hongo fulu o e lou o live e chei kula koe koe tau ngai hiwa i e hongo fulu ku o a tuk mai ke tau ngā oi kia i he pongpongi ni ka koe alin tā ko tui a te whoke atu ki he tau taf malai o pongpongi ni a ia koe konisi tū tone a ia pukahiwa ia e he Young Brothers koe a te whoke atu pe a te kimo a peke whoke atu lin tā whia mau pe ki si whakakato mai ki nau toluk nau kau mai ki nau toluk nau si tohi tohi mai ke ave ake e tau a ngahi hiwa pea kolosa de pe ngo tangata ka so ane mo nvela ke na tuku mai na ngai si kakai o ave ki ai e tau a ngahi hiwa e ngahi hiwa ko to ape mo inga pit ka te ura ki tuku to au e ku si fai nga ko ne ave ke e tau taf mala e pong pong ni ko ni studo ne e on brothers ai a ko ura a mo pe fo ka ki apa hat mo island bay ki kwelinga tone si ka ta po na me a mai i e po ko to ape e wi ko to ape ki tau polo kalama pe fa malo sister valencia o triva i va fnia Maria Colet Farmaka, Mina Fetu, Pekia, Benedict Mateo, Mo Clausia, Haunga Tau, Ofatka Motol, Valencia, Mo Mo Sime, Mai Keta Programa, Hui Kotope, Peto Hufaki, Mai Fo Keta Programa. Oko Kolosi ki Australia, Oko Tatailea Lin Teko, Ki Heta Bonds, Pepe Hika Lavi, Pea Mo Lopini, Laukau, Pea Mo Salote, Mo Hepi Mata Stay at Kamotolu, nei loto se ne. A pefo ki ki a tō taha koe ni koe si ne tuku mai ne rikuese a honi na mawhiloa ki inu kalopa ko Elizabeth o Kati me i tofoa. Aia ko no hoa o kui he sau te inu silana na tuku pulawa tane api ko mai lei o Kati pia mo ne kaunga ngā oe ko te vita ma ake. Te eki ono toko ua inu silana ko Blenheim a Selu Vaia. Pea pe e ne toi ave so hiva koni kolos ke ne kau ngā oe i Palena i New South Wales ko anataha tola te aula sike te a mofa ki manu. Ko i alinta te foke atu ka motolo ko i ke tuku mai ko hai me ngō tangata e kau request ke ave ke nau tol ki ai ke tau kamata ke tau tafmala e pompongi ni ka foke atu linta malo.
2: Sai uhena ko e nau tolu e niu nau i e tukituke ki mea whakae ki e i he i Menkuri ko Kuso, kai pēkia Poas pēkia Spencer, LJ kai Saia kai pēkia Lono Junior whamamaha e nau kumete i e tukituke ki mea whakae ki Menkuri ko ia pē maro.
3: Me wa lo pito e so ane ku tatale le heni ko e ko ngo foke puria tagata ko makatonga le vahe poni. Ngā, foi programa fukeni mahu inga au pito hano hanga e te vita o. O wei e kau, kau ngau e pouri. Atu taitale lei kotoa bei mautolo kau tufi kapa kotoa bei he poni, kau fauri lori, kau fauri taxi, kau e befok mo kau fauri pasi mo hato e pot ngau e fauri be. O mo ihe halapure a ngau he kau security, pe be foki kai ka ngai koia be foki mo tolu na ka fauri pe mi mala vapuna mo fauri kuesi mai he taimi nga te vita pe pe boi kau kau falongo le tio ko to mai pe pe mi he ope pe mi he i kare pe pe ki Hawaii Australia pe mo mo tolu ko to pe pe mi weringa toni mo kau mai i he proklama o e poni atua ke faskoni mai kau sodia tutu ko to pe lo to Okalani e parestani mo fui ke tunga fas ke tari ko ta kala fraksen tangi atu afu ke angi pe mo entru tau e pe ki a una loto kafoa ka uma hoa dan ko sia Fred Fonua ka uma a Paula Manoa Steveni Loketi pe mo e toenga o e whanau e kausotia tuku i Nusilani. Kai koia me foki ka koe ngā koe heni tangata ko Kamehemeha. Kai ngalo e tangata ko Kenolo Tabu ki Amerika, pe pe ki a ki a Mafi, pe mo e toenga kauso te tuku o Amerika. Kai koia me foki, koe oatu koe ni koe atia ma moutolo, ka koe ma oatu ai ngai fasi koe ni pe a mou mou ngahi o ake, wha manatu ake, ai mau inga o e wha e he sapat wha e koe ni, pe a mou moutolo koe tabe ngai wha e mou a mai e poni ke tau feo i kamata e polokalama koe ni, atu e fasi uluaki ko ni maa ki mautolu hono kātoa pe. Kai koia me whoki atu ia mai kwhae wikeni ki a taini ko palu tui vai tāwite pe a pege Anasis Valoa mele ana Lui pe pege a Tina Tiafito pe a Amelia tāwite pe a moe toenga ngai whae kotoa pe i hoku ki lotu whare masiba atu fasi ko ni maa ki mautolu io e Linda, te ufoke atu kako, he?
0: Malo apito o nevela. O atai pefasko ni ma api ula whaka osmalanga pefoki ki a Paula Leveni. Ki a pe ong tangata ko ni o koia. Koia ni oku tala mai ofa o Paula Leveni ki a moua. I e poni. Pefoki ki a kina utaul ko toa pe ong nau whaka unga tamaki i e ngā he whale vai vai. Koni stu tone, mo iongi brothers.
3: Maria.

0: koni situ tonei, mi he iongi brothers. Oena, ko sio ke ongo tangatani o kuna ko kore, whakakore kore na ua ke ua tina tū ke olongao, whakatau pasi he pōni. Whoke atu kia te koe oena.
1: Io au. Rita a whamala hoa hea tau dito ka kou ki ko whamai mora te o ku o kaike o whanonga ke ke tā mai whasi nā kai pe haki i soi patone hena ke lo mi mai ke lam ke whanonga atu a pe ka pau ko i pe sai pe ke tu pe ko whalala te ke o tangata tēnā analai so mai e tau ngahi wa i o ka ku whapopa o pito ko ka ku wongo lele mai te tau flea ki ka koe ke whanonga ke hiwa sai ko e ko ku la me foko i ko koni tu tone ko e ka we ni si va mare o pito ni a tana ta ko ko sa ri on ba mo ka o practice ko i oni ka ko hi ko e ku tu a foki o e fasi farava ko ta pe no ta ta malai o ku ma pe ma ka tonga leva ko e fasi o ten chio ko ko ta lo ko fasi ta o long ta ko e ko e ko mon pe ho la me o se lo ta ta ke nga nga o pe ka va e mo ta ta ta ta pe ko ka ton ke fasi e ko ta ben ke na tu ki o long e ka ko e fa ma lo ka fo ke pe mo lin ta ta pe ke ko e ne vela ta mo so an ke mo ki ta na ti mai pe ki fa ka ka ka te ta o po ka ma e nga hi va mo lare mai ke konstituto ne te ape fo ka na to te na ka mai ka ke ko ta ta le le a a piulo fa os malanga o fa ka ko piulo malo o pitsi ka mai ki ta po ka ma mo e pi ma te ste ka ko e te ape fo ke ata i pe ni ka pita halalilo mo ka fa no le ti o me daneten malo o pito pita mo i sa halalilo mo ko to mo si fa no ma e ta o fa ui ko ta pe ta po kama te ko fo manu ia te ngai fa e inisi mo mo to ko ta pe mare ko le ti pe ni hela mo mo to si ngai fa e te fo ki a choice to po ni na pa te o fa ka ko o fa ke a te ta ne la skolo ke pa mai family mo heti ma te se ka ko choice te ke ta ko ke no lo no pa la le ven ko na sto to mai ta mai lontone o te toan kai ko en ko sia ki a kula e tangata ke utamotahi ke alumoia ta ko tui pe ko falala pe ke o fat pala le ven o pe a mai ana popua le ven o fat ke tau ke te mo epi mata se ta ko ana popua se lui mata se fes mala pito musi ka mai ke tau programa te pe fo ki mo ata pe ki tau ke te ko ko palu tui vai a tavite epi mata se tal ka ko e mala pito ka po ke tulinta o ne vela mo soane malo
2: I malo a bilo e ueina, koe e whaka ke lau ke taha i ne fasi tau fie fia ke whanau ki ai. Ngai si wha uloloto koe ni, ai tala noa i ai konistu to ne, koe matai koloa ia o e whon mua pe ak tau pore pore ai. Koe tau nofo tau ata ai na koe ni, pe ak tonu me ke tau fute, tau tolu tonu ke tau te kai, ala pure anga he ngai fasi koe ni. Koe ai si ngai wha e mau tali tali le leiki mo tolo hake te vita maka haka maka tonga rewa omi e koe hiwa e whakatau a tāina
1: toi
2: aku tau hongo i tau fie fia ke whai hatu e mo maha tau fie fia i he hake e maka tonga rewa omi e whasi tapu mala e o e pon ke tau fie fia koe ai piula whasi malanga o le vai ai tu ki o vai na tala monu at ka te koe e ho si a mai o po po mai he tau nga we a tu fa fi fi au bito e pa no koreo was mai e ho ingo was mai e pon pe a koe koe mea ia ko ngo i ko fa no beo ke fa si to ki ki mu e ai fo i yong o ye fasi o ko fie fie beo he fano ke fo le ko konistu tone ka ko tau fo noa he pore pore ko konistu tone fuolo ta ha ni mahal

0: people.
1: Mai.
2: Toa te whasia.
3: Mana pita.
2: Wena, whakat kia te koe kamata mai, pe te o nevela.
3: Io. Io, mala apito, nea upeo koe kei si la whawhana ngat, whapa apito pe ia, tu pe ki i tā wha computer, tu pe si, nangu maale. Koe hala hala mui fukia koe hiwa i loa apito, ene toa flima hala tēnea han koe ko glave, ok toki we teki mehe ngo tamana. Oku tātai nao pe ilo to maa whanga, i hala tuktonga, koe lihanga te hala ukau anga, koe kuin salo te mo na to ko i lo to ma pa pa pa si e a te to to te ka ko a fa malo ta pito ni ta ka to fi ka i vai ki e bon pon ni e le o hen en ko la pe a te to ko tai pe ma ka ko pe na ole le at ka pens man la no ma ka fa lori na to ko to pe ta se ni u la kai o fa pe pe a mai ke ta po ka ma ma lo pito so mo ka mai ki pe pe ke kum se kalon ma ka tu ka pa ma ka nga tonga mo no ma lo pito pe ki a mai ki ta po ka ma pe pe fo ki a ki a pita halalilo ke mo ka ta ni tin selu ma ta se fe si a pi u la fa os ma la o fa tu pe fo ki pe mo a o pe a pe ben ma ta ko te vita pasi te vita ma lo pe si a ka wa ha pe mo fa me ta fa tu ya me he na e pe pe fo ki o fa te ki ta ne la o kolo na pa pe me choice a te pon ni wa na pa pe fo ki paula le veni a slipoti mai pe ko ni london ko sma o pe ai kula ai tai mo ta hawa i ki si almo ya malo pito paula e o fat ana popoa ka koe pe pe fok mo si ta mono te o fat ka lo lo ya baba a to po niwa ki fa mono ia te sa fat fa e ta ke te o fat ka koe ka pe fok ki pa koe fa ka kata te te e mo ki kulup ko ni kulup ke te ate emelia na lang sisi vi ka sisi se le a lo fisi a helu pe pe mo mele se te tai mo pe talita tu niwa koe kakato e tini from Canberra, koe ia bakoia o whaetu kamato, mpaka maharau te ngau lai ko lawa, ka fkose atu onwela mo whaiva, a mo tolu, malo.
1: Malo o pito hina, fa fie fia masi, fiu tata o fia kuwa ai ki utu ke ulunga tau, ulunga haka e fasini. Ka kou whakapapalahi me fuku hina, koe fasi koe nia e toki tuku ke au whakatuku, tangata ko sutuani whaiwa. He koe ngā whakunai mari ki mau whanga, koe ngahi halaka atoa ni koe, ngahi halaka atoa ni koe kuwa matala mai hangi, hanga e toloa o hake kotoa hange hano teke ngahi, ngahi tala noa i o hala, e funga whāua, e poe moe, Me ngai hala koni ko o mauwhanga, o koutu i lo lahi ange tā makoe ni, ko te tuku peki ai, hake ko tā noa. Kuni sā lote, ko hoku lau kau anga. O si koe patala mai, ko api fo ou. Sio ke whilea, api fo ou, ko hoku hu anga.
3: Oua.
1: Ko whitu ia kwenna ke tau tatai mei tō rike o whai a te tau hila atu. Ka ko whapia lahi whanonga, whasi maari eni, weina. O geilo pe koa toma tangata i loa koe na mila pako tangata. Dari na mga ngawe whataha hoki i e kauna pasi ta taupe. Dari tala noa he masi ini kohono o fefine lahi mari ki mauwhanga. Pea koe fai fai aho.
3: Koe?
1: Fai fai aho hono ki moko puna. Pea koe kore ange e hono e hene tahi ne. Hangamua o tau olungai. A koi e ki tahi ne, ke ne hango tau o lunga e fasi koe ni, Ke ai ha fasi ni mau whanga, pena e tō mai e tō mai fasi koe ni. Pea koe tāno pa, masi, naku sio tanu hange masi o haka i koe whilau he koe la pa. Ne hango haka i koe mai tua kau tāho no, whatau pasi o na mono, te ui koe, koe fwoi tāo masi. Tā e fasi kai hange masi o haka, ma a me a mata mata re rei mōni. Tā mai he masi, o hango ako i hoku moko puna na e oho vare a mauwhanga no hange masi o to'o mai fasi o mauwhanga fie fie ai hono foha e fono
3: koe
1: koe kake koe manat meri e bau ke fasi ni kakanga kono wha kono ngona me me masi te o si ongo i bekita te mawhana e fanongo
3: fasi ni
1: koe si kona us kamata ke uture mohe kamata ke uture mohe kou toi a a hake ngau e fasi ni Enga no, toi ongo i kou toi ki a, toi ake hake. E na kai whaka i keu ngā aue au e soane.
4: Toi.
1: Na is mahi no koi ngā he kesio pe koi ni kou si mai hoku ni ma, plavea. Koe tānga ue ina kōtala mai, kai ke lava mai si puke a makatonga lewa. Ongo kōku mafu whaiwa. E koe tākete koe ni, ne osi ni tala nōma upe. Koe taimi pe, o kātai taha ne puke ka, koe ne puke pe. Tok tāwhi pe mengu tu lua whunua. Pako u
2: whamawa tu tewi.
1: Ma u ofalahi atu ki hofofokahe pōni. Misi lahi koe e pāe ngā pe moe hope ho opuri he pōni. Ne koe whaibeo malilei taha pe moe tangata koe ni ko kamehe meha. Pe moe rintāke si tokoni pe ki a uheina. E whenga i e tau polokalama koe ni. Koe ngā koe kakai. Pako ia ko u... Wafe atu soane, ki tala noa mai hala tauriki, pe moi hala tukutonga.
0: Moni pe fuke me au tā noa ki aia. Ai, tāta koni kone vela. Ai, kātoa koe, ai whau ia tolo au tā noa kātoa pia tolo ai ke ngai kakala. Poe ngahi whakaofu ofa, oi hala tukutonga, hala tauriki. Kaku ai ki mea e tā haia, Oku asia he faa uu pehe he mea. Koe hara lele, ka ku hoko koe toafa. Koe ki haa, koe tala noa ia, anga koe ku whaka fuofua ki ai. Koe taimu koe te, na te ngāo ai koe tauriki, he peisi koe tauriki.
4: Koe.
0: Oku te sia marewa ke kakai, o naurue lua ange, i fai matatahi koe ia.
4: Kawalolo.
0: O ikai naurue lua mo nau sili.
4: Iu.
0: Kau tangata koe e sili.
4: Okay.
0: Nanau siri tu upe me ai aroa uki pātangata. Oh. Aku asa koe koe halalere. Kua hoko. Uinga ako tala noa ia ke tangata siri. Ka koe ahoni, o si tanu ka hatawa foke fuoi. Fuoi eria koe alupe a uke moana.
4: Oh.
0: Koe ki te lava ia te mao e halalere taimini. Aiku nau tamai. Kua hoko koe toafa e taimini. Koe ki te mao a mea kui.
4: Oh,
0: e ku tanu ka hatawa pe aroa uki. Aroa uke moana e tanu taimini. La ngai ufare faya e ngai katonga la rahia tonga moe mea he aku kuangai o fa uinga e lau gwen na mea ko halalele ka unga ke ta no ke toko ta ko sili
1: i lo roto bodu ko yo ki mau fanga
0: naro ko e i la mea di beia
1: Mari, Mari.
0: Nau ngā ui tūri.
2: Malo, malo, ngatangata. Ueina te toki tui pē ki he kiu tau tau fie mo wani o ka pau e tūha taha whahi kuna tau pasi. O ala e maa whanai te ki tau siota tōk tūha taha
0: i nga ua. Koi ia,
1: koi ia. Ka pau nai lava uheina sio mai kō mā tū o tau o lura ka kua pare i hoku mā.
5: Koi ka kua pare.
2: E kai ke whai ha vete he pōni mo soane tā.
0: Masi.
1: E tu fa ki ta mas.
2: Fa ta pasi pa to.
0: Ko fa je ka.
2: Ta fa si o ku hoko we na ko e.
1: Ki ga valu e. Ia.
2: Ko e u si a pi ko he un ofo. Na ka pole o ia e.
5: Ko ia. Io ko e ta u prosme ke ta u sa valo bon bon ni. Heng heng la hele o heng heng ko la. Ai a koe na kua tuwha kuma rinta rinta koe tau whakawalo koe ui e si api ko heu nofo. Ai au hiwa e tangata ko wakapore o e. Ka whene tangata koe ne ngai whau ana ia ku tātā i pe ia ku mo ui e. Pa ku mei mei whakafonga e nao ngai whau ana tō ki ngai mea koko. Whana tulamu ngai mea koe. Ka koe ni kuhange ko ha api o whai kia ha ui api kui loa ko heu nofo. Koe e teo whoke atu. O pa pēngo lere ia tuen ke nga tōko tō pēsi ngai wha e o i kulupu koe ni whamasi, no? Ke kulupu koe ia, se ki kulupu koe ia o e talanga potarifusi whakwe mea vai ko lere ia ai a ko o ate masi ngai wha e koe ia ki he hoa o e sea ka se la poitao te ki a e angi whoko lele i fi tai pā ngalu isa na whahu te ki a manu nā si kau lili tai mo si ka fa e ko do be po sini a mo to ko ta si ka ngai fa e ko fa mo ia tu a e sa pat fa e e a sa pa te mo kna to ko ta pe ka ki si ka ka ta ta no la ti mo to lu e pe ki he ka fa e ko ia o i grupo kari ko ma ma tangi a te ki he ta ta ki ka viola sanalio viola whamono ia te sapat whae a sapate o whalai e ka koe mo toi ngā si ngai whae ho kulupu o kari ko mā vai tangi o what ke tangata ko whā unukureka ngā loe si i whā hoko whatungia mi hena tepo ki e kulupu koia ai kau whae i e we the people ka suela Oscar mo o kau whae sedure koia pe ke a o what ke ngai whae ko tau pehe o kulupu we the people o what ka pliki Pa no ape mo e kau DJ. Ki he kulupu koia ai hape mata me langi, a me Glenn Innes, ki he kau whae kato peke ti koni, Francis, o whaat ka koe Francis ki ti koni, pa pehe ki a Tina, pa mo tau Tina, o whaat ka koe ki ki whae ha whewa koe ni, pa pehe ki kau whae kato pe I he kulupu koina ai hape mata me langi. Pa pe fo ki mo si ngahi kurupu kotoa pe I loto o plane na si ngahi whae kotoa pe ngahi fo ngai whae whamono I atu ai sa pate whae. Kau krose atu linda ka ma a onewela mo whaiva tuku mai si ngahi whae I he tau whasi koe ni whila walo. Malo.
1: E malo apito e linda malo heina. Koe ongongo whawhiawhia ni ka koe mo o kai kurupu. Ko pa wa te fai to kahi ha te ho fai ono fai to o si ka wai wai ko ni toi mai tanga ta ko ni to ke ta me te na u por kala mai ko to ko to lu ni ma na si ko ta ni e steni ko e kulu pe na si ma ke si kulu pe na fa to to wo ke ai da mo u he na I nu si na ni ko ya wai na si si a vi to a steni ke fa ho ko fa to ni ai fai to a o ka u a o kulu pu ai taulanga bua tare fusita ni foko wi mo to nga kau kau klubu ko ni pe me taulanga bua tare fusita pe ke to nga ka to nga klubu ato e fasi ko ni fika valu ko ni fe nga be usio I fo e fai wa ko ke no lo tapu en ku asi mai ke no lo tap ato e fasi ko ni ba mai hoa mo ma tala munua te te we sapat fai ko ni ke ofa ke kimba wa sapat fai pe be foki ke Si ka winu ka wako eni pia mei he kalapu ai hostea pe mei fomotu Te vita fifita lo pet fifita pe pe he ki a te vita waka Ka uma ai presteni a te vita ikavuka Pe a mo inoktari sa keasi pe hauma fangpo Pe a pe he ki ilisi a te funaki uka te ulawe I pe ku ataha mai tangata pe mei fanimahaki ka pau ke whanoko mai o ate whasiko ni pia ma au e lisa te funaki pia mai toenga ka winu kawa katoa pe I poni pe ke psipa ka mau kau whai kawa kata tanela tongotongo si one whataua waka pia pe ke ngai whae kotoa pe o e siasi o he psipa pia ke ngata o ia pe foki atu mai ngahi mo e talamunu pia mo e whasi hoko pia mo e kau whae kotoa pe whiohi anga o e whiohi mo e ki lau maari e momoni ko ia rinda te foki atu
2: Malo. Malo opito o nevela o te pe fasko ni ma a milika e sao pe foki ki a mai le yang ki nao tol ko toa pe o kuna o whakakaunga tā maki I he ngāwe anga I he pōni
1: Ok
2: Waka pōle au

0: Uena.
1: Wow. Io. Linda fa malota pito si toka nga mai. Neo kai ke si fanoat ka ko fano pe awia ki he fasi pe a ko ia fa malot si tau kavalo pom pom ni. Ai a ko uie si ati ko he fono. Ai a ko va pore o ia. Ai ko ilo pe ko fa ana wan ki ati ko ni. Pe a ko lave pe ko fa a lave tala pe fo ke novela mo so ane ki nga hiva. Neo ngo ko fa u ai puna ke tala ki ha uhinga fa ia me. Ka ku ilo to pe ai nga hi ka ve nga ia ku tau le lei pe ka tau tolo. I nga hi me ko ia pe a ku tau a mon pe lau o pe o ku ngo pe ka tau tolo ka ka pe ka tau tolo ku tau ko ia fa malo to pe to ko pe na ole lea tu ai fa skoni ka mo to ko to pe pe a ko ia te tu e ka te ki ka ta ma ko ni pa to fo ke ka mo a ni vela mo faiva a fa pe ki si ia wa tu ai ai hi va ko ni ki si o ku fanga ki i te hina koe ni, nei loto o kala nina koe ka whae, ki a koe e mangila o whaat mangila hola. Pea moho o mam a ki a tamarine o loto palasi. O whalaet ka moa, protesta laisa whaiga, ka te ike a wholorina lupe pau, pea mo whalansesi hola. Mo tolu, o whalaet ka mo tolu, fanti i te hina koe ni ke mo ma o ha sa pate whae fon se fie sa pate. Ka pe fōki ki Totara Heights ki a pulusi a ka ola kupu. O whalahe ka koe pulusi he pi mata steye ke sa pate o whalahe ta pit ka koe te kolose at ka ilai sa ni ki man rewa o ha ke mo ma o sa pate whae lele i sa pate. O pa pe wā mai e on ki whae koe ni on ki whae i an koe ni ko miri ka matavesi ki wilinga tōne te amu hina whare tau. O fat ka mo tolu ka o kose atu o ne vela mo faiva te amo rinta malo.
2: Io malo abito, malo abito hina ke alu oike he likuesi me fase ko koea e koe ke kai ki te ahu tala noa aku ke me ane koni ko tau heke tatu ke fase o koko ilo maku vave pe taimi. Koe ngā kai tuange ke arinta ke tau e tau teu teu mai e tau fase o koko a te fase koe ni ia fase o koko. A tia pa mai kau fai kawa koe ni pia mei nou soa la tu ahi o man la waki. Pia mei nau tibi, nau tala mai koe nau tini e kwa maha maha mai pia mei hewe holo me to tisi. Pia pia ki he toenga kau fai kawa koe ia, pia kai koe ia pe foki. O ato e fas koe ni pia mai ngai fae kotoa pe, mou whanongo mai e poni, mou si tokoto pe o whan whanongo mo le tio mai hangai koe wha... Pa whareo kwai e makatonga le wa, nau si si o si o mai vega o kai ke nau lava tohi mai. Ato e fasiko e nia ma ki mou tolu, ngai whae mo manako e fwoi polo kalama ko ni likwesi o poni, atu ko toa ia ma ki mou tolu e poni e. Whakat kako e linda, fasi o ko.
0: E o malo apito e one vela, ko e fasi o ko, ko e ofalo toi, hiva ia he e kapena. Uena ugaha ka urikwesi mi e tafako e na?
1: Io a malo pito e linta e ka malo pito te tau a e tau fika fito a o falato he kapena pe ko ia a te tu ko tai pe ia ko ni na toki u ia ti ku ai fa e ko no funky cousin me ena pe ko ia ko to o ate pe ia e au ki a wedding attorney o ke ai a e fa e ko ni ko li tau alupe pe amo paia a tau a lupe la wali i o fa pe ke moma o sa fa e fon pe dia to ko sa te pe ke si a te pe ma ngai ka fa e ko ia ki kanitin ki he na pita halalilo i ni halalilo mo mo to ko ta pe si ngai fa e ko ia mi lo to tanitin ma lo pito se mo ka mai ke ta po ka ma ho nga ia o pito pe fo ki a te pe ni ki si ngai hoa. O tasen ulakai i hepi mata set ko hoa o whanga tasen. Ka pe fo ki kina tolu ko tope kau i o pe mo church to bonio na pa hepi mata set ke pe ki a na pupua leven te fo ki ki a ngahi hoa ko tope na tolu o kuna kau mai ki e tau polo kalama. Ka fo ke tlinta malo.
2: Ia malo pito rinda, te ki hua tu koe ni rinda mi te taha koe ni, ko whanonga tu koe kapena ana te nau ta e whasi hoko. O atu kotoa koe ngā koe tau heni mo e, mo tu i ka mehe meha pia mehe taulanga ma tai tofe, o atu e whasi koe ni pa ma ngai whae kotoa pia, taine ko oliwi mipa lola, whaiwa, ki Hawaii pe moi to nga kai nga fai ko to pe mi Hawaii ko ta fasi ni pe mi he pe mi ho mo fo noa amna ke fo ho ko to ni ke ata ke ma bo bo ta mo no man kan seli ki a seli a pe pe ki a a mai fe a klomatang pe mo o tho ma klomatang pe mo to nga o kulupu ko ni ai navy o mo kore mai ha mo fasi ke wa to fai ho mo fai ka wa ma lo ri da
0: Malo pito ne vela o te pe fasko ni ma a atilaite tu i bailala pe a mo ti mi ko ia soka atonga matariki o ko na o lolo to mai fisi pe foki ke ti mi sipoti ko ia a tolo a malo pe he kai ke fu ma inga ia a e tau tu puia ko ni ha ko fa na u wa ko va inga ko a tolo a fasko ni ka o atia ma a e ka o folau ko ia ha ke ko ka o fayako peke ka o folau na nau alo atu pe amoe timi ko ia atolo a kisiapani. Kapena, moe o faloto.

0: Malahi apito ai fasi ko ni na toki o si.
1: Koia.
0: Koia. Oena te ufoket ke te kohe o ku talamai he ongo tangatani o ku ke mauloto e koe ai huinga ke ilo e koe huinga o e fasi ni.
2: Iyo, mōna apito pe, mōna apito pe la wea ngā tangata. Nā toki, nā ma toki tā e pe mūtanga tonga makatonga lewa ai hiwa koe ni māra pēt. Mau kei maina kōsi. Ai e koe koe. Kau iwa i loa whoke ka pēnā pia maari e pēpā ma kehe pē ia e nau whonga hiwa. Ka koe fu hiwa ni whoke te tau lawe pē ne ongo koe te whanonga ke hiwa ka osma rota pēa. Koe o whaloto a e o koe o koe koe o wha whoke o ku fufoi me wha o tua. Pea o ku hā sino pē o wha ia i hata hinga tapa aki pē. I te sio, o te whanongo, te whakaukau, i te mohe, mo te lue lue no ai hano pe, o sa sino pe ofa. Ko fufo hiwa koe nuk wha, koe ne kape nā, koe iko e wha loto, ko fufo i ofa e nuk wha inga tātaha. Se koe hau fufo i ofa koe ni me loto me ku mafo. O tai ngu ku kono wha inga tāa e o wha loto, he ka sai te te fie fia. Te ka kafo lewa lawea pa kui lewa ea koe tai ngu kafo ai loto. He lawea lewa, he ko lawea tu mea, me fai ngata i a koe o valote ai lo tohe o whaka koe ke malawa e ai a koe ko ki analaiso pe fo hivani ai a koe hiva ima he ka pena e o valoto ai ngo ne do tok tuku atu kai ke te foke atu ane vela mo a so ane ke mo tana ki mai ki fo hiva maare e kone ka pena malo ka foke atu
3: marapito e uheina aina tau analaiso pe fo hiva koni huko si e e tangata ko ni ko ti e tano pe fo ke ngo api ke ngo api ki vai popo ape mo atalanga ne pe o tu fo ata ha ngo api ka guna address ke ke pe anga e to asila ngo api e pa ko te tu ko e ai o ku te si o ai ki lang toto e ai anga ko ni fo mata la ka ke Ufa ufo ke hiwa hange ko tala noa koe koe koe ai o faa moi me a he. Kaku mahui ka pita ho tala noa koe koe ia he. Kutau te teo pukenu te u. Te tauhanga whaka mana tu e ngahi faa he. Ai ngahi faa he. Kau tau sio ki he langi mama au pa mo e ai tahine. Ne hanga te u teo ui. Ai ongo api mo me a he. Kai meri e ai tau tolu. Ai mui aki. Tau lawe mai ai o lawe neongo kuo tōwha e tāhine e ia. Kako tau tōru enu tau hoko atu tau mai o kaimeri e ongo api ai mui aki e tau lawe mai ki kiwi len. Kake, ko e whama apopo mai ena e one vela ko tāntu pokia ku. Whare la tui hau atu ki api utalu ku hau aki enu. Utege ki usi hau e ongo api koe nā. Kake, kwa vofu.
4: Ia e lewa e ke whinga i ke awe koe apung poke ke aloa uke api. Oia,
2: awe e tia ka tau poke.
4: Api ko atalanga. Ia, iyo, mo tau ai peo tupe i tua pa halo tua tupe i pāki ngi ke tātā. Tau pāke ta lawa hō ki loto, mana tui koe fuu palasia. Oe, oi kui e aki. Eke, koe mon lai apito ia i tau, koe mea ia u tau pōre pōre ai. Ia i ha api, ai pure anga pepe ke api. Koe palasi u tau ngā ue aki. I e whonuani ke whai ai e tau pōre pōre ho tau tonga e tai mi u awhi ai heni ta matu i pia e mai tai ne pia e kuini. Tok mahino i nega te au e hiwa koe niko e hiwa ki e ongo api e
2: whaika. Oh,
4: whanongo beau hei whanongo beau hei no wha hiwa i ai whasini. Ngā kona u toki hiki pia e ka pena. Ka koe Toi whauka niko tuk mahina ni ka te au ai tano. Pea tonu pia ke whai hano. Whau hano ngahi, hano ngahi hiwa, hono tala noa, he koe whungawe lahi. Pea mwe tā poa kia hono maue, kere kere koia, fulota o sentrolo o kalani. Ke tau o whai e nofo. Neko kwa kwa lau kwa mea kwa siai apeka o ha moi loto mangere. Kwa tau make hea ngā, tau o tau tolo nofo e fulota sentrolo. Kwa fu eria, kwa fu eria e kakai tu maari.
3: Oi.
4: E o tau hage o tau ngari poto pe tau ngari tangata e hage ko me na fatano e mai mo ai tai ne kuini tawo o tu i loto kolo. Pero si lao ke kakai o loto nuku alofa, na wompeo toi nofo pe i loto kolo. Loto kolo, loto city go o kalani. Fitu koni ko epsom. Kau maari e whakatano kone fai e makatonga lewa. Ai keke ko e ngon tua sila. Koi fitau laki angai a le hala landscape, pe mo e hala penindu. Koi moni au pito. Ako ia mahalu te whakatu uena. E whakatu linda. Linda. Wakai e... E tau fasi hoko.
0: Ma aloha pito, ko e fasi hoko ko... Siekulu pe ia. Che poi fare maka. Koi fika o no eni ueina pe koi fika fito.
2: Io ko tau fika o no eni tau hoki e linda, ma alo.
0: Ia ngā helikuesi me hena ueina?
2: Io a te foket pe a linta ko te pe ke toki hu atu e fati hoko ke tau fika nima ka u foket pe ke ngota katana pe pe han i ke nau whaho kat ka ko u fi at pe ni ke nau toko tope u nau lotonga ngā po uri ngai retirement ngai whaimahaki ngā toko tope u nau ke po kau ngā oi me malai wāpuna u hape yong lelea te tau ngā hiwa sa mo tala manu a te pe ke sa nau ngā hiwa o pa ngā pa manu i e sapatifā e linta ka foket malo.
0: Malo apite ohe ina o te befasi ko nisi e ko lope che i poi fale banka ma ai ka unga ue ko ia Victory Shipping lolo tonga lele e nau whakahifo uta i he poni pe a ka pau o kupehe mo mo ko ngo tangata wanoa ai toyala ko enima ki he IC container IC o whakahifo ai uta ai o atu enima ki moutolu ko ia ma ki moutolu si i ka unga ue ko ia Victory Shipping si e kulupe, che i poi fale maka.

0: dai ko da dai pe da u e da u fo i fasio ko ngai ho ka so dia ko ni frisco ki a ati an ko di les i ko si wa un te ai ka tu po bu bu nga to a pe ta sili na to lu ko to pe ngai ho ka so dia du du ko to pe mi america ko le at ke at ba bu to e fi fasco ni te wa kei pe tau sabat fa e ka so dia ave nga i hoa ki a nga i lupe a nga nau se ni tipa ave ki ai ave ka i a tau puta ave ka ati ave credit ka ati ki ai ke alu
1: tau bank manager tau CEO
0: koia koia
1: fefi nei
2: Si fo peka el upe o pure panke.
0: Yo ta.
2: Mere, elita, o con xato ka ko, ba ki ki pe ho
1: ho. Ai pe, eu que fanno ko ki ai. Ka
2: xato ko ho ai.
1: O vina ki ho ko mai. E ka me ka ho mai ka ti de valo o ti clai ma fe.
2: O con to lu ke. Ko xo xo ho ya pe ta eta. Je me ha ju ai ka ta ta pe pe. Ko ga hi lu pe.
1: Malo, koe...
3: Malo.
1: Tau fasi hoko ueina koe lose o pema.
2: Ouana.
1: Loke manumua.
2: Ouana, ouana.
1: Pasi atke te koe ka pagua haka uri koe smihina.
3: Iyo, malo pito rinta, ko tau hau mai ni ki tau fika ni ma o e pongpong ini koe lose o pema. Te a kuhiwa e atuia e luke manumua i he pongpong ini. Ai a ko mai no pe foki ko e ko lo se ko fo i mata e a ka o pe ko e fa fo ko e lu pe pe e o fa anga no se o pe ma pa ko ia ko fe fe pe ko tu ka te tau fe ni ma pon pon ni tu a tu ia mai si e nga fa e ko to pe pe a me se ne a si se ku fa ma a ka fe ne ma po le pola pe ki a Cynthia Rosemary pe pe pe a mo Elizabeth Umu Junior yo happy mother say ya to pe a ko ya to mo to ko to pe lin te ko ka ko e pe mo la vi pe mo a fine ki ta mai pe me tanetin pe me tawin a kalopini pe mo to ofat kalauka e pe mother say ka mo to ka pe ka talote pok si na nga fa e ko to pe me senena a io o fatto come to poi a mahalo linta ko ki na saibe ko mantu itai mini pa ko to ata pe mo a lo so pe ma ata pe ma ignatori se ku ka u fana me mai ni pa inga so ke na me mai pa ko ma inga pe ke to pa tu na si ke me mai a si sa valencia a o tu iba o fa ta ko ba mo iba pe ba mo maria ko le farmaka ke mo to mo si ke me mai pe a me apa ha in Island Bay o Falahi atu. Ka whoke atu linta, pe ka anuela mo whaiwa. Malo.
1: Malo uheina.
2: Malo.
1: Anuela?
2: Ia, malo obito. Malo obito e uheina. Ko e whasi uke ko ni, whasi. Manako ia to lahi, lo se o pe ma. Pe ko loto ke atu e whasini. Ko e whasi ko ni ko luke manumu. Ai, ko e palestini ko ni. Ai, so tia tutuku ko ni o Australia. Ko e tama me matahari ko ia.
3: Koia.
2: Ia, ate ni ma au ate rea man mua gui koe ko manu kaniseri he Facebooka.
3: Man kaniseri.
2: Ia, kai koe ia befoki koe kau Amerika e ni whaiwau teke ui e koho nao ngahi hoa. Tuku kau ke ui e au ko kenolo tapu e ni, ko mafatongi e tau. Pea pehe ki e pule whare maanyu kore mai pasi. Nikolas na kei fetu o tofiha ni kai ngalo toto ui atu peho o kingoa e kau timi e whare maa. Como kuki fai tokanga na pako e maa koe ngā koe. Koe whasi koe niu atia ma au si ngai fai koe ni. Ki a Anasisi Waloa Masima. Pega mere ana tuipulotu lui. Pe hoki ki a Iwa Fualalo. Pe ki e kau ngai fai koe ni palu tuivai. Suriana tu iwai ki mlai waka puna. A tu foki moe fasi koe ni linta. Ko se ifo si ai kulupu tonga si ngai fae ku nau ave ki ini tia. Ko e kansa o fai ho nau fai to'o me ini tia. Mm. Si kau ai maari fai tangata. Fua pau tu iwai a marin tu iwai. Me moe toenga ko ana tahine na ngahere tio.

0: Lakmata.
1: O kau mai koi ko se ko he pesa o lakmata. Ne ha ke si ngai fai koi ni pe me india fai na hiwa mo na lotu. Mm. Atu pe mo mau popo aki tala monu at ka tek mau tolu. Mau si atu ne o ngai fai ngata ka mo fofonga fie fie pe. Ko nga ko lotu mo fai me hena. Ate fasi koni pa mak mau tolu ono ka to pe mo i he fonua muri ko na. Pe kai koi ape ngai fonua muri ko to pe. Ko mau whanonga mai i he re tioni kau kai ki mau lawa o toitohi mai. Atu kātoa e whasiko ni ai lose o pe māma motol. Pea i kai koia pe whoki ka toenga e ku ngai whae ana sisteni ki Amerika. E hoani o tātai ki. Pea pe ki e toenga whinau ka uma suri. Pea i koia pe whoki ki a koe a ke sa makaununiu ki Pokeno. Pea mo taine ko tina tu ia fitu ki Mount Rose Kolo. O tau angi ki mou ma uha sa pate whae, pia moe whasi koe ni, a tia mak mou tolu, lo se o pe ma e. Io.
0: Malo o pito e o ne vela, o a toi pe a uku maari e foki ho o lawe koe ia ki a ki nao tolu, ka o foko tua mnao si i intia, na e ia e amanaki ke nao kau mahe polo kalama koe ia
1: anevia
0: pi. Io, kana ia e ki palpalema ne hoko ke taha o e kau maha ke koia o nau i intia pia.
1: Mm.
0: Ika ke lava ke nau kau mai kau kia o falahi ke au rakmata. Pia fo ki ke toe ngau ke nau tolo. Nau ia i koe kumi mo ui. Mo kumi ha whainga maari whai to o i he whonua koia ko intia.
1: Mm. Koia.
0: O te befas koe ni ma a ki nau tolo koto a besi i ngai wha e o ku nau i he whonuani a Australia i he wholau ngā webe koe polo kalama tori fai a kau koe a RSE pia moe Palms i Australia. La vei peo plahi au pito ai si ngai fae o ko fai e fei lau lau tuku ai ngahi whamiri i tonga pia peke whanau kai fai e folau mai i he feinga ma ai whamiri. Lose o pema, moluke manmua.
1: Amai.

0: 531 PI, now on iHeartRadio.
1: Lose ope maia, lo que manua. Ua ina ko tui peu kai koe fufua taimi eni ke analaiso iai ai fo i fasi koe ni. Tukat ke te koe pe koe haha o mau a koe ki ai i he ngai taimi ni mou analaiso iai fo i fasi ni ke mua.
2: Io a pamala ta pito linta ko e a lo se pe ma fo ko e hiva e lo pe ne ko nga ne ta ka ta ku va ene e lo ke man mo a e pom pom ene ko mai no be so ke ko e hiva ko ne o ku la i lo pe ta to ki ai ko e fo i o fa pa pa lo ne sin na ka ke a o pe ta o e pe a as mai pe te vi la da pe ko i lo pe ke wa nga ma na tu i o as mai pe ka mata o te tangi a wisa he uhinga ko ma ma ai ne ma ma we pa lo me sin me o fani e nga uhinga ke ke he pe ko ne o ngoi pe na ia pe fa na o alwa ko e pe alwa o fa ke monu i a hala e mo na pit ko i po i va ko ni o ku fa tu pu tangi pe u fa of pe u fa tu pu fa ka ka mo na i mana tu ke i va ni o ku o ngoi pe ko ia te u fo ke linda o fa pe na e o le lea tu e hiva ko ni linda pe mo toi nga ta nga hiva ko ni donc ta mo no tu he di mata set ka ko linda o to lo se pas te te ke fine ki ka mam ki at a ke mo ma o ha sa parte fa e a fon se si mo kles i a ta ko tu to ta ta ta ti ko si ma o foi um lele ke sa parte o fa la hier ka fo ke linda ka te ki a fa va pe mo ne vela malo
1: Malo apito e oeina ko e ongo tanga tlaen hangi ko ko fatu nga ina o hangi pe kanaka tangi ki na wege ilo pe ko e tangi pe ko e whakate ki ture mohe a e ongo me ane.
3: Mea nui koe tangi noa ia,
2: eh? Tangi noa.
3: Tangi ta e uhinga, eh? Ka koe ni ko ome Amerika mea mafi, fatoki ni atau. Ko lea tuki a uheina pea morinta ofa fili foka poto poto e fasi mo si o atri si ta uto a kameme ha fas mare foka dia ai lo se o pe mau e a ta hai ai sola ve te tau sola ke fasini hono ongo pe ona si o mai a ti ma a ti pas ta mai ti pas mau si o atu hake more ho manatu a ko kui kui pe mo ta ta ulu mare ia beu Ikai, ko iki, koi ko sotia pe, ko hiva pe tapa sotia, Ka ko iki foirea koi vita he, ki foi laini ai o pe he, si eku ofa, o atu ai a ko lolo tākai, Se he katari ni tā. Ko hono luva ia, Mana tui nai, ita koe koea, ita koea si utasi hono mau mau i lolo. Lolo alapasita e fine nai huhua ko ngā ko sisu mo pehe ko ku lolo ene o atu ko lolo tākai e teu teu aki ho pekia maari e whao ko ni be mo lolo to e whakau kau e tama
1: hange lolo ia ko
3: e whakanonga ia io hoko ko e vai whakau hange ko wai pe tau wai pe foki e taine linda e tau palo vea hange ha lolo uringi ha tahi hou Taimi e ku hou hou wai pe
2: ku.
3: Whaka ia. O te ringi koe alo lo pe ku nonga e mea kotoa. Kore koe ni mei Amerika e kauta ma. O fa he mata o ka mehe meha. O ae fai nga fasi koe na. Neo u lau se koe ni pe. Koe fasi ako ia ia, koe fasi ako ia, fau ia. Tangata koe ni ko Paula Leveni ke tahine ko Ana Popua. O atu e fasi koe ia. Fa le lei ia ke teu e sapat fai e Paula Leveni. Ba o falahi ato oua. Io, lalu wafu ko bunaia.
1: O ena koe tau fasi hono hoko koe wafitu ia osu, ne?
3: Ei!
2: Oua!
3: Whakapoto poto koe kore mai ege whakapoto poto.
1: O si ate foi fasi here ta, hau foi fasi here tu.
2: Tapu here pelo,
1: Ia ia ngahi rikuesi mehina o ena.
2: Rio ka malo pizelenta. Tau mai ki tu afa e tau nga hiva e pongpungi ni ko tau ua fito su ne. Ko kau pe ni e fo hiva mana koa au pito pito.
3: To so tia be moe tia. Ne hiva e fasa.
2: Te aku ikasun kata iko ku tangata hiva badako api fuka akwe ni tangata ko ongo kiva halatu ne ongo ko mapake sa kau ki alaha ene hiva mono le ongo hanga ene hanga iyo otiliva ena hiva oku ifo pepe a vovo pe aku tama u hiva nonga pe amu inga hine aku hiva kota pe ne ongo a hiva ku pe fa fi fi ka ku ne ha pe hi va e ki no nga me fa la ta e wo fi to so ne o fa be on le ya tina to ko ta pe ti nga ta e i a de ro ana o na o ana ke ta o fa ma na ro sa pa ta e o fa la e ko mo nga ko fo nga para on ge mo ma sa pa ko ni pe fi a pe a mo ke le i a fo ki pe pe fo ki ki to nga ni ki to nga e ki ni a na to ko ta pe si nga fo nga fa e ka fo ta la la fa la o no o pe hina ma o sa pa pe ko fo ki ye a slelia pe pe ki o to honolulu hawai i america mo ku mo to ta pe sina fa e ku ta i he nga hi fitu ke ke he nga lo pe mo nga fitu o muri ka fa pa e sina fa e ko ta pe ta mo no at sa pa fa e ka fo ke atlinta ka o nevela pe mo fa iba malo
1: malo hina
3: malo bi lo e hina ka u at mu ai i ngai whae koe ni, nau kore mai a ngā nau whasi. A whane ahio, ki o ne hanga pepe ki a Elisiwa ahio, pia mō Atmarie, ana pia mō Toiahi. Koe whasi koe ni, a hoa whito a tia mā ma, ki Moutolo, pia kai koe pe Foki. A te whasi koe ni mā Utema, kai umā Lani, pia mā Tukwafu, pia mō Veisinia, pia mo e whanau geni, pia me i Mlai Wabuna, pia kai koia pe Foki ki a Emma Lepolo, pia mo taini koni ko Lepolo Manu Fifita, kai koia pe Foki a Kesa Tupou, pia pe ki e taini koni ko Eseta, pia mo Luciana, Luciana Vea, kwa tawange e Mauha Sabate Lilei, fonu he kres ia pe mo falau maari e sapati koe ni koe fasi koe ni ati a mag modolo fai akonu fra moe moe ki modolo he po ni e malo vito e weina fai wa
4: pe fasi koe ni pe mo
2: malo vela
4: nau tolu koe nai he self site i a toa siwa kai pe he ki a sela fare taua kai pe he ki a lota pe a molata taione koe a be malo
3: malo
1: Malo apito e zoane pe ki a one vela mo wina. Yeah. O te pe fasko ni ma a se sina latu ki Timaru pe fo ki ki a leilani fotofiri pe a moetonga kotoa o e community tonga ko ia e South Canterbury. Pe fo ki ki Dunedin ki a ana pa moetonga o e hale ti pole moetonga o e community tonga ko ia ai ka maafoke community tonga a Hawke's Bay community tonga ko ia Dunedin Omaru okay. Omaru pe amo Nelson Tasman foki wafitu osune ongo iwa halatu
3: oh,

0: Ua fitu o suneia. Ongoi vahala tu. Uena, ko tu yok tatau pe fui fasi ko ni pe a moe lose ko ia pe ma ai tatu o lahi hono tala no ai. Mo hono ana lai soi ai fo hiva ko ni. Te uki foki atu ki a te koi, pe a tok foki mai koi onga tangata ni eni oku Ko na tipe ti e foi hiva e uheina ka ko foki mai kana wa ko tipe ko na ma we time ti ta foki mai. Io.
1: Pa mala papito elinta ko ka foki nei fas mana ko. Pe ko foi ta no mo oni foki e. Ai ta pepe ko foi historia mo oni. Ko foi kakau foki ni me hu nga mama o. Pe ne mo na ka ye ta we foi kakau pe a ai foi ta no ani. Ka koe fo historia mo oni e. Te koe te ki mua peke whaka tiha o tāma. Ai fo i ne liki tahe, awa fito si unne, na liki tahe si noni ke tete e. Oka ne alo koe whainga taha i atane ni tu o si o fia. Si o fia hai vahe fo nua, hai vahe fo launa ne kakaua e. Te koe ia. O ki fo i konga pe kou to o awi e mo tāma. Ko awi ka tok whaka tika mua. Ki fo i konga na te he. Na aku mei mate ka koe mana tu iha ke koe he. Ta kou whai pe mo ui e tengo te mana tu iha mea uti kakau kia. Te kou whai ofa uti iha. Te mei mate. Ai ko whatatau ia ane vela te teo kona ka mei mea kona ke foki he. O si a mate tangata e mei mei mā lolo ka koe wha ampe ke lau taim ke he ka ke wāpuna ke tōki e hawai ke mo ui e. Ko ia kutu pe ki ai. Ta uki whatata pe ka te poka te ka moa ke mo tāna ki mai ke tau hiwani mā lo pito. Vela pai wa ka poke atu. Mā lo.
2: Io, e weina mā lo pito. Koe hake koe tā noa kwhai e linta. Koe make a maua, koe make a maua i hefu mea ke. Pa whaa pengi ka mahe mea ke, koe ka. Kake, koe whasi kona toko, si koe mea kou fia fia fo kehe, ngā ue he pōni u kiheni a tī pasi, koe tama DJ fo geni e weina maudolo i taimi, koe he mau ke. Whai holo i takai holo, koe fu DJ ilo aeni, ko tanga whai, koe DJ ilo aeni. A New Zealand. Pe koe mea koe nai heke ai e tahine me funga whonua. Koe ngahi whasi nane hanga o. Tau here i hono roto. Na e kawai e whasi a koe ni. Na e kawai. Na e kawai whasi a koe ni hono tai. Ka hake usi o whaka mamau. A ti pasi ke tahine koe haho lau. Te umate pe te wa watu. A mone lau e mātua koe mi e ua. Masi mana kusaya kebe e whaka amu atu he wau tonu atu. Kaike, koe whakawhiwhia koe, koe, koe, o sia tene whasi e tama kauhiwa aisea manmua koe tama nai sootia, o sia te tama whaiwa koe, kau sootia koe ka kai hiwa, e?
0: Hangiwina e sootia tahana ne whire a hiwa.
2: E, o tui koe, koe tama nere sootia nai ofisi, e? Koe koe mea whakea ringa o kwa watala noa koe, maka tonga rewa. Koe mea koe naka ike mou ila e mou tolu nau sootia, he nau ofisia o motolo na moitu a motolo. Ako hange ko whakahua kwai. Ko e tama so dia bene hange hange na ne fili e fasini.
0: Ko mai nai nia na motolo mea whana motolo ka to stay pola. Mo stapa
2: i. Si ka ka wha maa whana rinda. Ko e poni ma wha maa whana se whanto oa. Ko e ni toko o lahi au pita kau so dia. Tohi me a Seria, tohi me Heni, tohi me me Amerika. E nau kau mai he tau polo kalama. Me nau fie fie. Nau whanongo mai he tau polo kalama. Ma ko whalahi atka mou tōru kake koe rei koe mea kwe mai te wita whaiwa ka koe. Ko ho whoki ki Hawaii. Te nā tāri atu he ni. Ia ngai mea ka kai mau inga mea ke whakahoko mai Hawaii. O mi ho mou ngahi o ngō ngō mea ki he ni. Ia mai hake koe. Atu e whasi koe whasi koe koe ni masi koe moni koe. Nako si hange e wina o analaiso mai. Ka ku ke iai pe. O ku ke iai pe ngahi lau maari e pehe i a ngai tau whanonga. E te tuu koe koe te sio koe ka whewhine. Te mate he wha amu ke te au atu koe ki ai. Pau te sio ke te kakau. Koe kau ke kakau fo ki ta mini koe lere mea lere. Pa te alu ki ta e si te ni te ki te au ki ta.
0: Koe tala noa fo ki eni oe ofa.
2: Koe oe ofa koe ia.
0: Koe tala noa fo ki eni oe ofa. Pe ango ki fo i laine koe na e tau mai e uheina. Nau me me mate au koe toi manatu.
2: Toi manatu.
0: O mufie mau pe ke tau hake pe ngahi manatu koe. O mufie mau ke tau hake. O e tau hake manatu koe e fuhua e hula hula. Tau hake pe ngahi manatu oku lele.
2: Koe ia. se ke mahali ho kau mai linda he ko au me loto e au sia kau tu pe ho apa nga he o sia a pe ko to a be ho kau ta ba ko ni ya te mai le le na nga me america ko nga he bia mahali e tau sia ka fine pe sta pa swa ko ko nga mana me li e tau sia ke anga e ka kau e tanga ta ke ke he na hanga o finga i no finga i ki motor ke mo hoko ho na nga i ko fanga he e ko ko tau te fito ke o ya i nga hi nga hi me au to yo ngo falo loma si finga to si ma to tanga ta ke o fa o e na o fa ko ka ho ko pa lo pare ma o ku ke ki ki vo i mai pe fe fine he ita he ko kai mi ko si to tanga ta alu mo ne kai mi ko ita ko anga o ha fo ha ke he ko ne ha go ya ko ne to ki pato pe ko ai sapa te fa e mo ne to ki ava mata pa si hu fo ha ka ta ko ma te ki Engai ko tau, fa hua pe basi ka ko tau fenga pe tau ta noa ke ko lau garinta ke tau tala noa i pe ofa, he. Fa inga ofa ku vivili, fa inga afa, fa inga ofa ku alo vili, he. Fa inga ofa ku turi mui noa ia, he. Ka ku kau i fa inga me a mari e tau sio ke anga. Ke ke ngai ofa. Me ko ofa noa fa inga ofa noa ia ku to fi fi sa ke ko ofa noa ia, he. Io te ofa ki ta hata ku nei lo te ofa.
0: Oena gua ka request me hena.
1: Ah, ko te pelinta ko he ki whangata foko ki tonga ne. Au tai pe palo pe mo e laptopu. Ka ko ia ko pia tau ia a Ignato ko toa pesi. Ko tui ko toko lahi taha o e kau whanongoio ane vela mo whaiwa mo linta mo te evita. Ko e lahi lahi taha pe ia ko e kau tia a da tahe. Tau tu watu pe, tau tu lui e ngā e whasiko ne uptoe, ko tau whika tolu ne pongpongi ni, mo e toe ngā e tau ke, tau whika waki. Ame mo nau ngahi hoa, mo nau ngahi moa, o hoa. Ka ko tāno maari ko, o ne vela, ko tāno e tangata sotia, o kuhanga e a uptoko lahi o nau ngahi hoa, ana e tio ke ine ngahi riri linta e. Ko ia ko opa, mo tolu ko tope si ngahi hoa, ku mo tolu ko tope, mo whanonga mai ke tau programa, tāke atka ki mo tolu, tala monu ko mo ngai hoa o whanga, te pe ko ngā tolu ki ke mo ui lau malelele sa mo ngai fine eki mo mo ngai whae, o ku atu e tala monu ka ki ngā tolu. Ngā tolu ko tope si ka tolu elek mo ka wawau, unawa whanonga mai. O whaat ke tangata ko Samson Tik, ne ngope ku teike hoko mai sa patta mai ka ko ofalaya tike malo so a mai kita po kama te mok motor ko tope si kai pa e ko to ko tope so te fito ke ku kulupu famasi no taulang apo tal fusi fa fe mea vai ko lelea o pa pesi ngai fa e ko tope mo a mai ke a take atu e ku popo aki ka motor ka teike ngai toi ngai ngai kulupu malo pito linta ko foke atu
3: malo pito huina Ata pia ki ki foi fasi ko ni na tolu ko tope ngai aptanga hopo ate na tolu ko tope ka ngau ka sela u ya ngai ngai ho a ko tope o fa ka nga tama ke ngai prison ni tonga i baba u hapai ewa pe mo tonga tap ate ka te mo tolu ko tope pe ke fa ngau po ate ko tope a te fasi ko ni mau ki mou tōru. Mālo.
2: Iyo, mālo pito Sean Faiva.
1: Mālo, Faiva.
2: Ko le me mua ke ato e fasi ko ni, kake ko ki Slow Town ni ko ngoi ko ranga ia e ku ofa ki si o ku kāhi ngā ki whamoto. Si ngai whai ko toa pepea mei he lai ko latai, whanga ko whewe holoto, pe mui hostia. Ato ko whalahi ke mou tōru ko toa pepea si ngai whai, o ku kai te umau hare a whiunga ke o atu aki a e tala monu pia mea te au pia mea takere o lau maari e o whake mo umau ha sāpate whae fon kresia i sāpate koi ni ko e hiwa koi ni ko e re o e nai ongo mai e ko e hiwa tolo a fili mo hala te fanongo ke ai afe ka koe aho ni ko kule o ni kua watu e le o koula heng heng koula e
1: mare
0: malo one vela
1: malo
0: o tepe faskonima a pita halalilo a kamafoka inisi halalilo ko pole hao olivia ko kafo o pole tune finau ko e ni ko ni me tani den malia ko leti i ka hihifo Pele foki ki a wha piola pale napa whaiva Hawaii iene Wa te whasko ni ma ki motolo Misa wa te kini Malo e kao mai ke polo kalama Awea tai pe whasiko ni ki Hawaii Ki kaneohe ki a toa ila tupo niwa Pele foki ki a meleane ta ufa Kata whakatawangi ke mo mauha sapate Whae whanuwhiwhia mo mohutapwe kina foki Leo e nai ongo mai.
2: Oh, wow.

0: Le o e na e ongo mai. Ko tawa o ki he taumui o e polo kalamani e weina toi pe tau fasita pe koe fasi fika uloaki a koe oi pōni.
1: Koe e. Io a famata pito linta ko tawa ma ki tō mui tau ngāwe ko si fia au pito pito ko e mahu inga taha ko e tau polo kama fa osu me tangata ko kamehmea ka si i poke a ki aloha rei a ki si i poke ki he a Blu Hawaii ki Hawaii i pako e fia fia la te au ke pe fa am te ai te ha to e foki mai ki to hoka te tau hatungia i o fa malo tau ai o ko e ki le o e na e o ho mai ai a ko e malon i o ngia te a i e ku to pe ki fa kau kau ki he le o ki he po hivani a ko le o mai o ho ne fa si tau laki i ki tau tol i ne a kata pe ai a ne fa hoko e tau hatungia i e pongpongini a rinta poko mehan sa feho take tau hatungia e pongpongini tau taki ke ngahi fa e koto koto pe o klava ke nau kau mai pamo ke nau tolu pe ku a tonga koto pe i he kolo pe patawangi pe mo ne lave a ne vela ko nga to tau ngahi le o ki he ngahi la fare koto pe mo ngahi fa e koto pe ai ange ko klave ko le o mo ngo ne fa se tau la ki ke nau tolu i ngai me koto pe fa malot linta en Fako fatala manga mi hena mi farena te a koia o fapete na e ongo lele a tueni ki a fare ono pasi a pe koe hoa fuenta ngata so te a koko toma pasi mo ahi a tai pe fare kai e tangata ni tu ton pe loto o tahu te a koia toma o famaia faimu furihe hingoa fare kai ke otlangi po kolo kakalaka ki sio kai ke faimu a iloa e tau fare kai o fatu fare ono bako e famono ia tu ai sabat fai ke sabate malo e fai fato ke mai mihena te foksi au take te pita fa malo ta pito ke kainga whanongo ka fai me i tanere ki a ini salarilo ka te ka ka fopole te pehe mo Maria Coretti mo tion mo motol ko ta pesi ngai fai o falahe at ka motol ka fokat linta malo
2: Ano abito wina ka no di iyo
1: Malo
2: Malo abito koe ange koe koe lawe koe ke whai ke ki he le o pa moe uongo mai o ku mahi no pito pefo ke potungaina mai ai pa mo sa o ma hui ngau pito ke ki hanga ilo me au talatu ka te koe moe mea au talatu ka koe ke he whai moe mea talatu ka koe ke o te ke alo whai pa ku mahi no ia e taimi koe ma hui ngai mea koe koe koe koe ongo mai koe ai le o e ku ne wha mau mau luta e mea koe koe nofo e taimu koe koe koe mahino i ka kita e ngai whekau ko tope ui na tau kamata maa ke koni situ tone
3: koia
2: pa koe ni ku tau te au mai ni ke whakai koe koe tau mea e tau polo kalama o ku tau te tano ape ke hele om pa moe mea ko tope e o ku wha mau mau luta pa kai ke ngata ne wha mau mau luta e mea koe koe te aere o ka kune te hanga o talamonu e ngai feitu u koto ape he pa ku tau fie fia o tau fie fia i he e tau kamata ke tau au mai ke whakamui pahu ai tau ka, e tau polo kalama o pa ku tau fie fia he o ku e ku tau fati konu hoko ku korea taipe ke ewa taipe ma e kau fie fine koni me o mara ka pe he ki he ku nau kore mai ka pe he ki he kau fie fine ku ta more Ane koni koni ko Kolotita, ko mele, ko api, ko rina. Nā tōru ko tō pē kau whiwhine te nau. Whaha ko tau reo i he ngāhi potsias ko tō pē. Tāra monu atu ka tingi mutolo o whake mūma u hachapate wha e whonu kulesi ia. Malo.
1: Malo.
3: Malo e whaiwa. Koe kā koe toi tau fase taha ka koe tau siu ni koe ke foi fasi ko ni koe reo e nai ongo mai eh? Kai whaki ai, ai hiwa ko, ko ilo koe ngai, koe ngai hiwa maari e pai ngā mea koe ni ku whai kai whakatala noa ka unia hanga o tala mai e hiwa ni koe reo ko ko pehu i koe reo wongo mei whewha iwa mo uheina tala mai ki whaiwa o ku wongo mei ki lisi tahi Pa ku whiwhiri hoku lo tope wanga whewhe e whai ngā afo te lava o ngoi me kilista. Nei e me lewe. Se ku hange te wita o whakatata. Ka wai e hiwa ia taha. o kui wai e toloa fuli moe hala pe he masi ia ke winu mai ha maanga tai fo i hange o tū maha ngai fo i whakakau kau fo i leo o wongo mai me kilisi tahi mo i ino maanga tahi pe wanga fe fe fo i e fo i whonga kaya te evita basi Kake koe, maari hoke hiwani, koe tahaini hiwa uheina ke ilo pepea, mea i beia he si kau vai vai oe ahoni. Na e kau e hiwa koe neo, mi hango to e loto i to wahe taimi, to to e ai kau hiwa he taimi fai kawa. E hiwa ewa, kau e nea e uheina he ngahi hiwa ewa e kau fai kawa. E leo e na e ongo mai, pa koe ai e na tolo hiki to, pea suingi, pa koe i fua te whanongoe. He taimi e whaikawa, he taimi e hengi hengi ahawai, he?
4: Koia.
3: E hiwa koe ni, mau ke osi ilo le rei pehu. Mau ta na tau kau ko toa pefa iwa hono hiwai. Mue kau mamata hono hiwai ki fwoi hiwani. Pea mono suingi i mono hii to i e ki fwoi hiwa. Pea kuhaka pehe ki fwoi iwa ngō ia ni hango. O to e loto ki fefi ne. E ne o fahe seo mai he to e koe ai kau whaikawa. Pa e taime ni hia. Fala ke kau tama hiwa le le ia kai ngalo ki tama e wāia, eh? E ngāwe. E ngāwe. E ngāwe e ki foi hiwa. E weina ko usia ke foki ke tau taimi. Ko mea koe maha uka pau toko to mama ka tongo rewa whanong. E ni ko tau kei pe foka au heina mo maka hono. Ko tau tau holo koe whasia. Ko ne pato o pepa ni mako tuku ka ko usio. Tau fia fia ko ngā koe sapatu wha e tau wha mālo kange Ange e rinta o whakatau la mai ki tau tolu Ko ngā he kuiai iyo, he kuiai e whatongia koe si graduation e nā Wha nau pe kai koe ia pe whai wa wha mālo ato koua Whai maari au ki lawa mai ke tā feo imo koe Uongo ka te au amlaki ko uilo he kai ki koe pehene e te aha taimi teo to e Tu e wharen pe i kai mahalo pe koe tahu pe koe nio alua i pe ka ko fa malo atu ai si tari ngai kore ko to be fai na ka fa ke bla ba mai poni na fa mai bete ka fa fa tonia oi ta ngo na we a we na ko ka ke lava mama ko to ngale va ko pa ule va ke si tu fenga mai ko ko fa mu be ke fi mari te vi ta fa fa tonia fa i ko fa mo mo atu ka pa u ka ke lava atu e Fatawa ke pe ong atu si o maule o mi kristahi. Umahange ni mau nofo kristahi he taimino tala noa pe pulo tau sap maule ni, eh?
5: Wale fu koe fau, anga fu koe hiwa koe na hiwa i koe ni nai koe ni koe lose o pe ma.
3: Koia.
5: Le tamai fu koe lose o pe ma. Amarahi koe ni ke ta maa vae. Koia. Koe na si o toi tap.
3: Oh.
5: Eh?
3: Fafetai.
5: Fafetai.
4: Koe na hao toi tap.
5: Ke wan mo ke manat fo ro ma ya ka ko.
3: Oh ya. Alba ke manat ma ha me le le.
5: Doita.
3: O tau studio eni. O na ngalo ya ko ko holo tu ko poni o ki mu ba fai tau polo la ma. Ko ta po aki a o lava mai ba ku ke hango fai e loto. Fai na si aki le tio pa ko fa malo atu. Kake koe koe manat meri e bea ke fasini bea moe ku whenga ke talano atu he uhinga e fasini. Kai ta foki ke ke taine ko linta ke ne au whakantuku mai e tau whaswao si.
4: Koe e.
0: Malo apito e onivela pe ka whaiwa a Soane pe he foki a Oena. Ko maho inga ia he i he fohi wā pe hanga kua koe. Leo nai ongo mai. Ko e hange nai o ku fit in pe fo hivani pe a moe le o moe wike ko e sapati fae he ngahi le o ko ia o e ngahi fae ko e ngahi aho eni o ku taimi eni o ku vana vana ike
3: fana fana mea ngos tono la
4: o ku omo
0: ko ia a ngahi fana fana mea lelei a fae na e fai ki e whanau i he ngahi tau kuhiri. Pego whepe whetu ui au i ae whanau, ko ea au peki he wike ko ini, o kupau ko ea manatu, ko ea o ea manatu, ki he leo o e whae, leo o e ngahi kui, na e whai aho no tōkaki e ngahi yakonaki, ki he whanau pe amoe whangamokopuna.
3: Ngone o bito.
0: O toi fie ma upe foki ke vana vana ike le o ia e ueina pe aongo ma upe le o ia ngahi hoa, ngahi whae i he te ringa koe o ngahi tamai, he? Koe, koe hala pea, koe ki he meri, no. Koe, koe, koe, koe fasi fwa mui mui e ni uheina koe low olive.
3: Oh, low olive.
0: Chei kuna ia. Te upase atu ki te koe nao ki aha mahali koe smita pa koe na.
1: Io, kamata pito linta, kama ki kamehemeha pea mo. Ona vela tawa mai ko fika ola ke oi pompongi nei ko lau olive kiva en e che kula pe a ko ia hange pe ko la velinta ko e on o ate nga hi a ho ni ku on mai nga hi le o sa e pe a ne on more atu e ma nga sa e ka o ke on o pe ona nga hi le o i ta pe ho ma ma fu nga hi vana vana i ke nga hi le a mo nga hi a ko na ki pe a mo nga hi a ta ta lai fare na e whakahoko ka tātou. I o whatawangi pē e o ngātu e tau whika lāki o e pongpongi ni, lau ori e.
0: I o malo. Tau
1: koroa pē. I o. Pē a koia mo kumoto koroa pē, si i kau tamai, mo kau mai ke ka pokama. Pē a ko amanaki pē hange ko e lau te mo teu teu lelei, au pito, au pito. Ai ngahi, mea tokon lelei, ke mau fie fie kamata te he tōna ki lere ke saka te o au ke moni te ke mau fie fie o mō katongia ko ia o ngā whaki he mō ngai hoa o whaanga ka kosi o mō ngai sae o whalahi a tau pit malo pito linta o pata koe malo si i whatala me tau whatongia i he pongpongini ka o whoki atu ki he tau fika ula ki o pongpongini mea chei kula ko lo olive malo
3: i o malo pito e e wena, me ka rinta. Ko teke osi whaasi e tau proklama e pōni e ko whimau ki o ato e ko tala monu ki a teki moua. O ngā whae e pōni. Nā whae whae osi a mamani o no whakalau. Kai kai ke lawa ki o ato haku tala monu ki a teko e rinta. E pē ki a uena, o whake mo mau ha. Ha sāpate whonu tāpua ki pe whonu kles ia. O fo malo atu. Mo tolu koe ni mo tohi mai he kupesi, ke nolo tapu. Pe kia tohi hopo ate, tui to funga. Pe mo e toanga Nikolasi Ulf Graham. Fo malo atu. Mo tolu koe toa pe mafi. Pe mo liliesi. O falahi atu kate mo tolu pe kia isi tunga fasi. O mo hu mai he poni ke tau kaunganga au e mo tolu he po koe ni. Kara monu atu, pia pē kua malo atu teita pasi. Kua tātila lelei ki maua ki studio. Kua halo koe ngalu tuku e si e ma aahi mai a pini. Kei hanga he sa pate whae o vete ai ki tau tolo. So kou whaamu ki ke aha o foki whaiwa, tala atu ofa ki o kutove fine ki a Olimipa. Kua malo atu hono whaataa koe ke si lawa mai o ta utu. Fu houa lahi koe ni ke tau whaia e tau proklama pa kou ofa lahi atu ke ngai whonga wha e ko toa pē. Mo u whanongo mai ki he proklama ma u whaoko atu e pōni pa mo e hange koe whaamea ku whaamea ke tonga rewa. Wai ha ma whaoko whatongia u kai whiunga whamore more i ange koe ngata ngai. A si o ma lere i taha pena ku atu aki e whatungi e pōni. An whakatoa ma o whalahi atu. Malo au pito, Linda.
5: Malo.
0: Malo au pito. O te pe whas koe ni, ma ki nao taulo koe ni. Kolotita, mele, apitanga, pe foki kia Olimipa mo Savelina. O atu e pe foke whasini ma a Kalistiane Foweti. Pe foki kia Saupo Folau Moeloa. Ko lei ataua kaitapu mai leiang mo kina tole ngai fa e ko ia mi Randwick o atai pe fasko ni ma ai ngai fa e ko ia o e siasi leo pote ana ailini ofa a palolo ko pauline mo mele mo linta fatawangi ke mo ma oha sapate fa e lelei. Lo orive, vediamo c'è i colla.

0: o ne vela ka koe i he pōpō ma tū ta whāki ke whahoko. Pea koe a ku atai pē mo whamalo a honga ia ka te koe son whaiva i he fuakatongia ma tau ki taimi nā tau whiohi mai ai lotonga i ho o Aotearoana. Kai aho fōki ki he ki Hawaii, ki he whanoa, atoe tā monu ke hoa o whanga, pia mo ki whamiri. Patawang ki he hoa, kene mā o sapat whae, whanwhiwhia mo klasia ia, a pehi ki nau tōku tāpe. I o ka ki nau tōlo ku nau kau mai, ni ngai ngā lua pē, o kōnga au pito he kuhi, o mōnei koe ai lea pē he, ka pau tau tau tai, ka ukai ki aha kau whangota, ku nau tōko ni mai ke whangota, ku koto kula noa kai ke mau haika. Ka i he taim ta tau pē, tau fua whatongia, una wala mai, ma nau kau mai, kōnga au pito o pito. Kei, o whalae tika mōtō, malo a pito mo ka mai ke ra po kama ho nga pito ko ia pe pe pe o ko ta ta wa pe me to nga ek te ga ha te ki fa ha ti le u to na ki ta fo no nga ro pe mo ek ki mo e ta mo no te pe te fa fe te pe ke ta po kama ta ta pe i he wi ke ka u mo ta wo nga po kama ko ia hi kle o fa to me lie ka ma ai nga he o heng heng ko la pe a me he te o po ni wa te o maunga poi niua e wha e ma o te mena tonga ni Aroa. Malo pito linta, ka whoke atu. Malo.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe ueina ai whataki mai whatongia me whakatonga pe whoki ki a Sione o ne vela tupo ka ma whoki a Soane whaiwa. Whakamalo atu whoki ki a ki motolo kotoa pene tau whi ao mai me ane fiafi o a o maieni ki he amanaki ke hoko anima ki mo tōne mō kau mai i he polo kalama ko iahi kule o oe whakatu amelie pea pehe ki he polo kalama ko ni ngai fasi tu ki mua e hongo fulu oe wiki. Malo au pito uheina ko e unga tangata ai ni kuona tatau mai mo ki nawa. Malo.
0: Malo pito linda.
1: Ko tau taimi ko toi miniti e ono pia hoko anima. O ate ki whaifasko ni, pia tau tok foki mai.
2: 531 PI

alasio ko fa ko difusia e mo wini iho fa ka fo fa am sia sia ta o ko motala no a hua mo bota ta ka u ko ma pre mo inu aro isa a fe te umata e jo e golo mekina ai lotan e ofatan kaka